gbogbo eyin omo lo e kigbe ogo ogo ogo fun mesaya oba to po ni ipekun ewa olorun emi awon woli ada ope ada ola ada ogo pada fun ole kan soso yi e wa yi ka otun be se dobale dadi e yi ka sosi mami eyin na gbe osuba fun e kigbe obangiji sadankata gbogbo to ba le so gbogbo eyin te wa lori facebook kan fun lokokan oba to npe ni ariku yeri oba mi ti o ni tan iran opo si le ile dawo opo si le ile faya o nlo po mu le ro moja le kan o le jipo tabi ko yingi o nlo jopo ke bi ko yege baba mi ajiru bi okin o se gan o gbogbo eyin omo olohun wa ki gbe pe o se gan o oluwa gbe oga ogo ni fun o jesu eyin omo olohun e dide nle e ja jo ki hallelujah nla marun ati ogo merin ki gbogbo oje mesan oni lojo kesan ninu osu kefa ojo ta da ti pe

0: a fe gbadura fun awon omo Olorun ati awon omo eniyan ti won jiko ati awon oluko a fe kigbe si oba mi oba re bo ka to se nkan jajo ki hallelujah nla marun ka fi ogo merin ti somebody jump up and shout five hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo marun ogo merin oda ogo fun messiah e so tele mi eni baba titi aye ni mama sin o titi aye ni ma si ma yin o iwo le leda mi iwo la lagbara mi iwo la lati leyin mi iwo lo ni je koju o ti mi oba eniyan ni oba angeli si tun ni e wa dide mo mi enowo yen soke just yo gbadua meta yi oluwa angeli mi si mi te ba fe gbadua yen o pe oruko jesu gbogbo en ti me labi ayika won agbo eni emi mimo e angeli oniroyin ayo si mi ko to dale e angeli oniroyin ayo si mi ko su yo to pari e angeli oniroyin ayo si mi ki ose yo to pari ti ba ti ni e gbadua yen wa rin lo waju wa rin lo seyin mo joko aye gbagbo ko ririn lore wa bo ti wu le ore o tun gbe body e laaro yi oni tuesday ojo kesan gbogbo eni to fe ki igba o san won e dide nle ni gbogbo bi te ba wa oye gbadua yen ki oruko jesu emi mimo angeli oniroyin ayo mi nbo lo wa olorun ji o be mi wo bo se angeli si eni ti won pe ni maria bo se angeli si sakaraya bo se angeli si elizabeth olorun angeli temi na si mi in the name of jesus jesu oluwa wa nbi to duro si yen mo ti ku nbe ibi ti ba ti pe jesu oluwa ni ke duro si e gbadua number 2 emi mo so pe angeli mo guide yan angeli asi mo protect a mo dabobo ai mo ya won to dabobo o nlo lo si inu okinu angeli lo di gbogbo won lenu mu angeli kan na awon na ni won mo so randi eni ti won pe ni elisha nigba ti omo eni awon ota de oni oluwa ba mi la loju ninu we second king chapter 6 verse 17 kia to lo nla omo yen loju o kigbe oni awon to wa fun wa won poju awon to wa fun won lo enawo yin e kigbe baba family angeli ti omo so mi lowo olohun nbi te duro si yen na ni e ti gba eleda mi wa pe oruko jesu lekan family angeli ti omo so emi atawon omo mi loruko jesu family won lowo e so dadua be oruko jesu olohun emi awon woli mo be oni family angeli ti omo so emi atomo mi emi ati dile mi emi ati ise mi angeli ti omo so wa olohun family lowo jesu oluwa wa eyin omo olohun e gbadua kan bibi e make sure pe e gbe oju yin yen soke mo ti joko e gbe oju yin soke orun eni baba ni gbogbo bi ti awon omo yen wa nibi ti won ha won mo ati gbogbo awon oluko ti won ji gbe ni olu ogbo mo so je ki angeli aso ni angeli to le da bobo won je ki angeli yo duro ti won ati laani dake e ku oruko jesu e so dadua be angeli aso ni angeli ada bobo ni o ya gba won da bobo won igba ti won ba pada dele loruko jesu ko gbodo si palara awon omo yin ogbodo didakuda ngba won ba de jesu oluwa wa e se ami e wa ka ese meta si waju adua eleketa niyan o e se pase baba angeli mi lo gbonje mi wa emi mo wasu e fun yin angels they bring food not only food they bring strength won mo mu onje wa won si mo mu agbara wa enawo yen nigba to ba ka ise meta e pin oruko jesu lekan angeli mi lo gbonje mi atawon omo mi wa onje ta je lo sey onje ta je lodun yi onje ta je lo su yi oye gbe wa eyin te ba le sodadu e sodadu abe oruko jesu angeli mi onje ojo mi onje ose yi ati onje ti nbe ninu osu yi onje ti nbe ninu odun yi mo pa lase loruko jesu e lo ba mi gbe wa jesu oluwa wa gbogbo igba to ba ni ki olohun o se nkan angeli ni mo ran emi oluwa ni ka gbadua yen lekan si mama so le ka ise marun e ka si waju wa bi kan wo ka ise la nse laaro yi a si tun fe bere si sise yen eyan ayan fe oni lojo pe emi mo so jade lenu pe oluwa ni ka gba we 24 hours fun awon omo olohun ti won ji gbe a jo wonu awe 24 hours lo a si pade ni church laaro yi ojo kan le fa awon omo yi ta ba ti le wo be ni ago mewa o di ago mewa ni ojo Wednesday ka to ku nbe eni kan ni a si ni jeun a ni mu awa na omo ba won feel e iwo to ba se wi pe ogbagbo pe aduwa si ngba gbogbo eyan abiamo ejo iwa ka jo gbadua yi awon kan ni an sa jade ti an se protest jade ti won kigbe pe ki won fi awon mo yen le eja wa na lo kigbe ba olohun eyan la won kigbe si ijoba won ke si eni to ni ijoba oba to da ijoba olohun to da awon president ati governor on la wa fe ke si won ti ke si ijoba won eti jade lati ejo yi eja ke si ijoba won ijoba oba won oba eja lo ke si mummy so le join so le pa ise re ti loni fun awon omo tin benu gbo lati bi ose meta seyin so le join wa laaro yi ni wema lati wo rode wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen 24 hour mo ranti igba ti mo fe ko wa yek ti wa se bayi jade pe gbogbe ni ti o ba sanwo pe ki won mo je won ko mo mo gbohun aduwa soke nitori mi atawon omo kan mo fi odidi boya bi 5 hour ni mo fi gbadua won mo ba mi yi bill yen mo ranti igba mo fe se wedding ti won so wi pe koni si jade koni si wole election wa ni ojo wedding mi gangan ah won ni kosi ni si jade lori radio bayi na mo ti gbo koni si titare rira lati ago mefa idaji siti ti o fi di ago mefa irole awon eyan bi mi pe bawo ni mo se fe se eyan merin pe ni mo sa wonu aduwa lo ta jo gbohun aduwa soke a bere ni ago mewa le mo si pari e ni ago marun o ngba ti wedding ti de tan oba mi ologun ajo bo mo je won oyi emi ti ri majala so mo mo ti mo nso gbogbo eyan omo olohun te ba fe join wa loni ka le jo join we ma lati pade be ba ni black and white e wo to ba ti di 10 ni won la gbogbo gan a si gba awon aduwa yan ati so bi o se lo a ke se lesson mercy bayi interdenomination ni gbogbo eyin te ba mo pe jesu gbadua sibe join wa o ja jogba lagbare ni to laye atorun e wa won ti o tele leyin aduwa yen nbo le tin bo mi lati iworode e wo moto gbagi eleve so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen eni kan ni tin ba ni black and white nko won to ba ri john to ye olorun anything to ba wo inta nilo ni pe ka jo pe jopo ka jo gbe ohun soke a gbadua fun awon omo yen pe ki olorun ko tu won le a si gbadua fun nigeria oni bi awon eniyan mi ti an pin oruko mi mo ti won ba le rera won sile ti won si toro fun idariji ese won ti won si gbadua nbi o le mi olorun yo gbo lati orun emi o dari ese won ji won ma si wo ile won san awon eyan mo kire an gada edua ta ti gbagbagba e da le eja gboran iwo wo lo le se pe sipo ti lo odidi wakati mewa to ni gbadua fun nkan mi to si je porilede re nigeria ni kan lo ngbadua fun eye ja tanra wa je pa ngbadua a jo pade loni bo ba ngbadua je a jo gbe leyin na 24 hours mo mo pe bi wo wa awon kan wa ejo eja jo se eyin te ba fe join wa 10 la pade ni wema eja sari gbadua keta eta ngba yen mo ro be ti gbe ese o ye gbe ese kan si ko je mefa e wa na owo yen soke eni ba ba mi o onje mi da lange yi ko gbonje mi atawon omo mi wa bada shapaka halas eni kan ni se mo gbonje ni ranti bo se gbe onje lo fun eni ti won pe ni Elijah ninu we first king chapter 8 chapter 19 verse 5 to 7 bibeli ni angeli oluwa si ni dide jeun nitori ti ona na ji fun o won lo si dide o si je o si lo le agbara onje yi fun ogoji osan ati ogoji oru titi dola langeli mbayan bo se ri yen angeli amon fun yan lo nje on lo fun agai lo mi ninu we genesis 21 verse 17 to 19 angeli e kigbe angeli mi ebi npa mi loruko jesu lo gbonje mi wa kini idi ta fi nlo won malaika langeli nje malaika so pe malaika kini tumo malaika messenger ojise eni teyan ranse bibeli so ninu we hebrew chapter 1 verse 14 o need their ministry spirit won ma sise fun awon ajogun igbala kini se mi ta fe gbadua si e kan yan si e kan na e yatan mami e kan e gbe ese yin e ya bayi e yatan yen wa nawo angeli ti o to mi sona da ni bo lo wa angeli asi dari eniyan tabi ko dari eniyan si o ekibe oluwa ba se fun angeli mi ko dari olore mi si mi angeli ti se aimoye igba enikan ni bo le ti ri yen se ba angeli lo ran peter lo si kole lo sojo Cornelius ninu we out of apostle chapter 10 verse 3 to 6 angeli ran peter oni ko lo ba Cornelius ekebe baba angeli si mi angeli for what to peter oni oya lo ba ewun ti baba iso nigba tesin fe de ninu ewun ti won o ba mu lo olohun si gbe angeli dide
1: adedamola olajide loruko mi wa lati ibadan
0: ibadan ile ngbe
1: beni sir
0: nice
1: may this year ni mo join commission yi o sele npe mo ti wa labuja for like 20 years gbese lo le mi kuro labuja gbese lo de mu mi join commission yi contractor ni mi mo ma ngba ise mo de ni company ti temi
0: gbese leyin labuja
1: gbese
0: yin telu
1: 15 million.
0: 15?
1: Yes, sir.
0: Million?
1: Yes, sir.
0: Ha.
1: Mo wa bere si wa si church emi ati yawo mi la ma wa bo ko wa leni.
0: Loni.
1: Beni, sir. So, o wa di level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million oro yen ti di tolopa.
0: Ha.
1: To fi wa je pe o gbe mi lo si police station. O wa mo ti ma ngbadura ni bi dandan pe k'Olorun se ise iyanu ti ma fi rowo yen san.
0: Hmm.
1: But Olorun o gba ona ti mo ro npe Olorun ma gba
0: ko gbo na bi teyin focus si
1: o gba rara
0: aje npase mi o mo ye gbese ti nbe Olorun emi o si mo nto fe Olorun gbogbo ona enikan ni ko si ami yo gba ona bo mi yo si o e ki gbe ni baba gbo na bo mi yo si mi
1: so mo ma gbadura ibi te mi fokan si ni pe boya olorun ti e pe fun mi contract ti ma fi san
0: gbese
1: yen egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
0: church
1: but ko won se to lu woju mi mo a okay o de ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo monday lojo yen ojo yen ni won ti plan pe won ma gbe mi lo si yagunku lori oro 5 million ti mo je eyan kan won ti plan Olorun wa lo ADC to the governor of Oyo state
0: ADC to the governor of Oyo state
1: wa o kan wa si station yen ni mi de se ma lo station yen o wa lo wa DPO wa ni popo wa gbo nkan to sele o sa wa mo sa salaye fun lo wa get to know pe o mo egbon mi all of a sudden lo de pe egbon mi yen iyen de wa la America o wa ni kon da ejo yen duro di ohun
0: ha
1: I pe ohun ma fun won ni owo yen
0: ha
1: Olorun de ba mi se o san gbogbo owo yen without stress o is owo yen lo de je major one to tin fun mi ni blood pressure
0: ninu kini
1: ninu gbogbo 15 million owo yen lo eat mi ju to tun eat daddy mi
0: ha
1: because true daddy mi mo fi gba owo yen lowo eni yen so o ti fun daddy mi ni blood pressure o ti fun mi blood pressure o ti fun mo mi everybody jan gbadura lori oro owo yen ko to adi pe olorun gbe eyin eni e dide ti owo yen bi 5 million bi je season
0: o san 5 million
1: o san 5 million ninu gbogbo owo yen
0: eyin o mo pe nbo nbe o
1: emi mo pe 80 mi ba mi se mo 80 yen ri
0: ami mo na bi ti o gbe oro egba to ba ku iseju kan ki to oniyeye o gbe lara re to ba ku iseju kan ki won ni ko tan di re kan si ami daada olorun ojiji yo yo si o mo ni ki olorun ojiji ko yo si o ki emi mi mo ko bi owo yo gbe onija loruko baba ti omo ati ti emi mi mo
2: na
0: in ti an pe na ngeli nu o ni oja enikan ni yin won tun bere lamba ni iro ni iro na la da ko ADC abi se ADC se ko si laye ni iro gbogbo nkan lamba ni gbogbo nkan lodo ti enikan ni kini je lamba awon iko kuko ti mo ko na ni pe iro ni won ko won ni atun ko nisin ah iwo to ba gbagbo pe Olorun si to le angeli si o foke nigba merin just kan foke lasan foke foke eyin omo Olorun o ija ti wa ki se tara se ri ni ola ola Wednesday awon ti oba jo en wa won wa ba mi nti o ti enikan ni wa woli e mo ti fun mi lana yin ti won e mo ti fun mi lomi 77 bo Olorun ba ji o wa nbe bo ma fun o ti o se in si fa won eyan bi 3000 ni anointing won lo la la gbaro Olorun boya lara won ta ba jo se prayer na la jo se mo ti so pa adua meji ni si meta adua la koko awon ti en ko lo a fe gba 24 hours to ba se ri ji ajo dan o oyibo le daku elekeji a fe gba adua fun Nigeria yi o di meji eleketa o se se ki gba adua fe yin gan emi gbagbo pa adua gba titi do engineer next eje n tun gbo mi je n tun gbo mi boya angeli wa bi o si next
2: oruko mi ni nafi rukayat
0: rukayat nice
2: mo dupe fun olorun ba pe igba to di october 1 oko mi pro eyan kan fe ra moto fun oko mi so ngba ti mo wa wa si bibayi baba mi sey pe nkan ti a ba fe ki olorun se fun wa ko to di next year mo wa gbadura pe ki moto oko mi ko jade igba to di ni october 2 ojo keji jo yen ni osan toko mi se pe mi niyan pe oga awon to fe ra moto fa won pe o ti ra fa won moto 41 million fonvo ni so to ra won tipa
0: ni
2: fonvo moto tipa
0: si o ni o
2: so igba to ji Wednesday to lo on le a lo si bibe ti won se royin oga yen pe oga yen buru to ba ti de bibe ko sa kun le sile mo se gbe ororo niyan
0: ti mo se
2: anointing oil so oko mi na lati 22 yen lo na tin lo anointing oil tori won kin gba ki yen ka wa si church tele tele won ma so pe
0: a gbo pe won ra moto fun won wa fi yin le
2: no igba ti ko to di pe won fe ra moto fun won leni yet so fun o ti promise won ti pe ti pe so bi ki won de bibe ko so pe ke se won mo fe gbe fun elomi ma gbe fun o sa hun igba to wa ti mo se fun won ni anointing oil niyan pẹlu ta ba tin lo Jesus ti won ma ran mi lomi won e ki fe gbo gbogbo nkan ba yen tele tele so o ngan won ma ji mi pe se lo seun seun yin ni o lo baba re ni gba gbowo moto o ma fun mi lowo moto won won ji mi ni daji nko ya tete mo lo
0: ori odo baba
2: re ori sodo bibe so won e ki fe gbo tele tele sugbon ni isin yi mo dupe fun Olorun oga won yen o so so fun won pe ki won mo gbe moto yen lo 41 million ni won o ra fun won npe ki won mo dawo pada
0: die die
2: on gan lo pe mi pe kin bo won se testimony re awon ni o send je si mi ni isin yi pe kin ba won se testimony
0: o ye lo ba se testimony oko yin ti gbo npe eni mo fe oko yin sunday na wo e bo se joko sey be se ki gbe mo dide wa kan lanu wa pe baba ebi baba e ni baba mi iwo ni baba mi lọ́wọ́ tì mí ẹjẹ́ wọn àwọn tí a lè sọ̀rọ̀ náà yìí méjèèjì bàbá mi ni o bàbá mi ìwọ ló ní kẹ̀kẹ́ iná ọlọ́run yẹ olùràn lọ́wọ́ tì mí jésù olúwa wa ẹgbẹ́ ọwọ́ yẹn lórí bàtí bàbá yẹn ni ẹ pariwo pe jésù sànú fún mi bàbá tó wà sùn sí kejì mi náà kí mi bàbá sànú mi hallelujah o bí mo ṣe kígbe nìyẹn so àṣẹ bàbá kan ń wò mí bí mo ṣe wá sin bàbá yẹn lọ ọkàn kọ lẹ́tà sí mi ni ó ní mo ti fún yín 100,000 kẹ́ ẹ lọ fi kíyàwó yín ó fi bá yín ṣe bẹ èmi ni ẹ ń bá wíwò yín mọ̀ pé wọ́n ń wò mí wọ́n ní mò ń wò yín ní ìsìn wọ́n kàn sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ kàn rí text message mo ní bàbá inú sáfíìsì mọ́ wá o mo ní sùgbọ́n èyí náà dáa ìwọ náà ẹ máa sẹ́ndì ẹ̀ sí o ọkàn ṣe ń pè lé sẹ́ndì ẹ̀ tán ní sàrí wá sẹ́ndì 100 kí wọ́n fi bá ń ṣèbẹ̀ ọbẹ̀ tí ń jẹ tán ní ìsìn ni kí n lè 100 sí ṣẹ́rí bí mo ṣe rí owó yẹn mo kàn wò báyìí pé àpẹẹrẹ lèyí o ẹ̀yin mẹ́wàá kan bẹ́ẹ̀ ń bì kí lè ẹjẹ tẹ́ǹṣẹ̀ ẹ̀yin 100 bẹ́ẹ̀ ń bì kí lè ò tó sú àlá tí ó dùn lórí fóònù ó di àṣẹ nice bí wọ́n ṣe gbé sí mi ètí ìparí ọ̀rọ̀ yẹn mo sì gbọ́ létí mi ẹ̀yin 100 kan mú 1,000 pé bàbá jẹ́ ń gbà láti kò tó dalẹ̀ to ba ni gbagbo a to ba mo ko ni send the testimony si mi mo wule se ka ra dada mewa ta bo re to mo da ko si mo lo eyin ti e ba gbagbo mo bo 100 nbi mo ti mo mo wa su lo ni ojo yen ni baba yen ti send 100 lori pepe mo wa to ni ki won fi 100 ba mi sebe but in if 100,000 sebe o any kan ya se bi you are a big man are you not a big man too again say ko 100 ki bi sebe iwo be we won fe je so didi ma lu won fe ba npa ni no eyin ayan fe e je ngbo wo mo birin tan and lo church and eyin 100 yen te ba to opportunity e tun pade mi lori Facebook e mu anointing yin e wa ba mi mu igi sana kan lowo si eni kan igi sana ati igi sana yen bo inu anointing oi laaro yi ni o laaro yi lori Facebook TikTok ati YouTube kinto bo sinu adua 6:30 laaro and titi was 7:30 ni mi neku mi na shahala e je sister yo pari oro mo na wo si ba ngbe kan yen wa ngbe lo truck yen si mo nbo mo nbo mo na wo si fun oko yin ko ni jam lowo e lasiko to ba ti bere si fi sise e ni mo ebi mo o dashe yes
2: igba ti o agbede ni ojo Thursday so igba to jojo Saturday omi 77 yen ati holy communion mo wa da si fun ra won wa ni oni ma kokko fi fo moto yen nu o na lo de kokko fi lo fo nu so ijo Monday yi ni moto yen se wa bere ise
0: o ti bere ise la ni jeta
2: ben
0: yo mo mu wa o
2: ami jesus
0: eyin go change the test ra wa
2: ami
0: nice eyin omo Olorun o tuku but eje mo lo nbi ta badi eja lo church 10 la pade awon eni 100 yen da gbogbo eyin te ni da mewa tore esan but ka 100 yen mo iwubo 1000 ko le da opa account number church mo fe fun yin 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank in bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade and bi yan ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni eno gbe jade First Bank wa niyan kan ti e try eyin te se ri kan try ore Olorun je ngba lati ko to dale emi Olorun lo ni ki n so be and gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni de wa kunle ki n to so ese bibeni ta fe ka te ba nbo black and white to ba ni black and white won to ba ni 24 hour biri biri la fi se fun 24 hour a ni je mo je mo laaro yi mo mi e join wa ka wo nti baba mi ologun ajo bo se enikan ni bible wo la fe ka ke to gbadua fa won to se birthday atoni wedding anniversary iwe Psalm 125 eja akade 130 Psalm 125 o se la pari Psalm 125 titi was Psalm 130 gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni oye wa kunle mo nawo mi soke aye to da ju laye oni ki Olorun ko je egbe lati se lo to mark birthday re lato ni lo te mark wedding anniversary yin ki dunun ko mo subu lu ayo e o serere dupe po tun re mi o dupe o mo kan bi gbogbo eje cake elomi o mo so nje ka ka ki koni ran ti eleda re wi nkan se ka tun fowo re polowo se Olorun ayo ni eyin na da si pelu account number yen gbogbo eyin omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 08081 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you
3: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 fm doju o letente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe.

0: ku ojumo e kaaro o e kaabo sori eto yin eto wa oro agba eyi ti le se alalubarika ni MTN Nigeria ti won se onigbowo re Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA no call me
1: oro agba re o e ja gbe yewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusu kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo

0: 32 FM, 94.9.
1: Nti won si ni ma ma gbo monu pe gas mo gbogbo e won e ka ro pa lo nkan ti a n ba nbo nipa ti obirin ati ta gbo
2: seri woman yen ohun ni osise ijoba ti epo e ga julo ninu gbo yen is the most senior government official awon terrorist yen awon ajinigbe yen won ti wa so woman yen di agbenuso won ti so di PRO seri ibi tati mama e pe awon agbenu obirin yen nsoro ninu oko ba ole tori nkan ti won gbele lowo pe ko so lo nso ibi tati mama ni yi nigba ti won ji won gbe ni bere pepe won so wi pe awon oba family yin ni oro ijoba la won fe ba loro gomina yin la fe ba loro ohun ti won fe gomina nikan lo le se koda titi kan oro wi pe e release awon eyan wa gomina nikan lo le se ko se ni to le se family won kokun le se now mo wa won tu paro mo paro mo awa ta ja koroyin tori nigba ta se to loyinbu obirin yen so wi pe e ma nu oro to obirin yen so wi pe e ma ja ka mo journalist puro fun fo e pe amo journalist won gbe iro kaakiri ori paper won wi pe iro ti joba pa fun agbaye e ma je ki ro yen e ma je ko lese ko rese wale
1: se joba paro ni bi akoko ti won so ni
2: ani nkan to obirin yen so ni
1: mo so na ni
2: mo nboro mi bo obirin yen wa so wi pe amo journalist pe awon ni won pa iro sori paper won iro won ba joba paro lona kini mo fi owo gba ya daada pe gbogbo awon ile ise paper to je conventional newspapers to de national newspapers ko si kokan to nsa to lo sori akitan lo ko iroyin se ri phone tan gbe kakiri yen ori akitan ni tori awon kan ba ton pe ni bloggers to pe ati nkan ti won ri ati nkan ti won ri no ma saba ko sibe nigba temi si wa ni ile ise paper ti mo ti feyinti ta ba ri awon ruroyin ba yen bo tile ko gbona to awa bere si pera wa iroyin bayi ki le ri si so lese nle se ni o sese ka ma mo ibi ti iroyin yen ti wa source e sugbon iru awon iroyin ba yen a kin lo be na ni awon ile ise paper ile ise radio ati ile ise television won kin lo iru awon iroyin ba yen awon ile ise radio ni lo iroyin ti paper o ba gbe jade awon paper dere won ni gbe iroyin ti o le se nle sugbon won phone yin ibe ni awon bloggers orisirisi wa atawon to ngbowo atawon to kokokuko to ma kokokuko se wa ninu oro to wa nle yi ko si ile ise paper kokan to se asise ikini ni wipe awon eyan yen bere fun 1 billion naira fun pe kon so si ile bank kan to wa ni Republic of Benin won bere fun sharia law pe ki won ko bo ofin ipinle Oyo kon gbe sharia sibe won bere fun moto Hilux meji leyin yen won bere fun kon da awon eyan won to wa ni Abolongo ogbe won Abolongo Loyo ati ni Agodi ni Badon sile nigba ti won wa ri wipe enukun awon eyan ko won ni ko gbe kun mi to ti poju won fe wa seri wale ki won wa so pe ko ri be pe nkan kan so la won bere fun ki won da awon eyan won sile ta lo le da awon eyan sile bi o se joba gbogbo nkan mere ni to bere fun ta lo le se bi o se joba igba ton ri pa awon ara ilu won fun won ni ko gbe kun mi awon baba won to ran won nse awon ti won fe yin ti won fi se ise laabi ta won go ri pe won ti ri backlash won ti ri won ti gbagbo ko gbe kun mi ni won wa gbe oro senu obirin yen pe ma soro sobirin yen o ni soro ni tori wi pe ninu ko ba ole lobirin yen wa ti won ni ko so lo so sugbon ju gbogbo e lo mo fe ke yara ilu te gboro ike fi oye ike fi ro boye yo ijoba ko le kugiri se nkan ti won ni pe ki won se yen pe ki won lo tu awon ga won sile o ki won lo gbo yo ton wo kan million kan gbe ofin kan wonu bi kan ijoba o le kugiri se be na ni ijoba o le so fun gbogbo nkan to nse lowo tori oro eto abo leleyi ki se nkan ta nso ni oju taye labe okun lati nso awo so fun ijoba pe ko ma polongo ko lori koko as ko ma lo so yi pe ohun ta fe se ni ba ki leta awon eyan yi de ko se se sugbon gbogbo nkan ta wa to kun awa ni wipe bi awon eyan se ma jade ko lakata awon ehonu yi ti won de ma wale konogini ti adiyen to ko imo bo ti emi won ni bo sibe o lo kan wa boya mo go fura won ti wa ri pe ijoba o tin doyin ka won o ni won se so nkan to so yi sugbon ki ara adu ba gbagbe pe eh won pe kini kan ni woman shield won fi awon eyan yoro ba yi ara won ka to e pe bi awon agbofuro gan ton ba fe yin bon lu won won ma beru ki bon ma ba awon eyan yi ti won tori e sise nipa be su eh yomu yomu to ba le kini okunrin ni suru lo ba tori ta ba fi suru se ta ba gba pa ti bi afo
1: e sun eh lori oro ti are so ninu iwe royin daily sun la ro wi pe ta ba ti ri nkan ka sun kan ati pe awon atunifo ki won ma se won e je ka wo bo ni igbagbo wa ninu awon eso eleto abo papa julo pe tin ba so bayi se won ni pin pe bo mo se ri se won ni fe so ni kan mi mo mi lowo ati pe lori tin te lori ta kan iluja a le fi di re mule o boyo to ni abiro ni won ni pe ni agbugbe bi ti won ti ko awon mo pe enikan ta kara nbe wi pe re pe laarin bi ojo bi meta bon se npa owo si o yato yato yato yato kilu sele be o to wa sele e pe en to tin pa bia bi 10000 tele to wa ri pe laarin jo meta ohun pa 15000 ohun pa 30000 ohun pa 50000 a le vide re mule sugba bo ni igbagbo awon eyan ninu awon agbofiro sirin je bi pe ta ba ri nkan a le so nkan ti won ni so di ba mi mo wa lowo ati pe ninu awon ara ilu ati ijoba ta lo e ko ri nkan ju
3: ta ba gbagbe wi pe awon ololobo yi awon ni whistle blower man ko cheche gbota owo ti won ri ni eyin iko yi ni joni awon ti won fon rere nti won ri ti won lawon ri awon da ati wi pe gege bi ibere to bere ni isin yi se lo to gbugbu wa lo ye
1: ka so
3: je oju lo lako fi sori e je won kan to sele ni ipinle oyo pelu bi won ti ji molebi alakoso foro agbara ni ipele oloyi adelabu nigba ta won onile ohun ti won soro wi pe looto eyin otoleni to gbale sugbon were were won di meji won di meta bi a ba ri awon kokon mi se ara ilu le goju goya ni isin lati lo sago olopa lati lo foro to won leti kini nkan to ye ka ara ilu gun o se oro eto abo nibi to de duro yi ati pe se agbara ajoba agbara ajoba se ko le ti e ka eto abo idebi to lapere to je pe okan mo Nigeria no le fokan bale pe ibi to ku yi je mi ni o sa pa
2: ti oro gbe wa nsin ni ara ilu wa ninu ko ba ole nitori pe ameni ninu eni ameyan ninu eyan e ma je ka gbagbe pe ninu awon osoja wa awon agbe ibe bo je wa nbe awon to nse agbode gba fun awon agbesun mi na won wa lara won emi ti mo soro igan mo ti mu olopa kan ri ti o gba owo eyin lowo oni maruwa ti mo wo to gba to yo kokoro e to de fe si fi yaje o wa di ose keji mo wa ri olopa yen nibi to duro si mo ni a ogbeni un to se lose to koja ma se ru e mo o oni kini mo se kini mo se kini mo se ose to ijo to so yen gogon egun alapa shopa ni won ni pe ki ntele odun egun lo lowo ni badu pa yen oni egun alapa shopa ni won ni ki ntele yen ja si pe egun ni won ni ko so sugbon ori ta challenge lo ti mu maruwa to ti gbowo awon olopa egbe meji yi kon kunrin kon birin ni igba to wa je journalist nko pe bo te se soro ye gan papa o fi mu e wi pe o di olopa lowo lati sise pe igba ti wo mo po fe gbe yo to fe gbeje iwo se kon ju lo office e o se duro se ri mo wa mo keko ni joyen pe teyan ba ma mu awon eyan yi ko mu olorun owo ko ma mu ni igupa se ri ju gbogbo e lo a le se ka ma soro tori ta ba soro na o lewu ta ba de ma soro o gbogbon se ri ti e ba fe soro pe e ri nkan to ba je emi o dpo ni ma ni mo fe ri commissioner olopa ni ma ni mo fe ri sugbon te ba di pe e ko lo e ri ojewewe kan so fun won le gba sunday lowo oluwe kan gbe saturday le lowo
3: oda
2: ijo ba si so bi pe ka ma soro o di dodo ka ma soro ibere ti bi pe bere ye pe awon landlord kankan pe
1: enikan won gba were won di meji meta
2: case yen le o yato sira won se ri case yen bi to gbe yato ni pe landlord adugbo inu adugbo kan ni ile yen gbe bo ti je pe won so pe ni to ko le yen won ni oke okun lo wa sugbon awon yen kan ni wa sha mo no ko
1: se agent ni yen agent won gbele
2: fun agent to ba eyan sinu ile ko ko se ise to ye ko se ko mo ru awon
1: eyan mo ye sise ti won ba ti rowo
2: oko bala oko be ni to ko le yen nisin tori ijoba ti wo le yen eyin te de ko le so tun ati so si le yen te ri tori mo ka won so pe igboya won di meji igboya won di beta pe won ti rede oru won wole loru ti e bi won le ri se bi chairman wa ladugo eyin eyan yi kilo de tan se nbo le tin sise gan kilo de tan wole loru te ba de ri pagbara yin o kan e lo so fun mo lopa
3: se e ba mi se e awo wi pe awon nkan kudie kudie bo ti ri lorilede yi opolopo wa na awo wa ni o mo nbe nitori wi pe looto ijoba awon igbese to ye ki won o gbe se mo wi pe to ba je po mo te eyan bi ni ba npe wole ti baba ba mu kondo o ye ki ya o mu gbalẹ bo mo nba ti e wa pada ya tara re yo mo sugbon a le so wi pe iwa kokon mi iwa pe ailakakun o se akoba fun wa ni orile eje awo eje gbogbo awon enu bode titi wa gan orilede Nigeria o da bi ibuju egbe to ya pe eti o wulo rodo
1: ti yin akoyan mara ni
3: e da bi ti to nti o da te ba rinrin ajo te fe lo si orilede awon benembe e ba nlo lumi bai agba agba meji abi bi meta lekan ti won to gbalẹ gboro bai wa wa mugi wa wa gbele lori e ti ba won eso alabo ni bi enu agba e ba kan to ran agbegbe won koja sodo bai e ti koja si orilede mi nu se bo se ye ko rinu eje wo ladugo na e ri wi pe omo gbo kokan mi sodele mi kodele mi
1: awon landlord kan ma ni pe bai ni se ami al ma danu
3: elomi o fowo gboya wi pe emi ni mo ni dukia mi looto ni sugbon nigba to dele ton bayi ki lo ye ki gbogbo wa gan o se oju la la kon fi sori layi ka ti adugo papa ju lo lori oro eto abo bayi
2: se ri awon to le bi oro te bere mi le bi lo mi ju awon agent ni abani wale onile a so pe on fe gbe ile ohun sile ni naira 5 agent ya wa so fun mi pe to nwale pe naira meje abo lo san se koko ri naira meje meje abo ri eyen o ti koko de sapo a ko naira 5 fun onile sugba ki ya se nkan to ma bere nikan ni yen a tun wa bere nkan to npe ni total package total package yen ni owo kokoro owo ma to mo mi mole owo oge
1: cousin fi nkan
2: gbogbo e owo total package
3: wali ayo
2: fun se ba ni pe o ba so pe gbogbo total package je 1200 awon mo yawo awa ni
1: 1000 bi million
2: 1200 naira mo so di 1500
3: gagan
2: ma de so wo odun merin ohun ti wo ye to ma ri lori e a wa rora ko 500 e ori eyen are odun merin yen a ko fonile onile na ma ru ko ti se hun lori won ko bere pe nibo lo tin sise ta lo bi e ilu wo lo ti wa gbogbo e ohun lo di fa fun ile ti won gbe aburo ade la busi yen
1: ti to ti wa wo nisin to ja e ja ko lori e ah ni ipinle to tribune iroyin kan jade be wi pe awon agbagba awon eda ti won lo bi adota niye won lo fun igbese ati patu ati petu sawo ki nkan ko le ba rorun won ni awon ajinigbe won si ji won gbe
2: seri ko ya wa lenu ko si tutun o tin sele be tele tele seri unti ona meji ni nkan yen pese ona kini ni wipe ko si joba ni ipinle yen sanfara
1: eh ko si joba nbe
2: ko si joba
1: eh
2: gbewu dani lo wa nbe tori to ba je pe gomina ba wa nbe itumo nkan ta mo ara ilu yen so ni wipe oro aje ilu yen o ti ipinle yen o ti dakurete agrarian state ni state yen state to je pe se agbe ni won mu lokokuno awon gidi gan ko aje ni gbe wa so pe eh gbodo loko won wa gba oko lowo awon agbe won so ye oko yen di budoja ibudoji ni pe ojo ti wa se lule awon agbe wa mo pe won ri pe awon olowo lowo awon oni nkan ta won fe se ju ka won dana ka mo da oko lo won wa lo ba baba kan ninu awon ajini gbe yen baba e to bi pe ba wa be omo e ko ja lo oko ibi ti won tin soro lowo omo baba to je ajini gbe to je oga awon ajini gbede lo ba ko gbogbo won o wa fi awon mokan la sile pe eyin mokan lai e lo wa 120 million wa lati gba awon eyan to ku
1: baba e si wa le o gbe le o je
2: ah baba ijoba ijoba yen ti mu ijoba to ye ko soro nkan te awon agbagba yen se npe ki won gba awon eyan sile kon le dapo won ijoba yen wa nbe gomina wa nbe to gbadun won se nkokon lori e awon eyan to wa fe ran na won lowo tapute tu mu won lowo e ri pe ijoba o si nibe yen ikeji ko sese ma sele ka ska ma ri awon gomina kon ma ya photo pelu awon ajinigbe ko se ma sele ki awon ajinigbe ma perun irun itunu awe mori yen mori ti eleya to koja ti ajinigbe n perun to ni o fi dandan mu awon araadu ki won to se yin ohun kon ma kirun leyin ohun awon ko wa pe won kirun awon gbe awon ibon ti pon lenu ti
3: mu je ni oloju orori
2: ti je ni oloju orori awon je duro ni ti eleya to koja yi awon ajinigbe wo bata won lawon kirun ti ko si ba ilana esin mu won wo bataju tun pelu ibon lowo won won si kirun odun ninu ipile kan ti gomina wa yato siyen I ati ri foran ti awon ajinigbe to lawon fe se ipade alaafia pelu araalu ti won ya wonu ilu yen bi ba lori motorcycle pelu awon obo loro loro won gbe wole ati ni bi ti ajinigbe ti won fomo foko ninu gbo
1: se se to to ita da ki
2: tele mo
1: e to se ti po ti won ni won ha owo ta we yan fi apartment ba jade
3: ti won fi so woran se si
2: won ti po ju ti won ki no fe fi owo ti po ju ni owo yen ti si won ni win ohun ni cheri gbe won ji awon eyan gbe won ko sese bere nipin loke oya
3: o de wa je ka wo ba gaga bi bere ta won ara lu bere isoro eto abo ta n koju lorilede Nigeria ona wo lo gba to fi sokun ko si joba
2: ko sokun ko si joba sheri ibi ti kini ti bere mo ka kini kan lana
3: amo nkan ti o ba wa sokun ko si yan eyin na so pe ile ti o ba toju eni su to ba toju eni su aba won so pe ti o ba kunkun be ki soro ori ati wa yanju re so ye ko lewu ati pe iru sakoso wo lo ye ka se to se to ye ko le bere fun emi omo niyan ti o ye ka wa wa gbogbo ona lati pin wo
1: e jade lati junde oja itori ti won ba ni kon tarabo a ni pare Ekoni Tatu FM lengbo 94.9 Awa in Laughter House Premier Hill Makola Mbadan Ba fe donate tin lo lowo e ma lo sori ta kwai lu jera Facebook e ma gbugbu awon awile yin so wo sibe amu adeka e go kale

ego no go meton de elewo kan yebe yebe akalamagbo meton de o na ye gbagba o fe pede kan iboto iboto awoko eto yi de o na ye gbagba o fe pede kan iboto iboto o de ngbiyanjo loto sugbon awoko la gba ninu eye to ngbede gbeyo Alade alabi lo nki gbogbo le omo oba lode osogbo oga oga akomale de odu ama owole jegbene bi ate akun omo oba tin gbele se bi oba ajagun ma fete ba se niye awu fun ni ko to dani agbalagba ijakadi isede lojo lo fi wu me atogbangba loye majaya lolo aya lolo ko sun won nigba ote

egonogo metunde elewo kan yebe yebe akalamagbo metunde ona yegbaga o fe pede kan iboto iboto awoko eto yi de ona yegbaga o fe pede kan iboto iboto o de ngbiyanju looto sugbon awoko lagba ninu eye to ngbede gbeyo Alade Alabi lo nki gbogbo le omo oba lode osogbo oga oga akomalede odu ama owole jegbene bi ate akun omo oba ti ngbele se bi oba ajagun ma fete ba se niye awi fun ni ko to dani agbalagba ijakadi isede lojo lo fi wu me atogbangba loye majaya lolo aya lolo ko sun won nigba ote lojo ene mode modun feto tenile olowo wa ba mi se mi o le dase iba koda iba seda olojo oni moju ba ki ba se o oba to mo mi oba to mo me ko la fi we ko la fi jo oloni oni olola ola oba to ju gbogbo aye lo omeme to mi gbogbo agbaye titi kabiyesi oba to ju gbogbo oba aye lo ale wile se ale se lewe oni kaka nke oni gegenge oba tenikan o to oba tenikan o mo on lo seda gbogbo aye to tun da gbogbo n to wa nbe o baka na e je se ba fa won lade lade mo se ba fa won loye loye wole to n gbo mi lakoko yi mo se ba yin o afa to n gbo mi ni akoko yi mo se ba yin o iba fun gbogbo eyin babalawo aboyibo sise o iba fun gbogbo onisegun to mewe megbodoju ame gbogbo en

ni odun to koja lo oti le lomi fi gbogbo odun yen mu omo ti gbagbe ise agutan opaso esida oye owo to fi mu ti lojojumo siye to je losu aba se won ti e wa fo ti mimu yi se ni abi ke lo de e wo adanwo ni oti mimu yi je fun awon mi ki kuku se pe won fi se won ni amu yo lo ti telomi mu amu bini telomi be lomi ba mu ti yo tan ko mo bi tin se mo katan katan ni o mo se bo ba wu o le lo su soju titi to oti mimu yi won ma fi se awon mi ama telomi won o fi se o ti wa ninu eje won ni won so ti de ko se mamu ti won ba pinu wi pe awon o mu ti mo le ni ko se nkan kan ti o sele ipinu lasan ni won nilo oti amuju yi o ti so elomi de ni yeye ladugo ni bi se ati nile ibi to ngbe koda ibanu je lo titi mu yi to nja fun yawo won o oti mimu yi o ndoju ti awon me pelu boya le mo wi pe oti amuju o le fa mu ba gbogbo nkan mo ni lowo won ni e mo gbese fun omo ti ni o yo fowo yin mu ti ni o oti ni o fowo yin mu oti amuju ke ja ke eyan o la kojo koda oti amuju o le fa ajaga esan fun eyan iwo na pinu le ni wi pe o to je o mu ti amuju mo emi o ni kani to ba fe mu ti o mo mu oti o oti mimu ke se iwo mimu ni won se oti fun sugbon oti mimu lamuju teyan ni mo tin se mo iyan ni o da gbogbo nkan ta se ju ba ti wa wa nbe ete lo ma mu wa iwon to won si ni gbogbo nkan mo mu ti amuju mo

iwo na pinu lenu wipe o to ge pinu pinu pe o ti to ge o ni ba won se jati jati won yi mo pinu wipe o to ge ati gbo ati siga wipe o ti emu kankan nbe mo odomode ni e ibi to nlo jina pupo iwo na o gbodo mo gbe nkan gidi se laye mo ba won kegbe kegbe ise ti won ni oko ni oko iwe ti won ni oka di oka be ni kan ba fi lo ku lo lo e ni ko sun sowo waju ko mo fi ti e ko be egbe kegbe lo ma nfa wa kiwa odun taje ti la wa yi mo gbagbe ikilo mi o odun yi o gbodo tun lo me lowo osu mefa na loko todun yo fi kase nle odun to koja lo iseku se le lo mi fi gbogbo odun yen se wo bi wo bi bo ti n gbe dudu lo n gbe pupa elomi n se seku se olugbade asan be o se seku se okoko kuko to lo fi ko bayawo e ninu ile sina yi afi bi afi se ni telomi oniyawo sile o ama ye ale nita oloju ko mu o lo o na ni o je o begbe pe o wu oda se asun kaka kan se ti e ma nbo fe ni oye awon to nfe ati sisi atadelebo ati yawo ni yawo ha iwo nikan tan o ja tete ya jawo nbe ewo ni ti soki soki so nbo lo atako atabo e jawo lapa ti oyo igbadun wakati kan yi eyan le kagba ko nbe o odun kan soso lada ma ni eye fo be yin je oko yin nisu eye fo be yin je yawo yin nisu o jawo nbe wo akaso meji la lo wa ninu odun kan soso ati nlo mefa ku nbe bayi gbogbo nto ko ti odun yi ti o fi kase nle ko ju osu mefa lo mo ko ti wa peju ko ti wa peju o gbodo tete ko na mo gbogbo nto ba nse mo lo odun yi nilo mi ojo mo ke fun e to ogota iseju ni se wakati kan oye wakati to wa wa ninu ojo kan tun oye ose to wa ninu osu kan osu mejila lo wa ninu odun kan ko si kankan to se fi sofo ninu gbogbo e igba lo nigba nka wo mi wo njo ma wipe fifi akoko sofo bi igba teyan ma nfi gbe si aye eni sofo ni asiko lowo fe nti o ba mo to ba ti padanu seju mewa o ti padanu wakati kan pe padanu wakati kan o ti padanu odidi ose yen niyan o to ba tun wa padanu odidi ose o ti padanu odidi osu kan pe padanu osu kan o ti padanu odidi odun yen niyan gbegegele gbogbo n to ba nse mo fi akoko sofo mo tun tenu ma odidi odun kan gbako o gbodo le toka si nkan kan pato pe o gbese

Simbi sọ fún Temilade pe well o ku si e lowo o di alati se bayi o to ba je pe o fe ja oko e gba ku lowo aula tu to ba fe ja gba ku lowo aula o mo nto ye ko se baba yen na ni mo mo to le se ile aye yi eyan ma nfi gundigun ni bo ba wa melo mi o le gba be lo o Temilade ni mo ti e gbianju afa kan ninu luwa yi igba to gbowo fife wa ni mi o debe mo mo tun gbianju wo li isele kan o na tun denu fife ko mi ni o je ndebe mo o anti mi awon nkan kan be ti mo fe so fun yin loni e wo ni dile awon oko mi Kayode eyin o gbodo fe won nbe ko tun yan ale iyawo ile to ba dan wo yo wu ku ni o mi o so fun yin ni lati jo yi igba ta se gbeyawo lojo si won ti kimi ni lo ewo idile won ni mo je jije mumu mimu ni di osa idile won nigba to mu mi lo ran lohun wi pe yawo ohun ni yi o

anti mi won bi mi ngba na wi pe se mo fe fe kayode ni mo ni hen won so fun mi wi pe awon ogbodo mo se tutu na fun mi o to ba je pe looto ni mo gba lati di yawo kayode mo de so fun won wi pe mo ti setan ko to di pe won wa se tutu na fun mi o niyan anti mi idi ti mi o fi gbodo se seku se niyan tabi nyale enikeni o gbodo ba mi lase po yato si oko mi aya fi ti won ba se ipinya fun wa loku o ki nkan be to waye ko de seni keni to le se ipinya na ju awon agba idile won lo igba ti temi lade so nti o so tan lo to ye anti e na iyen bu wi pe aba lati jo yi o de so fun mi ki lo de to fi dan nkan be wo o ba fi to mi leti ngba na ko to se amo ti waye o ti waye na o obe ti gemo lowo aso benu obe ti se nti o se ki wa lona abayo bayi temi lade lohun o mo

ko yi bo se di pe temi lade ati sin bi gba o ti lo ni yi lodo baba tapa igba ti won debe won kala yi won se temi lade ni baba e mo gba mi mo tun de o ile ba mi se ti akoko to yanju mo tun de lote yi bi lo ba tan laso eje ki tan le kana ni sin bi ba gba lenu temi lade o ni baba tapa e seun wa o emi ni mo mu temi lade de bi e si gba le ngba na e o je ko ju oti igba ti tele yi ton sele ti mo ni ko wa ba yin ko fe wa o nje ki lo de o ni edenu fe ko ohun baba tapa e ma gbo ki se pe ge lowo tabe ge lese amo o ni ti ti o fi gbodo se nkan be sin bi je ki baba tapa mo wi pe ohun atoko e won ti mu le ni nilu won iyawo ile to ba dan wo yo wu ku ni o sin bi ni nigbeyin gbeyin lo to jewo fun mi pe mi gan o mo tele yo mo pa won mejeji ti mule idi niyan tanikan ni o fi gbodo ba las

baba ta baba koju si temilade oni ngbo omo yi o to lo mule pelu en to fe temilade ni he ah temilade ni idi ni yen lati gba te tin yo mi lenu te denu fe committee mo fini ko le sese ewo ni mi o gbodo danwo idi ewo yen ni yen sa afi toko mi ba ku nikan mo fi lanfani ati se nkan be o si tun lawon etutu kan ti won gbodo se ni dile won fun mi lati ya wa baba eni o ti ye mi abajo to fi se contact mo to fi logba fun mi o da amọ ngba mi omo igbo mi o ko to ba yan mule fi to awon obi to bi o leti abi eni o ba mule na ko yi ti fo be je onisu inu kan ni won te nba lo ni temi lade ba nsunkun ni ohun omo ngba na ni mi o mo po le da mi baba ife lo fo mi loju gba na ti npa mi bi o ti loju

wo to ba wa ninu oyun ma gba nkan lo lowo enikeni ohun to lewu ni o eleyi de oni ko gba ko lo oogun dudu ti won pe ni ajo ti won fun eyi ki lo mo ti won popo mo boya nkan to le se ni bi ni beyan ba finu wenu o le jewo bo se wu ko ni ton sume to mo finu wenu mo finu tan enikeni iwe da kan gogo ko sani ti o le se ka fo yan to ba wa ninu oyun tani ka wa nbi o pe ngba wo lo fe bi mo mo so akoko na o kini won bi o fun kini won bi o fun ki won le seto le de o de igba na ko elejo le lomi to ba loyun gbogbo aye ni o ti mo wi po loyun gbogbo aye ni o mo gba to fe bi mo yo mo tojo fun gbogbo aye pe igba bayi lohun o bi mo o igba bayi lohun o bi mo o ko ye ni ko da kan mo ni ko mo ti won pe ni aye ni to ba mo ni ko ni ma so gba to fe bi mo mo sinu ni mo se ko ni mo de yi ijile isiti kan ni fun o san ko tete gbokilo

gba ti o gbe ago seti o di alaja o latu iyan pe wipe ko ma bo bayi wipe excellency ti de gomina odo won ni won pe be ise kan be ti alaja o latu ti n ba kayode yanju ti pe latodo gomina ti o bo si don pe won sese fowo si ni leyin ipade alabesekele kan ti won sese se tan lodo gomina iwe kan wa wa ti won fi sanwo ise ohun ti kayode lati towo bo ko sign yẹni alaja wa n pe kayode si pe ko tete ma bo wa towo bo wi ohun o ki gomina to jade igba ti kayode gbọ n ti alaja pe fun o sanwo lese kese ni o sanwo ounje ti nje ko do je na tan balabala o mewuwo lodi lodi o ko nu moto o di ofisi gomina ipinle kogi

emi abata ni mu odo san ola ababa omo ni momo yan o on so fun alaja wi pe ha ola eni mo nje o alaja wo oju mi a latu titi aye ni won ma se dupe fun e mo mo yi gbogbo n to n se fun mi o ogbe mi dele ola ogbe mi goke ola o tun wa fi fe ran mi o munu mi dun ni gbogbo igba egun bi lebe o si o egun bi lebe o se ko se ni ti mo le fi wo e ni gbogbo ilu wa ye alati leyin mi lo je mo mo be mi o ni se n to fe laye laye mi o ni te laye laye iwo ni yo aye mi leyin olorun oba oke to da mi iwo lo tun kan leyin atotonu won yi o di alaja ni ese mu iyen fa dede wi pe ko le to yen eyin eye ni alaja wa gbe nkan panu jade lati le dana bi won ti je tan won mu wa enile gbogbo akoko yi le ti su odo alaja lo pile fe sun.

wo gbogbo bi won ti wa ninu moto ni Kayode n ki gbe nu inu o inu o ye ye titi won fi dele iwosan na igba ti won do ohun ko le daju mo awon nurse bi meta ni won fowo ko leje ka ti won fi gbe wole lo kia won tete pe doctor tete fun ni gbogbo itoju to ye ko fun enu wi pe won fun Kayode ni itoju ni hospital ye enu e na ni won wa to ti mi kan le do to gbe mimi to ku kia doctor ni ti won pe alaja wa jana alaja ba sa wole o ni kilode o igba ti o fi debi ti Kayode wa won ti da sobo loju won so fun alaja o lati wi pe Kayode ti ku o yay alaja fi di jale o nsunkun ti gbogbo awon nurse de ni dimu wi pe ko simi ekun ton

ẹwọ ẹyin ololufẹ eto yi o ọkan wa ninu awọn nurse yen nile iwosan yi to mo temi lade ma kayode to de mo wipe iyawo kayode ni ohun o se me ni se meji lo ba ki phone mole o jo npe o ni number temi lade lowo lo ba pe wipe nbo lo wa bayi wahala ti de o temi lade ni kini e o ni gba pe banuje ninu ile yi won o ni pe yin tun fo oko yin fun yin won o ni pe yin tun fo iyawo yin fun yin o be won o ni pe yin tun fo omo yin fun yin e ma je ntan yin awon to kan lomo ni nurse yi ba tun fo fun temi lade wipe o ti sele o oni kayode ti ku wa ni hospital won bayi bayi wipe ki temi lade ma bo bayi o temi lade sajade foki binti lo kokola accident loju ona o na lo wa moto

won ni kitemi lade fi alaja sile o ni ohun ni fi le o ohun lo pa oko ohun aye loko mi kuo lodo mi nkan kan se to fi kuo nile nkan kan soko mi to fi kuo lodo mi o e ba nbi alaja pe ki lo fi pa oko mi ki lo fi pa o ki le de to fi ja pe odo alaja yi lo ku si o mo de kekeke foko mi to pe ko deyin leyin a o la ko gbo ni o ni dadadada owo nkoko ma ni o enu awo yi ni won wa won ati olopa se de ase kan ninu awon omo se alaja ti pe olopa ni gbogbo akoko na bo ti le je pe gbogbo bi temi lade se nfesu kan alaja to nkigbe alaja sa n wo ni ko wi nkan kan ko to wa di pe olopa de ti won de ni ko fi alaja sile o awon olopa ni won lati se wadi ku to pa Kayode.

na onikaluku gba le won lo alaja lo le temilade na lo le oku wa ni ile igboku si lo hospital awon olopa ni ki won se postmortem oku lati sayewo fun ki won le ba mo iku olopa to fi je wi pe igbe ni ni ki gbe to fi ku eyin ojo keta papapa abajade ayewo jade won ni majele lo pa kayode wi pe o je poison ni o majele bawo won ni ti ayewo gbe jade niyan okiki gba le okiki gboko awon malebi kayode ni awon oni gba o ta lo fun kayode ni majele je won ni won gbodo to pinpin bi isele na ti wa leyin abajade ayewo lawon olopa ba lo gbe alaja ni le wi pe ki lo fun kayode je o

sọ ni ti won ni ko so pe to ba je pe o ma nipa iku Kayode pe ko mi oku isise owo e bayi o alaja mu mi oku ta nkan kan mo se alaja won woju ona wi pe ki gbagada o gbina titi nkan kan sele ni won ba nki alaja bayi pe oku ajabo to yo ninu ewu o ewu na ki pa wodi awodi oku ewu o eni ti o ba je gbe ko gbodo ku gbe iba na loju temi la desese wa wale wipe ase alaja ko lo pa Kayode.

awon malebi won be alaja yi wi pe ko ma binu fun igbese ti won gbe yi o won ni gbogbo awon ti baba yi wi pe ko mo nkan kan nipa iku Kayode won ni daju daju nkan kan ti sele nibe kan niyan won ni on lati je pe apepa ni won fi pa Kayode won ni won pepa ni o amo on to wa nsukukun ninu ku e ni tinu to nkigbe ko to ku ati pe abajade ayewo so pe majele lo je awon malebi to ni abi majele atinu denu ni won fun je ni abun ateni kan jo ni jambi kan ni tani kankan o mo abasa si ni abi gba ni abawo ni igba to ya ni won ba ni awon ti seyi ta won le se ni won ba ni ki won lo sin Kayode.

kawe kafo kafo kawe won gboku kayode sinu koto bayi ne kan ninu awon malebi to je onila kayi kan lo ba ni ewa ewa na egbo na eye ifa pa kan fo se bi yawo meji le ni kayode ni iyale o de ni ati yawo tuntun olala wa iyan to je oloselu iyan alaja o latu kini de te fun enikan lomi oku mu te fun enikeji mu won ni idi ta won fi se be ni wi pe odo alaja ni kayode ti jeun gbeyin odo e na de ni nkan yi ti sele ti kayode fi ku o lori ton ba ni ah iyan oni ki yale na ko mo mu ninu omi oku yi o abi iwa ku wa nla wa n to ba sonu lawon malebi ba ni oda omi oku to ku nle won ni ki won je kitemi la de yale kayode na

awon malebi kan ni so nilo kitemi lade mu ninu omi oku yi ni abi ile eko ni alaisi wa to fi ku o da igba to ya ni won ba ni te ba ni ko na mu nbe dandan ko wa mu ni won ba pe temi lade pe ko na wa mu mi oku to ba je pe ko mo nkan kan nipa iku kayode temi lade gba omi na lowo won o mu o so bi won ti ni o so e wo kojo isaju bi melo lo to mu mi na tan mo ba subu lule gbi lo njile kitikiti ati bi elekun sango bo se njile lo nfenu gbe panti to ba yi lo sotun atun yi lo sosi lawon agbagba to nbe nbe ba ni emu emu o emu o emu o won di temi lade mu logede ngbe won mu wonu ile kan lo gbogbo n to ye ki won o fun lo ni won fun lo nbe

wo won tele temi lade lo sile yoku ogun ohun ebu ni o fun won ni be to fi pamọ si leyin na won da pada sile awon kayode o ogun ye won wa fi sinu onje fun olongbo kan iyen olongbo ne won fi sinu onje olongbo ye won wa folongbo ni sinu be kan won lo sese ko je wi pe majele ni ogun na amọ titemi lade gan o mo to se bi ogun fe ni eyin yi ni won wa pase fun awon to fe gboku sinu koto wi pe ki won sin oku kayode o eyin ti won sin ko itan won pada sinu ile ewo leyin wakati mefa ti won sin oku tan olongbo ni ti won ti mo be kan won ba to yi nle kitikiti oju temi lade na lo kuku se o olongbo ni yi nle titi to fi ku ni igba na ni temi lade to wa mo daju wipe ogun fe to fun kayode je majele ni o

awon agba isegun tin be nbe je ki temi la de mo wi pe majele ni won gbele lowo won ni majele ni won gbele lowo o ti won pe loogun fe won ni majele yi ki se loju ese lo ma nsise o deyin wakati bi mefa ko da omi o deyin ojo keji ko to sise o won ni majele oni jan ni won pe temi la de bu sekun oni ha abalajo ti baba to fun ni ogun yi se ntenu mo nigba na wi pe leyin oko mi ko gbodo kan ni keni lenu wi pe ewo ni o baba yi ni mi o gbodo fenu kan nbe o leni keni o gbodo fenu kan nbe o yato si oko mi koda baba yi tun ni ti mo ba lo yi ti mo fe lo tan ninu ado to wa o ni eyi to ba seku ninu ado o ni kin lo sonu sinu igbo kan ni o mi o mo n to ni kin toju e pamo ah ase majele lo gbele mi

emi nti nto to bayi ni won se lo mu olopa ta won olopa de tele temi lade dodo baba tapa to fun ni ogun na inu ado ni won se se o niyan o eyin iyawo le gbogbo to ma ntoju le onisegun ka won fun ni nkan kan lubulubu inu ado won lo ogun fe ni iwo na gba ofisi nu nje oko e ninu ile to de mewu to wa ninu nkan to fun je ye boya nkan to le se ni bi ni boya nkan to le gbemi e ni o ma se o to awon olopa lo gbe baba tapa ni le kilode kilode kilode nigba to dago won ti won se bi ose ti soju o jewo o iwo baba tapa ogun nu ado to gbe letemi lade lowo kini se ti nse lo ba lo ogun fe ni

baba e je ki won mo wi pe o ni fe temilade o ni o ni baba asegun temilade o ni ma ti oko e fun enikan loyun iyen abibatu to bimo o ni emi ni mo fun temilade ni ogun to fun abibatu to fun lohun ma to wa nu oyun to fi ni ko bimo abi e o ni ise ti temilade be mi ni o mo de ba se mo wa denu fe ko ko gba o nsa fun mi mo ni ko ti e fun mi se lekan ko gba o lohun o gbodo se igba to ya o tun pada wa o tun gbe se mi wa pe alaja kan fe gba oko mo lowo mo tun ni ti bi ti mo ba so nko o lohun o gbodo se igba na lo to wa jawo fun mi pe ohun atoko ohun ti jo mule o ni aya fi ti oko ohun ba ku loku lohun to le belomi lasepo ni ewo idile won ni

abatapa ni idi to nfi gbegbese yen ni yo o nfe mu oko temi lade kuro lona ni ko le ba fe temi lade ah iwo baba yi o se yi tan baba tapa ni majele yi ki se jo teyan ba fi kenu ni o to pa yan o lo di jo keji to ba wonu eyan ki gbegede o to gbina gbogbo awon to wa nbe tun ki gbe won ni howo iwo baba yi bayi ni won se gbe baba tapa lo ile ejo esun apayan ni won fi kan o emi o wa mo idajo wo ni ile ejo da fun se won pa baba tapa ni abi won daju ewon fun to se won lowo lowo iwadi wa o fidi e mule o ko je ka le so nkan kan nipa iyen awon malebi won letemi lade lo tefetefe won ni owu ajeju owu

awon malebi ni looto ko mo wi pe majele ni won gbele lowo nbi to ti lo sogun fe itiju yen ni temilade se fi okene sile to wa ko wa si pinle ondo atun atawon me meteta amon leyin odun meta awon agbagba dide won be malebi kayode won ni ki won fi yedenu wi pe temilade o mo mo se nto se won ni tawon omo to bi fun alaisi ni ki won wo mo nigbayin gbeyin awon malebi ologbe gbo won ni ki temilade ma ko pada bo wale won de yonda gbogbo dukia oko e fun ati ile ati moto ibe ni temilade wa bayi oni titi aye ohun o le loko mi mo oni awon omo to bi fun ologbe ti to ni oko ohun o awon omo e na ti dagba won ti di gende isele gbankogbe ohun niyan eyi ti mo pe ni omi oku.

0: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ti e si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko ni freyin e 32 FM 94.9 Emi ri ki onibudu wo lo so be.
1: Show me your 32.
2: Ah, o ti sun mi o. Mo le aje wet le ni bayi ki gbogbo orun mi kun keke mi yo ko se jeu jeu.
3: Dobe momo
2: o ti le dola ki n to lose wet ki orun kan mi gbogbo orun tolo tolo. Ogbo orun mi awaji. Oluwa e kan flog to wait.
4: This kid was performed by Goroso Ekiti.
0: 32 FM 94.9.

0: Ekaro ako jumo ako jo momo odo dumbi shidada la bayi. Etukabo studio to yin eto wa gbagiri oro. Nikani aderin posunu. Ikani fe yin 32 FM 94.9. Eleita kalesi Laughter House orio ketente premier Mokola Ibadan. Peter Olasupo Captain Peter onuruko temi mukin ekaro akojumo orieto gbagidi oro lati mayanana satupale sagbekale awon oro gbogbo eleyi ti o ti lo kaakire ibo ona ni anlo mbula to si kini oju woye awon agbalagba ati awon aralu ki ma ki ojogbon yemi farumbi O-O-N. Chanti vibakari jia shuju relay de wa Nigeria. Inyesi relay de ti Republic of Philippines ati Kingdom of Cambodia. Ojogbon yemi farumbi O-O-N. Eka rosa.
1: Captain Pichu.
0: Eka rosa.
1: Musaliu chinyo. Benti enshi abateri nile ishei. Aturi alaga ati bubwente shishembi. Mokinyo.
0: Eka ro.
1: Ati ede wanle. Ela ma ti gbogbo gba to lai si eyin ko le si 32 FM ela fe le wo
0: eseun e ka bo sori eto gbagidi oro laro yi a bere si ni gbo awon foran kan pelu awon osele to ti waye ni bi ojo mi lo kan seyin o le gbogbo e bere si ni ru keke leyo ose to lo ogan la gbe ye o ijinigbe limo limo to waye leyin ta tin gbo ti osinele to ijoba bile orire principal si soro ni ana won kan jade ti o soro latari awon oro kan to ti jade pe nti awon agbe sumo mi yen bere fun sugbon sadede la ba tun gbo pe aburo eni to gba kan ri je minister foro na oba lole de Nigeria iyan oloye bayo adelabo ati omo aburo won meji awon beji ati ya won awon ajinigbe won ji won gbe foran asiko ti an gbe ti awon ara adugbo ohun kan se iyan na je jade ni awon eleto abuba bere ise sugbon laipe yi ni awon ileto abo wa ni an ba wo ibuba awon ajinigbe yi an ti eda ban bole won mu won ugo awon ibon won na commissioner olopa lo si ile ibi ti won ti jiyan gbe yi leyin ti an gba awon ti o ji gbe layo atalafia towo ti te awon ajinigbe yi leyin oreyin ijoba ipinle oyo an lo ti wa nu ofin lati joyi won ti lo wole te ba gbagbe ba ranti igba ta won kan bere pe Yoruba nation ile ibi ti won fi se ibujoko won gba na ijoba ipinle oyo wo ile ohun na ni ta won ajinigbe na won ti lo wo orisirisi oro lo nje jade awon kekoko ni o dabi igba to je pe won ati kini yi ni ikini ti a fi lo sori oro yi awon kan o ni gbagbo pe kini o nsele ani ati eni o na won kan ta oro oselu ni se kala won yo ni gbagbo ninu awon ileto abo wa ati awon to wa ni po isakoso ewu wo leleyin mu ba orilede Nigeria papa awon agbesumo mi gan se TikTok live awon eyan fi account number ale ki won mo fun awon lowo nse la won kan ti en ko ga igbole wa sona adugbo ta won o tabala n catch a cruise se lu eleyi ni eyan pe n catch a cruise awon mi o tun pe eyin omo iya igbo la won no bo la won no se darapo mo yin lori TikTok nibi ti opolopo awon eyan jaki jadu agbaye tin tin ba wa wo bo ni nkan se nlo yi ti ta won ajinigbe o ti aburo Adelabu wa re oro ti nje jade nbe wiwo ileun oju o le fi wo igbese ofin toni ki ijoba mo wole eja ti egbo fonran onti awon onile ladugbon onti won so ẹ jẹ́ àgbọ̀.

0: ka gbọ fọran amoju ero e ba gbe oke
1: eyi ti iposu meji ni ni iposu kan to wa re ti ni a de gba wi a ti fun awon amofin ni iwe ta gba lowo re o de ti ri ke iposu kan ni ni
2: eni to ni le nko
1: eni to ni ni obirin ni o ti ta eni to wa ta le fun to fi le rent fun ara won ni ojo ni ko fe je ti gbe lo si abuja e ti ati andu fa re lejoba lowo
3: baba yo le ni akiyesi nigba ti won gba le ti eni eni akiyesi
2: eni afurasi
3: afurasi ni pa bo se wole jade wole jade
1: afurasi ta ni ni pe aye ti ba wa le ni ani ri en lola ti ba wa le ni ani ri en lola lori ana security ti mo ba ni so di lodo wa won tan le le ni won ni tan le lola atari pe be mo da won igbele
3: baba ijo ti won wole asko ti won woni ti wa se kan se bi to gbe omo e wole je ni akisi e ri eni kokon to wole ni nba yin abi e ri won ton wole pelu moto yi
1: ah ri akisi kankan tori pe won ni wa losan ah lakisi kankan
3: tamo no gbe omo e wole
1: ah mo time ti won gbe wole o je kayi fi gbogbo wa patapata emi ti mo soro ni se oni se ti mo se operator ni mi gbo ni oko mo ti sise o ja ko je ka yi fi fun wa ta mo kankan lori e rara to je ya lenu patapata fun wa to si seru ba wa gan
3: oruko
1: mi ni mati olaya
0: oro ti awon onile ni adugbo ohun ti won so nu commissioner foro akanse ise ode nipinle oyo awon na soro lori e ije agbo
4: just the beginning of, I mean,

Lavala iroyin le okere kode ni eyan meta to ti lo sorun ari mabo loro ni leyin ikolu ti Israel to se si ilu kan to wa ni ekun gusu ile Lebanon gege bi iroyin ohun se gbe sita nse ni awon olugbe ilu na ni ekun gusu ti Lebanon ni ati bere si ni sasala kuro nilu fun abo emi ati dukia won ti e o ba gbagbe ile ise omo ologun ti Israel ni afẹ mojumo oni ni ati fi ase ko awon eyan tutun kuro ni agbegbe na sita leyin ojo kan ti ni ile Iran una ni ati npe fun ati fopin si ikolu to waye ni Lebanon lasiko ti ogun lo lowo laarin ile Israel ati orilede America to nti Iran ti ojo n wa ko mora won lowo ninu atejade ele tun ri si ase tutun ti sita ohun agbenuso ile ise omo ologun ti ile Israel lojojumo ipe orilede ohun se ni awon ti gbarade lati lu gbogbo n to wa ni ikawo awon tako esun kan te fin kan isbola ile te ni ko tele ilana pipetu sawo dawo ogun duro ile to ti rupin ile ise omo ologun wa ro awon olugbe agbegbe na lati sun lo si apa ariwa odo ti zarani leyin ti ile Israel to se se ko je pe ikolu won yo lagbara lekun gusu ile Lebanon bakanewe eni ti sulo tu ile Israel Benjamin Netanyahu wajo di mo pe orile ede ohun una ni awon setan lati jawo ninu kikolu ile ram fun asiko ye sugbon ti awon setan ti pada tun gbe na woju won bi ikolu kankan ba fi le waye lati Tehran labala iroyin ere idaraya saju gbaradi ife ye agbaye FIFA for the 2026 Omar Attan una ni ati reti gege bi adari ayo akoko lati ile Somali ile ti o kopa ni bi idije asekagba ohun butle je pe oruko re lo ti jade gege bi ara awon adari ayo eyi waye nigba ti won ni Attan ni won tun ti wa popide ti won o je ko wo orilede America to je pe orilede Turkey lo wa lowo lowo bayi ngba ti an fidi iroyin ohun mule awon alase ile ise to ri se wolewode lolede America won je kodi mo pe orilede Somalia o je okan lara awon orilede ile ti o wa lara awon orilede ti an ti pofide lati mo wo ile America laba isakoso ase ti are Donald Trump to gbe kale ajo FIFA leyi ti won kede wipe Attan una ni o sese ko mo le kopa nibi idije ife ye agbaye todun 2026 nigba tun ba won oniroyin soro leyin ti won o je ko wo orilede America Attan wajodumo ipe pelu gbogbo bi nkan se nlo yi sibe okun si duro re pelu bi gbogbo e se nlo ati pe ohun ni afojusun gbogbo bi ti oro ba pada ja si idije ife ye agbaye ti FIFA for 2026 ni o bere lati ojo kokanla osu kefa titi di ojo kokan dini ogun osu keje odun ta wa yi lagbo amuludun onkorin omo le Ghana to tun ba won tan nile America iyan mare lo ti bo sita je kodi mimo ipe Janet Jackson ona lo to ki won fun ni ami eye King of Pop dipo egbon re to dologbe iyen Michael Jackson amarai lo nje kodi mimo nigba to nba won niroyin soro wi pe ipa ribiribi eleyi ti orin The Velvet Rope to Janet Jackson ko lodun 1997 o ko ipa jori ti Michael Jackson ko lo gege bo se wi oni okolopo awon orin Janet Jackson o na lo ti dara dara julo be ba wa ni iroyin yajo yajo kan abomi itefe fi to wa leti layika abi ni agbegbe yin ele fi atejise yin sowo sori 0705 655 0949 0705 655 0949 abi news at 32fm.com.ng iroyin agbaye lede yoruba koni juba ilo kun to san tun ni peter Olasupo lo tin royin e ma ya seun

0: ọdá odori eni bi eni eji bi eji eji bi eji eta nta gba awa tun ti de lo so toni o tun ti forin si
1: woroko
0: ode ni bi eni o
2: ma wa je woroko
0: ko ma wo
2: ma je woroko
0: godo didi
2: tori ile ise ta ti wa laughter station
0: ada laughter house le wa ta tin gbo wa bayi e silewo e foru e da bibi to ye ke wa gogo
2: ta
0: wa yi ikoni ta tin derin po sonu
2: station we get
0: ta ta pe ni laughter house
2: we sabi
0: yes so fili ah ba mi e mo pe ni ni kidi wa wa ko le gba fili di he with
2: la wala
0: and derin pe kini and derin po sonu e da fi gba gbogbo afefe
2: o ya to si ta won ton
0: ah ba mo ton
2: o lojo to ro njo ni ni
0: to tu container lo
2: se ko ju omo ro mo ni
0: to tu container lo
2: ori ile
0: o ti ye mi Real Kentente Premier Lawa Tetin gbo wa lo san
2: to Logun State won la won lo nja lala won lo nja lala Logun State
0: be de Canada won gbo lala nbe ni won gbo lala nbe ni won tun gbo nbe
2: ekiti
0: won gbo nbe
2: ah ejo
0: ba mo ti do
2: babestic
0: e mo gba di kan po lata koko njo ni
2: njo ni
0: o de be
2: babestic
0: o lo fa fa
2: fa the station we babestic
0: yes sir amu bani ah oni o mu ti bi ti ku amu
2: o le se wa o se kini
0: o mu ti bi si ku o mu to un si
2: mi o si me o ma ba gbagbo mi je o
0: ada o ti ye mi o ti ye mi e tun ka bo sori sare budan lo san toni lati koni aderin po sonu 32 fm 949 ibadan atuko amoju ba ara wa
2: o atuko
0: fun pe
2: e ni kan laji to ni ni wa se ro lo wa pa
0: iroko o oluwa be ri omo ojo loruko temi e ka bo sori sare budan
1: esther falade omo ojo dadi ti o kan la nlo ko mi e kule gbogbo ile o
2: ba mo tan ademola adejuma atun gbo adura soke nukule lori eto yi pe gbogbo awon ti won wa ni ahama ati akata awon tohun olorun ba ko ba ni dola mi won o ko ba ni nawo mi ni ra si won mi ra to to awon to na kolon ba ni fowo tun alokan Olorun ba ni ko zin dolo le se o okan oba ati je owo Olorun lo wa be ni nitori na abelong Olorun ba ni fo ton lokan won ba ni fa won eyan wa le o to ge o su kan tin pe lo
0: ba mi
2: jokarin le lo jokarin te dogba la wa yi to Olorun ba ko jo nitori Olorun ko ba ni saanu awon ara bi yi o tori o lagbara die o omode wa nbe agba nbe nbe o omode wa nbe agba wa nbe o won fi nu le le ni o won fi ya le won fi baba le won foko le olorun ba di da won lokan le tori ko rorun e ja so toro funra wa ka mo dupe lodo gba won tin sasile veto ati kan ni lati gba iwa o ati nile yi ati loke okun papa julo baba wa biola yali ali ilu olomira jamani lohun nilu ambog gangan gangan gangan be na ni baba Charlie Popsi father Charles lati Washington DC be na ni Tunde Alamola boroboro ni ilu Oyo gbogbo yin laki ateyin eyan wa na te duro ti wa ni gbogbo gba 24/7 won ki fi wa le won ki fi wa le amo riri gbogbo yin ta ba ni omo da ko ile osu ile omo o ti e ti poju
0: ni oni aba ni aka ile
2: osu e se adupe
0: won ti e tin be loju opo face
2: better this one ni yoro
0: won
2: ti wa loju opo bayi
0: won ti wa nbe
2: o ori nkan ti mo alele kan ni to ba ti dagun ba lo mo lo re gbe set yi kana mo ri so sa nje na a o nje won ni na le bi ngbo hun
0: injina
2: o e se adupe better this one ni yoro
0: ami I think you are loju opo Facebook ba mi. Eyin na e mo lo sibi 32 FM
2: 949.
0: Yeah, oju opo Facebook te ni lati lo sinu. Ni sa ti akoko
2: ta wa. Ori okete nje premier ni premier here.
0: E mo wo wa ni
2: kekete.
0: Be ba ti le wo oju opo Facebook yen gege bi Esther se so lana, inu okuru le ja sini.
2: Be ni.
0: Ibere ayelujara na nbo lapa ati be. E o awon eyan wa tin duro de wa. E si mo ba se nse lori
2: sare mu da ba. O ye won gan.
0: E pe wole ke mu number be ba si ti mu number ju bere si yin abi te ba le ti gba
2: that's all
0: afun yin lebun yin nu
2: e bo si nbe lo nle kiti kiti e gbagbe ye bu wa nle
0: ya mi lenu lana ba mi ta pe a fe o tu gbo fe
2: o ndu mi
0: ko se ni to wa gbe
2: o ndu mi
0: ah ki lo de
2: o ndu mi
0: o lagba afun o se ro to
2: lana ni jori be loni
0: eh eh kawon eyan wa wa mura
2: be ni
0: to lawa na ti so pa ti mura de
2: o si nta fe bi se awon to fun wa fe ka fun yin na
0: be ni
2: ah nilo re o wallahi
0: keyin na wa mura o ke
2: to
0: gbogbo awon ibere wa lo ro lo ni patapata
2: abun mo ma je oro ni
0: eh Oju opo to wole 0705 5949 0809 7949 tabi 0906 2949 ina won oju opo to wonu okulu te fi lanfani lati mo gbo wa anbe loju opo Facebook 32FM 949 feyin e oju opo YouTube na 32FM 949 feyin e ele gbo wa lori Mixdlr 32FM 949 Ibadan bako na lori Radio Garden yin anbe nbe
2: o de nko e to ni kan to di abi nkan
0: Tunedi
2: se baba Tunedi Abola Tunedi
0: Tunedi hello e kaso
2: hello sir e kaso sa ruko yin bi de tin pe
3: abaja je ti ni raja ya fa
2: e ka bo sori eto
0: yin wa dada
2: Yes, sir. Gbogbo ile nko. Abe ri nkan baun.
0: Inu wa dupe
2: wole. Adu ayin lo gbale lori.
3: Hello, jama tesiwaju.
2: Amen.
3: About your DD, I shall okay. Oh, number and
2: the
3: I put it in the car.
0: Not a daughter, ni.
3: And the Mary.
2: Okay.
0: Show you a pony top by Shane Bowadada.
3: Oh,
0: yeah, I'm not a baby.
2: Ibere keri.
0: E fun mi ni oro mi ti won jo ni itumo kan na pelu oro yi se ngbo mi
3: Ngbo
0: ti won ba so wi pe kegun e fun mi loro meta mi ti won jo ni itumo kan na
3: Tapamo
0: Kenya go ehe o de ni Olugo
3: Olugo
0: o de ni agbayun wole
3: Farase o Farase
2: Yes
3: Farase
0: Oya
3: Farase
0: ehe
2: o pe o kan pere
0: Eh
2: la kuli fo Farase
0: O se
2: Iketa ye Farase
0: Timothy ero pe won o tun pe gegun
2: Iketa ye gegun
0: abi ko gbo de na de
2: la kuli jala ilu o Farase
1: tori ko
2: Farase
0: Iketa ye fun re lo Farase
2: o Farase
0: o dun mi
2: ade Farase
0: anu mo ta gbe
2: ade Farase
0: Hello, Kaso.
2: Hello, ma. Hello.
0: Jopo woni uto.
2: Nbe ba lanfani ati pe pada.
0: 0906 2949 0705 5949 tabi 0809 7949 Ja doju opo aye lujara Esther.
1: Loju opo aye lujara Esare bu
2: papa. Papa.
1: Ani pe apoti mo ma woran akoko iru e. Nile Africa orilede wo lati kokori apoti mohun mawuran akoko iru e nile Africa orilede wo ni ati kokori e sare lo bu papa pa e fi dahun isowo si wa
2: television set
1: 32 FM 949 feyin e mu tin rawe yen wa nbe papa eni ba sare bu ni o eh ni o je
2: be ni
0: won ti duro be di o pe bo ba se wu kori
2: loni
0: agba
2: awa na le se na ti tu akota
0: akota hello
2: o je ti fe fa la poya
0: hello e kaso
2: hello
0: yes sir hello se ngbo wa ah fa sheriff lati soka e kaso
3: be ni a se ngba soka be o ki ba mo tan
2: kara o le baba mi
3: yes sir
2: e ka bo sori eto

0: enyona
1: enye wani
0: se ngbo wa dada
2: o gbo ri de o ba ti le
1: do le le je
0: e ko fun mi ni ohun elo awon onidiri meje pere
1: pere o da tabi o
2: ye gbo mi ku meje meje
1: ah a ti e bere na e ti e bere
2: ikoti
0: o de ni
1: o de ni
2: leji
1: e ma fa be very sere bi leji
0: o ti meji
2: ilari
1: ilari I'm going.
2: Owo.
1: Owo.
0: Wala wala wala wala wala wala wala
1: wala wala wala wala
0: wala wala
1: wala wala wala wala wala wala wala
0: wala wala wala wala wala
1: wala wala wala wala wala wala
0: one law, one law, though. Hey, imagine that I'm going to be able to let him go to the Gonia Daring Push Show. No 0705 5949 0809 7949 0906 2009
1: Hello? Okay, I can't believe it. Are you afraid, Banaja?
2: I'm afraid, Banaja.
1: Okay.
0: Sigba
1: koko yin
2: o se ni pele wo je o.
0: Se ngbo wa sa eje afarabale se ngbo wa.
2: Yes ma.
0: Sigba koko yin ni.
2: Yes ma.
0: Aha.
1: Ori be ku dele iri ni. Awon ku dele iri.
0: O sa joji ni. E wole e meni te fe ba noja se ngbo mi boda Adekunle.
2: Yes ma.
0: E meni te fe ba noja e wa mu number abere. O ya kini number abere yin. Ibere keje mhm ibere keje wa lo bayi tori oro onje ti a o ba ni je e pari owe yen
2: onje ti a ba ni je ya wi ti si
1: mhm be ni ya wo gboro si
0: eh ni ti ba le ile o ba ni je o ti a o ba ni je
2: ati ti oro mu
0: ah o jopo
1: Ben, what
0: you
1: want?
0: One
1: lady, what is it? Good lady,
3: good
1: lady.
0: Unje, dia, bani, je, ila, biri. What in love? Hello, Diamu, bere, you are a yellow jarra lecosi.
3: Ibid a yellow jarra, and if we can say we do it, a quoti, mamma, rack, or call you. Nile Africa orilede wo lati kori apoti imohun mawuran akoko oru e nile Africa orilede wo lati kokori e fi dawo yin so wo sori Facebook page wa 32 FM
1: 949 Ibadan
3: ibe na duro kakara ka siti mo reti dawo yin nibe e se pupo
0: 32 FM 949 feyin e hello
2: hello
1: hello sir
2: mo so fun le ka pe owo yin lo wa
1: I'm not sure. Hello. Te ba lo fani ati pe pa loju opo ori bakan bakan.
0: Hello.
1: Eh, jankawo wa nbe.
2: Hello, baba.
0: Kan ta ku.
1: Hello, sir. O jere oruko yin bi te tin pe o.
0: Akin omo akin.
1: You don't think you wa ni, iyan wa ni ta le fe ba leja lo san yi.
2: Baba mo fe ba leja baba.
1: Ibere le. Ibere e wa je lo san yi.
2: Ibere fe sa.
1: E je lo san yi. Se gbo mi.
2: Gbo.
1: E kan pari owe ni. Se gbo.
2: Opo.
1: In to bu ba le ile wa ko laarin ode e pari e
0: oro
2: lo mu ya le mete dubi oro ba ti re
1: eh bibe ko keto to pari e ja mo
2: le wa ko ya le le ni shows
1: okay o alaye ni won se si waju
0: won ni oni se o si o
1: won shalaye waju ni
0: no fi dun bi oro mo
1: si e so ngbo wa bayi o
0: won ti le lawon mo o
1: si e so ngbo wa bayi o
0: won ti le lawon mo hello
1: Ema kasa.
4: Lataye to ni ma.
0: Lataye to ro ta lo pe wa.
4: Ele ha lataye to.
1: Te ki loruko yin?
4: Ele oruko ya.
1: Okay. Mo ma yin o. Tori ele ha po.
4: Okay sir.
1: Hello ta le.
4: Baba anti mi na ja.
1: Okay.
0: Ah, o da bi gba kokko ti mo ngbo oko yin ni.
4: Number 3.
0: Ha, ba mi. Number 3 won mo. Won ti mu emu mi.
4: Okay, wo wa number 4 nko.
0: Number 4 o wa nle. Se gbo mi dada.
4: Number 1.
0: Iyato wo lo wa laarin idiwon ati osuwon.
4: Ya ko ma laarin idiwon ati osuwon ni pe won ba ni nkan osuwon, nkan to pe.
0: Nkan ti o pe ni odiwon nkan to pe ni osuwon e se maami igba kokko yin re abi
1: won se lo
0: se ri won se da
3: odiwon
0: an kekko lojoju
1: be ni
0: ogoloko
1: Àwọn ń kẹ́kọ̀ọ́ àwa náà ń kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn. Àwọn náà ń kọ́ lára wa. Àwa náà ń kọ́ lára wọn.
0: Esther. O wa.
3: Mori.
0: Ori. Àwọn ìdáhùn ìbéèrè ayélujára yìí.
3: Nǹkan àti ìrẹ́ tó gbà.
0: Hello.
1: Hello. Yes, sir. Daddy re.
0: Daddy re.
2: Iya la la tori eru.
0: Daddy ya Jesus ka bo sa.
2: Iya la la tori eru.
0: Iya la e ka so.
1: Mo le koko won.
0: Ibere kejo lati bo.
2: Ya Jesus.
1: Ja okay. Okay now.
0: Ode. Ba mi. E sa wo won o. En wo won o. Ibere kejo ki mo fe fun baba yi o. Ibere kejo. Ada. E mo gbo mi o. Se tin gbo.
2: Ajo yi.
0: O le npo le lo le. O ye pari e fun mi.
3: Daddy, akoko iru e ni ile Africa orilede wo lati koko ri ati den to gba ibere ohun o pe apoti mohunmaworan like television set akoko iru e ni ile Africa orilede wo ni ati koko ri e fi dawo yin sowo sori 32 fm 949 fe yin e gbera duro gbangba gidigba si o ta re ti dawo yin
0: oda an wo lo o
1: idawo
0: yen benbe o
1: eni kan ti e tun fa mi fe si
0: won fi si Adesina Adebin Penu.
1: Iyan wa ni. Iyan wa ni.
0: Emmanuel Olamide na Bembe. Olalekan Ayomide. Esther so wo.
1: Enikan na fa mi fe sibem.
0: Adesola Olayode.
1: Olayode.
0: Kunle Osunbanwo. Hello.
1: Emaka.
4: Emapeto.
1: Olo ni ma nto.
0: Arilewo.
4: Arilewo lagbara
1: Olorun. Amen.
4: Opele yoru ni lati.
1: e ka bo sori to ya mi o to jo meta o lo ni nto
5: e ku jo meta
1: gbo le nko o
5: le wa dada
1: dupe lo
5: o do ba mo to number 8
1: oda na eje orilede Nigeria ta mo so pe mo jeje forilede mi Nigeria ta gangan lo ko
5: eni to ko
1: eje orilede Nigeria mo se leri lati je olododo olufokansin ati be be lo ta le ni to ko
5: e so fun wa
1: oda keto to pari e gbo
5: oda
1: e se

0: ọdá àwa tí ń kọ sókè lápá àti bí bá ṣe ń kọ làwọn kan ń wòó wípé bóyá àwọn kọ dáadáa àwọn tó sì mọ dáhùn rẹ
1: ṣe wọn
0: gbé lẹ dáadáa 0705 5009 409 0809 7009 409 tàbí 0906 2009 409 hello.
2: Hello Mary.
0: Hello ma.
2: Yes
0: ma. Yes ma.
2: Ma mo like push o.
1: Yes ma.
0: Ma mi no wake onu.
2: Ni sala di e push o.
0: Wo ki iya mi ohun yen mi e.
2: Mary e fun mi ni be la to do yin.
1: E do ohun yen dun.
0: Ohun ya me fi wa.
1: E do ohun yin dun.
0: Ohun eni to ba lo no we to ba do bo se ma ri.
1: E do ohun yin dun.
0: Oro ki ron be ni.
2: E fun mi ni ibere kejo.
0: Ibere kejo.
2: Ma to ko le o.
0: Ko oro. Oro oro oro.
1: Eh ko le ni o.
0: Ibi mo ti ni pe oro oro na.
1: Mo le ma logun jedi o.
0: Ma mi o. Igbalẹ ami wo lo wa lori igbalẹ
2: igbalẹ re ami okay
1: eyin e so fun a
2: re
0: ah oro ko so ah oro ko so
3: pe
0: ami ohun
3: lo
0: wa
1: lori e
0: mm
1: ah
0: eh
1: ah
0: hold on
1: aya mi
0: pada wa gbo wa gbo wa te wa ri wo odo ti a logo o
1: ah ti de be
0: ai de be
1: ah ti ti wa loju odo
0: re
1: ah
3: o
0: gba gbe
3: ni
0: ba mo tan je ade
1: eh nkan ki be ah ojo ti lo
0: ojo ti lo re
1: Ega mo fi dam si awon ibere to
0: pa
1: ka
0: so. Oju opo ayelujara.
3: Loju opo ayelujara a ri enikeni to gba ibere ohun. Ta so pe apoti mo maworan akoko ru e television set pe nile Africa orilede wo ni ati koko re. Idahun na ni pe Kenya ohun ni ati koko re.
1: Orilede Kenya ni. O yato si first television station in Africa to je pe Badan niyan.
0: Badan niyan.
1: Television station ni ile ise mo maworan akoko ru e. Ile Africa koto ni e.
0: Won ti e fi dawon si dada
1: bi. The first ever television set. Lo orilede Kenya ni.
0: Apoti o.
1: Apoti mo wa won ran dandan. Lodo temi mi. Ojo kefa osu kerin odun 1999. Won bi oloye Obafemi Awolowo. Tori ijo mi. E to tun dabi re. Ojo 37 osu karun odun 1967. Won pe Nigeria si ipinle meji la. Professor Adebola Ogunyoyin oloko National Pledge tori jo mi o baba tohun yen gba o to mu ba le lewa ko laarin e de iyawo re o dudu orumaji e lodo temi
3: to
1: tun so pe si o si o awon wanjala yile kan awon gba eyin ni ka e te atejise o e fun oni number to ma te atejise si
0: oda number te te atejise si 0906 2009 409 oruko yin ori eto te ti jebun so ti ye yin 0906 2009
1: te ba ti te ejo yin ni o
0: 0906 2009 409 oruko yin atori eto te ti jebun igbalẹ opakaso
1: re me
0: oda igbalẹ domido ni ma mi ibi ibi e ti e lo ti e yato oda domido ni tori ojo mi
1: ko ti e bere pelu re kan
0: mo ti fi idahun sori kegun lapa ti bi iyun lo be ounje ti a o ba ni je a ma nko teran teran ni tori ojo mi
1: eyan ni meran le ko funjo ko lo funje gbogbo tawo tawo gan
0: o le npo le lo le aje po la npo lo ngbo labese kese kini won pe
1: bewiri bewiri bewiri
0: oda ato di porisiriji la je ngbo loni ato ni bi onikaluku foju si eto so wa dabi ti ifi te ohun elo awon nidiri a ba yin fi pamo lojo mi titi dola ta mo pade lori sare budan tori eto mi kayefi yo gori afefe laipe pelu lamboroki ati olubi npe oluwa meri omo ojo loruko temi
3: esther falade omo chitadi ti okola loko mi pade wa bayi ipade ayo ni o
1: ba moto ademola dejumo ire o

0: Onitim.
1: Temi kakala san.
0: Onit ah ah. Mbolo wa fi mi si. Onitemi.
1: Temi kakala san.
0: Eni bi okan mi.
1: Lo. Nti mama kan ti o denu.
0: Ife aye mi.
1: Lo lo. Pelo jo ri mi.
0: Isola mi.
1: Ti o bi so password e tolu e tan.
0: Omo Obadan ni o.
1: Stop it, I like it.
0: Ile Oluyole.
1: O ti o bi titi ma mu mi o.
0: Ile Ogunmola.
1: E jo ki lo ko.
0: Olodogbo kere loju Ogun.
1: Iro ma kimi ma wole.
0: Olodogbo obosukutu ke mbere bi.
1: Ati te ati mo ba gi sin. Ati short.
0: Krista
1: Anokun
0: Omo Obadan ni o.
1: Ba ma na ti pe mi se Ibadan la san Ibadan owu le mi o.
0: Owu ni o. Owu.
1: Owu ni o.
0: Owu kan na.
1: Owu ni o.
0: Owu kan na.
1: Olorun ba ngo.
0: Baba le gba.
1: Iro.
0: Ki se owu egba.
1: Owu polisirisi owu ku tan be owu egba wa.
0: Owu
1: owu ben kwara.
0: Owu esin wa.
1: Eh?
0: Owu esin wa.
1: Awa lolowo oduru.
0: Oduru.
1: Ori mi wu.
0: Agbari la agbari.
1: Omo to si mo password bi ti salary lo.
0: Ele.
1: O jade.
0: Esi aye o ni sonu.
1: Ami Jesu.
0: Olorun gbo oni bo.
1: Ami Jesu.
0: Oni bo ha.
1: Ami.
0: Ini sunkun fun o.
1: Ah ni sunkun fun ara.
0: Oh my God. You know I love you.
1: I love you too.
0: Oh my God. Mm. Oh my God. Eyin eyin ejo wa wo gbese aye mi e wa wo ko mi. E wa wo emi mi. Love me re. Erin mi re.
1: Mami pe.
0: Yes, love me.
1: Won ni baba nle e mo le die.
0: Okay.
1: Omo na buru omo buru e mo to. Omo buburu wa lo n fe gba bọlu o wa lo gbe okuta ti baba buburu fi n bo esu o wa lo fi se go post
0: e so omo pe tori agbalagba aya na lo make se fi nbe
1: ah
0: e mo wa o wa tun wa gbo bayi gbogbo oro ini mo lesi amọ gbogbo oro nko le yan fesi fun ni
1: olorun to da ero pese o ti mo pe o fe kaye o tura ohun to da iwo na mo po ni ti an fi se ni
0: lo o to ni o wa se se ki baba alawo jare eni o fi wo pa lopolopo nitori idi re agba ibinu tan
1: o ti yolo
0: se ti yo bayi agba senu ku ni nitori pe nu tin be yi e fi bi gomina e ti bi gomina
1: ami Jesu
0: ti bi le ilan lo bismillah ar-rahman ar-rahim
1: na ti na talona ka sara sale
0: ya ka sara na lo na ka sara o so ba tech se yin le na ka sara Hey, dede ara le awan ki yin e ka so lube o.
1: E wa joko se wo yun ni.
0: Egbe nu o si danu ke to rada rada
1: ya. Bi si be so tele ka kare.
0: Ta lo ni ko soro. Ta lo ni o soro ti gbogbo agbari n do pa ponu.
1: Wallahi mo be so o di
0: fun. Oni ranu. Ah o ku le lowo baba na ni.
1: O ri se. O ye wo babi. Ah lo wa de.
0: E wo kan to ba te ki era agbari ni. Lambo Xeria.
1: I say BMW ni mini.
0: No.
1: Ele
0: ti release album bi meta ni.
1: Iro ah ah. Mi ti se se to baun.
0: Ah I ti se se.
1: A se ta mo ti
0: le ron. Ra o, e ta ri la ri. Awon te je won oduro nko.
1: An kan gba nu soka we.
0: Ah
1: ha. Mo na bi owo.
0: Satan yin.
1: An kan gba nu ora.
0: Ah ah ori ji. Ah bi. Ja.
1: Ajo.
0: Ah bi. Ja.
1: Ajo mo nje o.
0: Ah bi.
1: Ndo ko dupo gbe meta ma aye ti advance meta
0: ina
1: oh
0: crystal
1: anokun
0: crystal mo wi o tale mi
1: o pe
0: mo wi pe ori topa
1: ori topa
0: ori topa
1: ori topa
0: ori topa
1: ori topa
0: ori topa
1: ori topa
0: ina ni mu ki baba
1: ni mu ki baba
0: ini mu ki baba
1: ni mu ki baba
0: komo fi taratara ko wodele
1: komo fi taratara ko wodele
0: nitori pe apari
1: nitori apari
0: nitori pe baba
1: nitori baba
0: e to keru re
1: e to keru re
0: ko lo si lu awon apari
1: lo awon apari
0: mo bi atile lo ti da ri se meru
1: atile so di da ri se meru
0: je lo ni o
1: je lo ni
0: gbogbo eyin eyan te ngbe wa
1: gbogbo eyin te ngbe wa
0: akanti wa
1: akanti wa igbe emi mo pe fun mi kan ni 40 bi mo je rarin ni kan mi to ba pa mi o gbe lo mi o
0: le mi ko
1: kiri se gbe gbe ko le
0: mi ko le mi ko e le ku a ja ja ju nta dale olodumare na ni
1: o mo password mi
0: that's it
1: o o so ni o mo ti ba ya victor so pe yara ta keru si koko ti be ku o
0: Ewa de gina lo ni ja kwari kini wa sele
1: Koko ibi dan keru si aka waste e koko eru ko e ni kan bo
0: Nairo je wa
1: Emi gbe mi ayin oga Ori na mi ya ya ni Olorun lo mu e lokan bale oni solo Mo ma ye ru bo ni tori aya ni mi o Mo ma ye ru bo ni tori aya ni o Ope yen lo ndu kayo ni je ti won Ai mo ye yan to ndu ki ya wo je ta won
0: Mama ya ru baga mo ti gba mo ti gba
1: Satellite Assalamu alaikum jama duka lokun
0: na tobi. Wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Akubo yojo chiri akubo. E dat mi marifa ni yi.
0: Ah, o ti sa lo ni.
1: Ona bi to lo nlo lewu.
0: En to ti sa gbere.
1: Osmo mi.
0: O ti sa gbere lo.
1: Agbere. Agutori je le epo esuru bi ti nbe ni kako.
0: Ah, mo so be o. Awon ko gule ni di nkan kan ti won gba lowo
1: re ju pe.
0: Ko bara.
1: Aja to tun ara wa ta jalaga supply wa. Supply wa o.
0: All right now.
1: Supply wa mo lo ko wele je o wa.
0: Eyan
1: yi. National. Wa eti. Awa ni won pe ni eda bi nbola la mi awa karo yin lo san to ni ni
0: e seun awon royin to kaye fi na lagbe o ka wa mole ki se lati deru ba wa ka fi jo so kun wa pe ka tun yera wa wo na ni ko lu bi npe fatoye lo ko mi e ka
1: san
0: dati e mo
1: dada
0: dati 2 fm
1: na 4.9
0: o ke tente mokola ni bajo
1: you carry baby
0: e sile wo
1: ori jori lo eyin ni mighty father ile gajule lo.
0: All right.
1: That him. Awon akori nbe nro yin lo so yin. E de gbadun e daada.
0: Come
1: on Nigeria.
0: Let's go. Let's go there.
1: Woni lo ki tun ma logun pe. E gbo wini wini wini wini re.
0: E je wa ike. O na ni that him o. O yen yen. E ti
1: ja e ti.
0: O yen ko go ni yen.
1: A fun loju so.
0: O ya na.
1: Mi ni white.
0: E foro.
1: E lo di unit awon ma ruwa
0: mu. Amen.
1: Ma gbo wo laughter.
0: Amen.
1: Olorun se. Akori e kokko e gboro Olubadan lo ti wa legbe wa ni phone wa gan ni. E ba ti ja titi ifona wa lo wa nibe ni e wi pe enikan to yawo ka to kato oko te duro na to da bi ogbon won fe joko o wa te won
0: ah
1: eh ese won ni ese ro moto yen lori duro
0: awon ni wo owo ni yo ah won fe gbe pe tun
1: won bata laje sekuje
0: ah o da ngba na arakunrin kan ni nka boroboro wi pe ese njeje
1: wi pe ngbo lo lohun fi gbe oga laya bo agba
0: ni ke pe da fun yan ko lo mo je o ta fun
1: a ko bi shikin
0: o je ja paro aga
1: bi
0: wa ja paro
1: aye re mo pile wa
0: bele be ni
1: o fe tin ni se
0: fun o
1: can we do anything for you
0: anything for you
1: ta ma ti ta bi gbaro won ni
0: e ja nja to ja nja
1: bi gbe pa mi
0: e ya na
1: mo wa ki ni o to ro mi ti jori
0: ko le o lo mo tan ni
1: lo re ja ni ni
0: Okay. Wọ́n ni arákùnrin kan ló ka boroboro pé ẹ ṣeun jẹ́jẹ́ ẹ̀jẹ̀ èèyàn ló mọ mú tòun ó kéré tán torí pé bọ́n bá sì ti pa wọ́n in tó mọ wa lára wọn náà ni pé kóhun ó mú ẹ̀jẹ̀ ènìyàn.
1: Ṣé ń gbọ́? Ṣé ń gbọ́?
0: Ọkà ni.
1: Ọlọ́mọ jẹ́ mọ́jẹ́ sìnrìn mọ́jẹ́ ń bọ́wọ́ àwọn alápàtà.
0: Ní àtẹ̀mí náà lọ́hùn.
1: Ọ̀dà ká tún wojú ìròyìn míì bó ti ṣe lẹ́wà sí. Torí onírúurú náà láṣọ tí ń bẹ lára alágẹmọ ànàmú ń tọga sì máa kà lọ́sọ̀ọ́ tòní. Wọ́n ní àwọn ẹni àràmù terrorists. Wọ́n ní tí ó ń bèrè báyìí tún ti ṣàrà ọ̀tọ̀ lápàbí kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni. Wọ́n ní nǹkan jíjẹ àtàwọn èlò míì làwọn ará bí ń bèrè.
0: Oúnjẹ tí wọ́n nílù.
1: Tó bá gbọ́ dimension tí ilé ìbájáde wà tún lanu. Federal Republic of Intawa òye mi mọ́.
0: Akùnrin kan náà ní sọ pé ẹ ṣeun jẹ́jẹ́ o. Ó ní òun ò lójú oorun mọ́. Òun ò lè fẹ̀ gbẹ́lélẹ̀ látàrí ikú tó pa ẹnìkan.
1: Ẹnìkan pé.
0: Àwọn pa wọ́n jọ pawọ́ pọ̀ pààyàn kan ni. Ọwọ́ a ní láti gbà náà òun ò lójú oorun mọ́. Ẹyin rẹ̀ ni wọ́n ti ẹ̀ ṣàfihàn rẹ̀. Wọn ò fojú rẹ̀ hàn. Ní báńkà.
1: Wọ́n ní tó bá tún kọ̀ láyò tó kọ̀ la ni. Ọjọ́ ikú mi ìpè. Ẹnu ẹnu ẹsẹ̀ fi pé kú ojú ọ̀nà. Ìyá kan rèé tí a ní bínú wáyé padà o torí wọn náà ti kéde ikú wọn kódà pósìrè wọn kan pósìrè tí a ti ṣe lọ́jọ̀ dáadáa tí a fẹ́ sí wọn wọn ní màmá kankan pósì ni pé ẹ wà. Wọ́n jáde padà o.
0: Kò kú mọ́nu. Cha
1: ọmọ wọn ti gbé sí wo pósì àbí wọn tàṣẹ kan náà.
0: Ọmọ ọdún méjìdínlógún kan ní ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé bẹ́ ẹ bá bò ń léèrè òun ó kúkú rí wí bẹ́ ẹ bá bò ń léèrè òun ó rí sọ wípé ó kéré tán agídí òun náà ni wọ́n fi sọ fóun pé lójúmọ́ ohun gbodo ba okunrin to to ogun sun loju o si gbodo pe register ni o gbodo mo nkire
1: o wa lagolo tan ho ori siun
0: ah so mo po lohun lagba ka bi esi re
1: bi olohun
0: area
1: ka bi esi re bi olohun
0: Iroyin
1: leun na tun da duro won ni won mo American ni gbegun oga ologun kan won lo si barin nigbati awon onomegon omenogo ati onomegon ti an kolu awon shinko kan lapabe kan ni ipinle ogun bi a se ko benu asikan
0: won ni akeko nile eko ga fafiti kan na lo ti gbe mimi ninu yara guest house won ni leyin igbati en le guest house awon bi ti won ti ma se prayer ni
1: lo se ma foro olohun
0: bo boyan an lo lo ba boyfriend e ton ti bi gba kan refer awon re eku ati jo se dadani eku ati jo se dadani shalafia lewo gbogbo le nko
1: so jabe si ka won royin to ra gbe pe lo tan ka to seju pe nisin awon olori ria to ti fi lo wa ka lo ja oda won ti ni afẹ paro player o
0: okay
1: eje ka sumo joja
0: we are come
1: bi pe abi paro ori ni ko na mo lo to
0: da ah agbari ngba

0: Akabo Lato Georgia Yara Libugu. Sorry 32 FM 94.9 Laughter House Okay Premier.
1: You're right.
0: Makolani Lu
1: Bad. You're right, baby.
0: I want to roll bembe. Ah, you see call me baby again?
2: Then I see when you just saw. Working more weekend in wheel near egg bay. I bought body lockpa. Say it's a compound.
0: Oshiwala.
2: So
0: one more in the eye, got all the pain, one back below, Lori Bolon. Eh, how quick can I tell you a lot of them? Can you do me?
2: Hello,
0: Denny. Olorun ba Olorun ti de bayi Olorun ah ma tu ko
2: se ki si
0: ma si ma si
2: o
0: ti sele
2: o
0: ti do ah o ti do a se we dagba
2: o ranti ni
0: ti ma ju lebe ifun o so woni o ti lejo he ni lu ibadan o lori esun to ni se pelu isupanpa ati afora Olorun de ni pe Olorun o je bi esun meji ti an fi kan tori oko Toyota ni woni oda bi ogbon ele tan fi se oniduro fun owo iya kan tin lo bi million 5 owo naira olopa ndi ejo onitohun aye odele aye ni repetor ni won pe won won ni isele isele won bi pe ni phone wa yi ni o ni wo ko ni makola ni lu ibadan ni phone titi baby le gaga goro won ni olorode lo so papa pelu elomin to je pe ton ti sa lo bayi o won si ni oko toyo kan na fe da bi ogbon oko yi ni an fi die mule pe won fi so ni duro kese ma ru awon eyan lowo ile ise kan to na fokula ti nbe ni ayin won ni awon ile ise
2: katan
0: o ja ipo lowo ja ri ise sara ti ba se pe mo nko ja nbe gan mo roruko won gbe ipo lowo debi debi ke mo se sara eh ripeto aye ni wa fi die mule pe oko ohun leyin ti o gbe tan awon ni ti bi tesiwaju won lo da bi ogbon iwi oko na eh chassis number won ni lo ri paro re olopa ni di ejo won wa fi die mule pe asun ta se si otako iwa sun wodaran ti ipinle oyo odun 2000 won ka won abala abala to ni plate number dada won lo si je mo ijia labi ofin ori ere Nigeria won ni ngba ti ka si olorode leti olohun oje bi esun ta fi kon e agbejoro re wa ni kanjo kan je ka won so to binu bi ka won gba oniduro re ni ibamu pelu wi pe oniton en ti o lese lorun ni won si wa ka won section kan na yi lo li ya won bari yo ye won daada ti orilede Nigeria olupejo wa jodi mimo won ni won tako gbigba ori duro re sugba gboro ri awon kan ti an bere gege bi duro na magistrate ile ejo na won ni ki a lo wa eyan meji ti ese oni mo ro wa pelu owo to lo bi egberon na 500 naira ti won o fi gba oni duro okunrin ohun eniko kan ile ejo wa pa lase wi pe awon eyan won yi won gboro ni dukia nibi ti oju ile ejo ohun toto dada kesi ma mu eri bo pe a sanwo ori nta si se jeun leleyin won wa sun ejo na sigba ti ope ojo keji din ni ogun osu kefa ta wa nu re kan to lo gbe ejo na tesi waju
2: bo se kaye fi na re won pe nti kaluku ba bi na ni owo yara re oluwa krista
0: arokun
2: so raworan
0: se kini ma on ba se re
2: baba re ni lun o wa so pe ko se n to le gba lowo ohun olu baba ohun titi to ohun o fi lu pa ni
0: amukan na lana
2: n lo won na pa n tohun ni omo bi ni n lo mu baba re to n saworan ti yi monu oruku ni lele o wa n kan baba re lese o ni ko se nikan ni to le gba baba ohun lohun afigba to n ba lu pa o ni iroyin ohun o na lo si ti kan awon eniyan ku nipele le go gẹ́gẹ́ bí arábìnrin ọ̀hún wọn lọ́dẹ bàbá rẹ̀ mọ́lẹ̀ tí sì ń lù ú níta gbangba kódà wọn ló ti faṣọ ya mọ́ lára ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùn wẹ́wẹ́ wọn ní àwọn olùgbé ní agbègbè kan nípínlẹ̀ lagos wọn ni náà ní ti ń ṣe wọn níyàáyín o nígbà tí wọn ṣàdédé rí wípé bàbá àtọmọ wọn ni náà ni wọn fi ìjà pẹ́ ta tí àwọn tí sì ń kọjá lọ tí wọn sì ń sọ fún wọn wípé mọ́mọ́ lu bàbá rẹ̀ pa wọ́n lọ sọ fún wọn pé kí wọ́n ó fòun lẹ́ o bóun ọ̀bá lu bàbá òun pé òun ò ní yọ̀ǹda rẹ̀ kó dìde kóun ó dìde lórí rẹ̀ wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún náà ló sì jẹ́ kọjá pé àwọn tí ń kọjá lọ tí wọ́n mú ẹ̀rọ tó sì jẹ́ pé ẹ̀rọ gàásìmi létí wọn wọ́n ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ká àwọn àwòrán ọ̀hún tó fìdí tọrọ fúnkálẹ̀ lórí ìtàkùn ayélujára wọ́n ní tó bí wàhálà ọ̀hún rèé tọrọ ṣe é ṣe kẹ́yìn ó ti máa wò wípé bàbá òun ọkọjá ayé rẹ̀ ni bí ọba nídìí ọmọ ò ní máa lù ú wọn ní bàbá òun náà ló gbojú ọmọ rẹ̀ nígbà tó sọ wípé òun lọ sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́kùnrin òun wọn ní bàbá bá sọ fún wípé níbo ló ń lọ kò sáyé fún ọ láti sọ wípé ọ lọ rèé lọ ọmọ bá boyfriendship rẹ àwọn sojú mi kòrò nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó wáyé wọn ní sọ̀rọ̀ wípé eléyìí náà ló bí èdè àyedè láàrin ọmọ àti bàbá rẹ̀ won ni be na lo mo ohun so baba re bi pe adakun o eyin ti se tin ejo won o se tohun kire to won o ni le lo won ni baba lo na si wo bi pe ko won o se gege bi baba omo bi pe ko sin tojo ayafi ti ki ba so nlo nbi oloku woni gbono yi o na lo ba di pe obomi atasoju laarin awon mejeji won ni ka to bi ka to fo inu ti bi omo obirin ohun o ti baba re o ti wo omo ra a fi won jan nile won ni bo ti bere sini ko ikuku bo baba re nuwo ti se nlu won la so pe baba ohun ohun pa yin ni be ba ti je ko won lo re ba orekunrin ohun won wa ni se wa ri o eyin eyan nigba ti won ba ri irufe sele bayi won ni opolopo ti o ti e mo nto di ati nto sele won ni won ti bere sini fi awon ariwo ye titi won won ni ati nfi sita amo oro ohun won ni won fi to awon ti won tun moro da si to won lete
0: mo bi pe mi
2: bo mo bi boyfriend re mo ba wa mu to gbe gbale lori
0: ara gbigbadura ni
2: ah ka biesi re olorun
0: mo bi pe elomi o pe lori oke bi wiri
2: ki lo sonu nbe
0: o ti gbe pe ko to gbadura
2: gan mo nbole lori oke
0: e wa ladura gbalodo oluso eh won won ni special interest ni won e kan won da gbadura ti yin o le work mo
2: o mo pa
0: awon oluba re
2: o mo pa awon ogun awa mo lo ti sadura lenu ni lorun bo ni abi ku so logun deke awon ogun awa mo lo ti mo so adua lenu awon mo boju adua je ni
0: ah
2: o tan ra re
0: ti baba na ba tun wa ja to je en to bere olorun ko lasus de ko so lai lonu enu
2: baba ti e so nu amoda e be lo mi oriye te tun do ba le te ko su lo e ba pe sako o si mo mi re sako e ba gbo nti so ba te ki
0: ngari
2: won la golo kan se kini ka be ka won ni robert
0: iwo na wa travel out odo ki ma to ja awon mo ni
2: se ye ri si yi e bi eririn ya e bo ri mi
0: iwo wa travel
2: melo la ronu
0: bi pe melo
2: la onu bi pe isege
0: ah o ri mi ajo si gba bi were won mi pe ajo gba bi
2: e ma do ba le ma so di ya wu pero gba si mami sa ko iwo iru won si ni nkori won e mo won agba kan
0: ah okunyo ni mo ko ti hobo e jo ma se prayer ni oru ko lo le gbo you ta do waste your time o je lo tun ko iro yi tun kun le dada ba bi pe mi o
2: love me
0: I love you too
2: I love you too
0: I give you my life baby
2: oh
0: ma jo sonu
2: akule sonu in bo fi pa mo ti ba ti ri te ba ri bi awon bandit kan bo toju e
0: toju e mi mi
2: eh ko mo ba ja ni
0: se ti won gan safe
2: so ro pe safe nbe o mo ni mu
0: ah iro
2: iwo ba ni pe o le le yan fi nkan so
0: ah ko ye o je mu dani fun ra mi
2: mo mu dani
0: ah je mu dani o drop bandit
2: o da ja terrorist
0: is eh awon ele fi trade bullet
2: awon to ma negotiate to ba ti ma lo bo toju esodo won wa ri to ba ti fe gba won o fun
0: nte
2: o npa da
0: abi pe mo se ronu nkankan ta ba pare etu
2: mo so safi le bo ki ja ka royin ka dije ka ma lo
0: to awon agbegbe kan ni ijoba bile bogun ni ipile naija wallahi won to ti hobo won ni awon terrorist won ti pa lase fun won wi pe kan lo ba won ra ounje atawon elo mi bi be ko won kan ikolu bi royin se gbe jade la se ka won ni iwo ko awon ko di amara kan ni awon agbegbe bi dakara eh benji gidazana won nigeria no fa peya biyan ati iyoku ejo ati iyoku atawon ruko to ko si bayi won ni won ti kan wahala bayi o won ni won je yo lati awon ikolu kan to n wa lati agbegbe kanji national park e ti ko si ayin to di tan kai lojo di mimo ma gba mo bi pe o won ni awon agbesumo mi ni a ko owo keke kan ti lo bi milionu 12 owo naira 12 million naira ni a ko fun awon aladugbo pe kan ba ara won kan tawon o mo lo won ni labe asakoso ibi ti pin owo ohun won ni abule kan ti pe ni dakara ati benji gidazana won na fun ani 3.8 million ene ko kan bakan na won ni peya ati biyan ati abule keji to ko ti egun bi te puru te lo yi won na fun ani 2.3 million ilu kokan na in ti esin nikan ba won rare o mo bi pe ma gbo bi to le yeyan gidi o ti jeun 12 million okay won ti abere opolopo apo resi sugar iyo won ni pali spaghetti pasta awon galonu galonu ororo epo awon nkan sebe ati awon milk oniyefun atawon nkan mi atawon nkan mi won ni lo mo banage ko million 12 owo naira le ya pe fa won ara dugbo e lo ba wa ra ni asiko ta lo bi be ko a ko lo yin bayi sa won ni ile ise olopa ipile naija won ti gbo si sugbon mi mo boya won ti da si sa
2: o da e oro fe bi exam ni eh won ni arakunrin kan ese ti o je pe iyawo re lo se sugbon nitori ife o paro mo ra re wi pe ohun ni o si le won odun meje pere
0: eyan daada
2: nigba ti o fide iyawo re ti loyun fokunrin mi o wa di wahala ibe nko le mi ti ku o nbe ka ile mo wi pe me dogbo nbe nu
0: ayi ogogo ni ogogo
2: ogogo
0: ni ogogo e be su be su de e be de aja wa de geri aga e de breke e je ngo
2: e gba to ni fe ile se olapa ni pile ja kuku firo
0: yen enu se la wa ja de ta
2: to enu se le wa so mo
0: stop it, I like it stop it I want more
2: ma ja danu tin ju fa ja
0: ah ah ewo
2: ile se olapa ni pile
0: yo ja be
2: ni
0: lomu mi ningu be chingu odiwe so bata no bata indifferent ventiri ah jingu be jingu be jingu odiwe oh yeah so bata no bata indifferent ventiri
2: only fe yawo eni beni
0: awon ti mu metafitamin gan o le sere gan baun
2: awon yen o ni fe ife ni won ni
0: na ba loyun de
2: ah oyun de be ni
0: oyun de mi omo da lomo na ti bi ni o ti bi de mi oyun de mi ah komo je kan west casket ko wara
2: ko je so gode ko ni ku
0: go le ku
2: oro re o ti di tan yo
0: oduwa
2: ile se olapa ni pile bauchi won ni won ti sha wari moto ti won ji gbe ati awon afrasi meta mi ti eni so pe won lowo ninu obi an ti ji oko won gbe o koda to fi mo bi eni ase ta gbogbo eni ti ba ti nwa fa ko mura ati sofo pelu e mo won ni agbenu so fun ile se olapa lekun ohun nafiu abibu won ni na lo fi atejade ohun lede iyan lojo aje monday lana ode yi to ntojo segun tuside loni gangan iyan ni pile bauchi gaga bo ti salaye oro won ni enikan to je eni odun meta le la dota 53 year old won ni gbe ladugo kan ti won pe ni danjuma goje iyan ni pile bauchi won ni lo gba le ise olopa wa pe mo dakun moto honda won to je alawo dudu to je 2000 model won si daruko awon chassis number re won ni won ko be bi pe oko mo ti disfara ho fun oko lo seta yun yun yun yun won ni ti won oroko inbi to ti lo won ni abibu sala yoro wi pe oko ohun o na ni anji lo iyun lo su keta odun 2026 ta wa nu re yi to si gba le se olopa lo iyun lojo kejo osu kefa won ni logan

0: ede nfo ko re ile atadugbo re nbe won ni eni ti won wa so bi pe ora first buyer eni akoko ti won ko
1: so won ra tuta
0: won ni ohun je Shuaibu Fagarau eni odun 44 54 ni won de ko adugbo to hun gbe nti e won ni igba to na wa ra o na to wa lo ta fun second buyer eni keji o na ni Samaila Abdullahi eni odun 44 46 won ni ko to wa di wi pe won pada tun lo ta fun eni keta lai ba lowo na won ni gbogbo won aton to raja aton jija aten tora lopo won ni gbogbo won won be lakoto awon lopa nibi ti won ti nforo opo won ni fun yoyo ara moto lai se ko
1: ara moto 150,000 wa ta buloru Olorun sanu. Elo le lo ra kon.
0: Won ti e wa so yi to ra be. Eji won ni.
1: I mean like ifa.
0: Be be ni awon meta nu.
1: O pe kon si, o si ni ti sa. Omo ko first body ni. Wen je.
0: O le.
1: E ni ri agbe eso re ni si ka na agbe eso kan. To, ya ju ka le ma royin. Ya to si ajinde ti Jesu Oluwa wa. Mama kan re ta na tu jinde o leyin iku o ko won lo die mama eni adun marun o din ni adorin non taburi ni e poruko won ni agbegbe kankan to sumo Bangkok ni e wi pe ara ti sele awon malebi ni ani ayanu ngba ti a gbo pe won kan po si o leyin ti a ti kede pin a ti ku iroyin on re eleko rere chonchurat sakuko morogo won ni lati bi odun meji lara re o ti ya o won na si toju re aburo re le ti e pe ni e ti toju re gan o ko se je monkol sakuko won na tin toju e bi odun meji sugbon gba to ya lo da bi e pe mama on won ti pajude won ni eto si tin lo ni ilana todo won be pe teyan ba ti ku won ma sun ni won ni ato yi lo lo lowo ko to di pe won ran ti wi pe oku yi o je ko di mimo fun awon ko to lo wi pe awon eya ara re kan pe ki won fi ta awon ile iwosan lo re ni ko to di pe won dana sun be fo ni eyi ni won gbeyanju ati lo se ni ile iwosan kan to je ti ile eko giga fafiti oruko yen very low Chulalongkorn Chulalongkorn University Hospital ni ani won gbe lo pe ki won yo nti won yo fun elo awon elo mi nbe won ni sugbon ile iwosan iko won o tete te wa gba won ni ko lo gba iwe eri ti o mo so pe latodo dokita pe o ti jade laye wa kan to le sise kan lara re eyi ni won ba kiri o won si ni e tun gbiyanju nbo mi na ko to di pe won tun so fun won na kan lo wa iwe eri o ti se be o ti jade laye wa won ni bi won ti rin ajo owe kiri ni won ti gbo ti mama yin ni kan le kun po si o sisi ta won mole bi o si ni a ba ri pe mama laju fe re fe ko to di pe won kan po si ohun just imagine when you want to wa gbe won bayi o won wa da ko isan kan ti mo faru e ki e ma da ku daji ba won ni acute hypoglycemia
0: erora
1: o re acute hypoglycemia a condition that causes dangerously low blood sugar and can mimic death like symptoms won ati ngba itoju ni ile iwosan kan ba nya hospital e wa imagine ki mama lo da ku sere sere ba nlorin ni to fo
0: Allah.
1: Eh wa ni atiji pada ta ti ma ka lowo. Ti o si ra beji saka
0: o. Gbe nja Michael, won ni lack of oxygen.
1: Ah. Olo, ta ti ma ka yin la wa le ji pada. Olo. Bread di ti o le ti to, yo si ra bi water merin.
0: Okay. Isele eto abo to me to nti ji ni gbe won lo ti di toro fun kale.
1: Olorun jo mi.
0: Krista wo nkan. Wo nkan, wo nkan. E ma gbo.
1: Amori, mori so.
0: E ma gbo. Won ni iyawo onu le eyan kan, mami awon omo kan. Won loruko awon a ma je Oluchi rara, Yesu Olusi o. Oluchi. Won ni won so wi pe won ji won gbe, amo hoteli nile itura. Won ni ibe na ni won ti ba won ni Delta. En yo koda, won se alaye won ni adota million naira la won ti won ji awon se awon ti
1: o ye kan ma diju daju awon to ma n fake iye kidnapping yen
0: in fact
1: e wa kwara lu si wala e tu wa dawo fun ko si ko si e je ka awon to lanu lojo sanu mo
0: won ni awon omo arabirin yi lare yi ta ti fi ri omo re obirin to ngan wa nilu canada lohun won ni lo na lọpa itiju ati abo mara nibi ti tin toro owo lowo gbogbo eyan pe e dakun e bo nsa owo jo ko won o gba momo won ka le kuro lakata awon ajinigbe o woni bo ti e je wi pe won so pe awon ajinigbe ohun won ti din owo na si 20 million naira gege bi won ti se alaye oro woni won soro wi pe agbegbe kan ti won pe ni ikoba ni ijoba abile ta da ko ni ipile edo pe be ni so pe won ti ji mami ohun gbe won ni sugbon nigba ti won fi oro ohun to ile ise olopa leti ti won si tarabo ise iwadi ni papapa egbo eni to ba mo olopa orilede nigeria dada e mo wi pe won to si samo sangudu ti won ba seto lati sise ta aye ba gba won lati sise iwadi opolo pipe nbe lori won mo fun yin o kundun si yin re won ni nigba ti won tarabo ise iwadi ohun won ni ibe na ni an ti topase momo iyon de ile itura to nti rora ngbaro meti ngba lafia ti ngbadun ti e iye ya won ni ile ise olopa na lo ra topase re were were were pelu arakunrin kan won ni gba won salaye oro won ni won ba arabinrin ohun ninu ile itura ni won ni won si pe oko re wi pe ati ba yin ri yawo yin won ni inu oko dun won ni so wi pe e ma bo lango olopa ibe le ti gba iyawo yin to nti royin ba won ti ri mu won ni ni abagna nbe fun oko iyawo wi pe ile itura ina ni iyawo yin wa o ti awon ti nje ti tin chop the life of our head won ni eleyi o bi wahala dani koda won salaye oro won ni oko ngan won do ni aisan kan e tin toju ninu ago ara re won ni omo re to wa nilu Canada Anita won ni omo ohun lo soro pe ah iwa tiju patapata gba oni mommy wu yi oni tori bi pe eyin to ni se pelu ijomo niyan ti tohun gan oruko tohun oni mommy ihun ti boju ohun je oni be na niyan si ti formo lebi won ti towo bo loju oni tori idi eyi ofin ejo sisi owo e oni tori bi pe ohun bo sita lati wuwa omo wi pe ko ohun na odo la momo ohun won de ohun otiju tohun fi bo si ori aye lujara tohun fi toro owo lọwọ gbogbo àwọn èèyàn o ni ẹwà dúró na kini nkan to nse to buru ju bi pe ki won dakun ki won bo nfi dola momo ohun lai mo wi pe oto ni bi ti momo ohun wa tawon tin pada ara ran sambalide ti aye etiti won o ni egbo ohun gbo seri eje ki ofin ko sisi owo re lori iwa ti momo ohun wu nto ni
1: just imagine ko mo yen bo yin sukun bi ori mo ri video yen to se nke ni Canada yen ki eni kan wa bi lede na Canada pe ki lo npa lekun mo jimo mi won gbe Nigeria iru image wo na fun e tin ba joko wo my god forbid bo fi la sele mi ni debe
2: so gbon ta wi ni won pe won ti e lara baba gan nu iya toro ni health issue
1: imagine
2: se nini se yi ni o wa je opon
1: ta ma si gbowo na o bele ni
2: yo ni mama di mama
1: iphone na won lo ra
2: e jamaica
1: ti won mo we
2: won sa mo o du won so ori ja ni ele ni oni mo we o ri ni
1: photo nikan na mi bi photo wa
2: ti fita ni
1: you do fit awa nikan ni ama
2: wo posture mama yi
1: mo
2: take picture
1: mami ti gbo makeup lele mo ro mo re
2: gan dara agreed ta gba ko ti gbo wo bi to gbese si wa so to ran mama te ba dress si e ti shuma yen won to pase re dodo
1: o ku chusi ku ti opa ni do wo na
2: to ri ni so ngwa ni mi ni se bo lele
1: eyan ma nso ko ra te pe te be pe ta fe gba omo school la ro gan wo so pe lati e ma lo
2: fẹ
1: mọ lala mo ki o fẹ park moto ko fẹ gbe amọ sku pe e je ki ye fun yanda di e mo won so poko ni o pada di un o re ni ti rin jere ti po shu shu shu shu e pa se fun ni to wu daddy ni o gbe yi e go to the grave
2: ah
1: olorun mo je nbere e
2: ah eh opo lorun ta mo dagba na si alagbada
1: awon ti o pe ni NES nu NES oblé
2: oblé wona oblé oblé oblé oblé oblé oblé oblé
1: wa ma bewo wa ma diwo bori ti e pe iru ori wo lo gbe waye ori gidi ti e
2: eyin re wa wo in fact omo yes oni abuku
1: le di yesu kan
2: oni abuku yen po
1: abuku yen po
2: embarrassment
1: si akase abi kasile ko fa won ara
2: e ka be ba ni te ka lati ke
1: ja si
2: e ja sile ko fa won ara
1: e si e si baby
2: 070
1: o so iye o mo ko oju mo fe
2: o to je
1: o oju mo ti ye
2: wa a ra ra o ra ra ra mi like o ma so ba o ma so ba
1: sakia Sakia.
2: Sabui.
1: Mo fe ga ba ka Olorun.
2: Sabui.
1: A ni gbe ba abu e.
2: Ma
1: de fe un e si.
2: Ah,
1: yi.
2: A ma te lo ba mi so wa ka ga
1: la. Jo le wa yi mi lowo ro le.
2: A ni o ba mi so wa.
1: Ah, ona.
2: Ba sabui.
1: Assalamu alaikum je ma du.
2: Sabui.
1: O da yan.
2: E ka so.
1: Wa alaikum salam.
3: Yambo.
1: Gbogbo le logiki.
3: Mo jide gbogbo ile renu anti bi.
1: Emi, e ti woni tan koko.
3: Ba ko mo je won jori. Bi gbogbo ile.
1: Mo ti tan koko.
3: Koko si koko.
1: Mo ti tan koko.
3: Wa ti o.
1: Ah. Ai di ka.
3: Mo ti sa de so ya la ta pata.
1: E ka so mi.
3: E ni tenu gbogbo owo. Hello anti bi pe.
2: Agba ima o.
3: Mo ni fe so mo ni boya ndinu pe mo ni fe mo jujin ti be lu
2: na ah e ti mo fe fa ja aja ni fun aja ni o pada je
1: abi so wc eh
2: aja ni o je
3: e ja fun
1: e se ma mi jere
2: yes ma jare
3: e wo iru olorun sanu wa pe lawon adi agba to le leyin ta bi amo o kuro nle oko wa lo juku so fe ni ti baba ni baba kan ki lo mo le so wa lara baba to won na o wa npo mo lomo leko o do di ti omo yen anu omo yen na si ni ola
2: so
3: ko o fi o si si owo re
1: baba na o le so mele da dari
3: be yen won ti mo pe ni ya
1: baba o le so mele
2: e se ma hello yes sir
4: ati pe
2: mi so lajide se mi o gba
4: be da wa la
2: o
1: ko na ma je be yen
2: customer da da awon ti yoruba dun niyan
1: iya
4: eh eh we kwetu
2: yes sir adu ke sir
4: omo to baba e mo le to
2: daddy se ni
4: omo na ma lo mo to ba se lo gba ni e ti wo ya ya o ti ti yawo le to lo gbira e pamo eh olorun sanu iwe gbogbo wa sa ti criminal sa olorun sanu wa e kwetu
2: e seun
1: omo to se wa le to lu lo pe e ni ku lai lai
2: wai
1: o ni ji gbe o
2: ami o won ni gbogbo wo si ni lambo ma na tan thank God pe ipari osu ko la wa if not eh o to ni lodo awon ru momo te gbe lo si kini erin
1: ah emi e koja ye mi
2: ah
1: to ba ti gbara le panogun mi ti se
2: hello
1: oh bless you na
2: progress
5: e ku jo mi la
1: o ah
5: lambo ni
1: ninu
5: ade wa la da le joro
1: ninu
2: ah Kesari.
5: Eh be ni.
2: Ah, e dakun o.
5: Ami.
2: A n gbo yin o.
5: O da me gbe meta.
1: Yes sir.
5: E mo ni mo meso.
2: Mhm. E mo n teso o. Ah ah, wo ti mo n teso o. A mo n
5: teso. Mo meso na ni.
2: Eh, dada ni so.
5: E mo gbo.
1: E ko bi pe.
5: E mo abi.
1: Hello
6: anti bi pe.
2: Ma.
1: Mami Lizzy, ha.
6: E ka sun.
1: Baby Lizzy.
2: I don't know kilo kilo ejo kilo te ma n fohun to.
1: Baby Lizzy.
2: Se tin gbo.
1: Ha. Oba e oroyo. Oba to ye keye keye keye. Awo mi de.
6: Mr. Lazo.
1: Mami.
6: Eyin anti bi pe.
1: Da.
6: Olorun sha nu.
1: Ah, mi Jesus.
6: A kukuri studio te mo wa lori
1: yi. Yes, problem. Yes, problem.
6: Endun wa nu inu tin ni o ni
1: ami oluwa ami ami ami
6: Elizabeth mi la to
1: e se ba mi
6: e wo ara tan wi mi o da na se ki se pe awon bandits fe gba ijoba lori lede bayi
1: to
6: nba ti won wa lo npinwo fun ilu ko kan kan ma ba awon aro
1: je 12 million naira
6: ile na lo bi fun awon tan gbera won pa mo olukulu ku ti so di business gba to si se e wo du awon tan lo pe wo fun ba tan ba ti ba won ra ba won mo gbe won ni won mo ti won lo se a ti la wa lori lede olohun ko mo gba wa lori lede mo ni
2: ai
6: wo ko ba le mo ba wa nu le ba rin lo ko ba le mo olohun jo ko gba wa o
1: ami jesu
2: e se o mo mi wa adupe e mo kan si yin nisin laipe yin bi ba ti ta ba ti dide ni apa abita wa yi mo mi Elizabeth e seun 32 FM 94.9 ìròyìn tó kàyéfì ò náà lè ń gbọ́ wa gbádùn. Who is threatening you? Wa ní sùúrù kí ló ṣẹlẹ̀ gan? Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? Mi ò ṣe ni o. Mi ò ṣe ma jẹ boju ẹjẹ o.
1: Ara kube.
2: Abi n tẹle ẹni. Ṣe get down mi lohun. Oya, ja kúrò. Fire ko. Hello. Bo ni eyin ya wa ele ka so aye
7: ka so lotun wa
2: ile se substand abi
7: be ni
2: ati da yin mo
7: aye se odun wa aye se aye mo fuloko
2: okay
7: be ni
2: ile se yin te wa soju fun eja bo kan te tun ni fun wa lo
7: oruko mi ni Esther Falade mo soju fun ile se substand property ile se tun rale tun tale tun rale ni ilana to ba ofin mo ile se substand lo ni be ka so fun ara le wi pe ko si ni eyan le di onile ti o ba ni afojusun re be ni pe eyan le ro eyan le ko le tare bayi ti o ni le tare to ba ni afojusun re olotu ati ri awon to 15 million naira ti won fi plan wedding
2: yes
7: ati ri awon to
2: oro ti pe igba ti krista na se wedding gba na lo yen 15 million naira ni bata to ro bata to fi se wedding bata ni kan ni o
7: so olotu ewo laburo mo invest sinu ikun awon eyan nigba ti yan le invest sori ile be ni yo le invest wo sori ile instead of to ma invest sinu ikun awon
2: eyan sharing to fa na ni bi pe lere ni ti o ji laaro ojo aye re ti o so pe ko na o mo se rere
7: be
2: sugbon iberu bojo awon pe won ta le fi eyan kan won tale kan fe eyan marun eyan kan ni ora le eyan mefa awon ko ti tale won tun pada tun ta oto ni bi telomi o sanwo oto ni bi teyen onile ti won o mu won lo
7: be ni olotu
2: iyan gan to kawe elomi won je pe te ba foro le lo bayi nisi yo sadam
7: e paro olotu ati dawon to je pe fear pain o wa ninu okan fear and pain inbenu okan won iberu boju ati edun okan gidi inbenu amo won ni purpose
2: kini purpose ni
7: won fe ra ile ona fe dun ile ona fe invest amo won wa ri eni ti won le fokan tan tori eni substance jade sita wi pe awa o e le fi okan tan awa e le ra ile lodo ile lo to bo fin mu mo la wa fin ta ile
2: e ti en so pe ta ba ni bere kankan ka ma bo ni kan ni 32 fm ki la to sepo tin be laarin yin ati 32 fm tori eduro tori ile ise atemi ni yan o 32 fm 94.9 ti ma gba pe dati e mo awa gogon ni yan o
7: paro a so ko to do mo yin nbe laarin 32 fm ati soft sand property te ba ti de 32 fm e ti de soft sand te ba ti de soft sand e de 32 fm
2: okay awon leyin wo le ni bayi ke ti ja mo
7: ni ani orange estate iyen wa ni oloje ni ologun eru 3 million naira ni le wa ni be yen per plot 3 million naira ni per plot ade ni ile ani mango estate ni akufo olotu 2 million naira ni ile be yen
2: okay.
7: Per plot se te wa ri akufo yen the last time ti mo di akufo koda development to nsele ni ibe yen o rapid gan gidi gan so ade tun ni apple estate ayegun olomi ni yen wa iyen ti e 4 million naira ni per plot se wa ri nko to wa sele ni pe iyen ra le te ngbo mi ti e ba lanfani ati san owo yi ni e kan na kishi pe e fe ra ile o 3 million naira le kan na per plot keke ko yen se le kan na e lanfani ati san 40% 40% 3 million naira ni 1.2 million ti e de lanfani ati san 300,000 naira ni osoosu ti o fi pe oju mefa owo yin ba pe niyan e gba ile yin mango estate wa aso pe 2 million naira ni per plot 40% 2 million naira is 800,000 naira te lanfani ati san ti e de ma san to ku losoosu ti o fi pe osu mefa apple estate wa ta pe ni 4 million naira 40% e o ni 1.6 million naira ti e lanfani ati san ti e de ma san in to ku ni osoosu ade tun wa ni awon ile fun tita ani 18 bedroom apartment ni apata ani 3 bedroom bungalow ni oluyole to je 2 plots of land
2: oja pelu gbogbo awon nkan ti e ti wa salaye yi tun ba mu daruko awon oju opo aye lo jara ta ti le kan si
7: se mo ka ma so pe eri je mi nso o wa nile tori pe soft sand property ile ise ti wa awo o kin so pe awo o kin se aye dero a kin se eru o to imbe ninu ise ti wa ni social media handles wa oni o wa lori TikTok page wa at Substance Property lori Facebook at Substance Property lori Instagram at Substance Property no ni ade ni website www.substanceproperty.com
2: ba n fi ero ba re ni soro ta le pe yin si
7: 091-646-150-00
2: 091-646-150-00
7: lori oro le nikan ni mo je mo so oro business nikan 080
2: eh oro gbigbo bi olobi na
7: iro iro iro iro ele strictly business
2: oro o wa bi to wa to lo fe Elizabeth tin de ju si Elizabeth e to ba fe fe do ba fe fe gba lamboro ki na bi mama 6665 ba n pe number fun ki won o pe oya
7: iro business strictly business ni eleyi wa fun 080-557-670-8484 bo ga ba fe se n de so fura won ni won pe number ta mo yo pe
2: si ki number
7: sa number so so ele 080-557-670-8 4
2: e daruko ile kan si ki ma yonda
7: o ko mi ni Esther Falade mo soju fun ile ise Substance Property
2: okay oda eh awon kan ijoba ti ti lawon ofu krista ni grandma won iyan na da eh amo le lapa bi ta wa eh madam Sandy address
7: olotu eh ile ise wa wa ni Laughter House okay. Premier Hill okay. Ni Mokola ni Lu Ibadan okay. Oni le Gogoro Street okay. Laughter House Premier Hill ni Mokola ni Lu Ibadan
2: editor FM ni
7: Ben te ba di 32 FM e ti de Substance te ba di Substance e ti de 32 FM
2: o da npa na e se won adupe gbogbo eyo lolufe wa ni koni 32 FM 94.9 e ma gbo wa e je ki n tun so fun yin August to n bo pelu ayo ati idunu o ti ya won eyo bo se lo yen ayo ojo ayo lo ma je ojo odo lo ma je fun gbogbo wa eje nso pe aku oju lona ani jo gbo bi sira wa e da ti yin mo dada 32FM 949 olubi npe fatoye lo ko mi elio elio elio elio o na lo wa ninu kulugbo nsa fe pelu wa ire lo de wa aptuc day

Ọlọ́run ogo ogo ati ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi je oba obirin re afefe ikoni 32 FM 949 Laughter House lawa ni Premier Hill Mokola ni ilu Ibadan so mu ki gbogbo eyin ololufe 32 FM lapapo mo ni aiku asan bawo ni mo ki eyin mama loja ati eyin babalaje mo ki gbogbo eyin to je pe osise ijoba ni ati osise ijoba to je pe bi a se mo private sector osise ijoba ni awon to nsise fun ijoba boya those are work with federal government state government local government understand awon ni osise ijoba mo kiyin mo ni e ka asan a de ku bi ojo ojo seri a epele akukuda Bibeli so pe ti Paul ba ngbi oni ti Apollo ba nbo mirin oni bukun Olorun la mu yan la ti oni si la la na e so mo gbadura spiritually and physically ibukun Olorun a mu yin la e se e pa mi ko ti idasi itana eyan ara ile e je kin bere bayi mo fe bere lowo yin nkan ti boya pe baba mi jebi mo fe ke ijo ke ba mi da

0: jawumi bo ko si much lowo oko mi ko si rara asa ro ase ko nse pe ase gbe yawo yen na to to jajajaja asa ro ase pe lesser in the nearest future ti nkan ba ti sarajo a wa tu gbe yawo se but at least awon baba mi mo awon parents e no de mommy a de si jo ngbe po ni soko ti yawo bo olohun ti yonda ta ba fe relay daddy I'm broke se mo daddy mi a send owo si mi after 3 months boya mo tun ni nkan kan si mo fe se especially toko mi ba ni idowo pajawo yi kan ikude so lowo ah on de broke masuki phone mole daddy I'm broke daddy a to send owo si mi wa dijo kun baba mi wa ranse pe mi we wa kini si mo fe ma shuta gan ki lo wu mi gan kin se mo ni mo so fun yin daddy o wu mi kin taja okay daddy ni ah ile wa cbt shop ti mo fe be gba wa se ko jina mo ni se bi ti ore yin ni ko jina pupo is it thing ti mo le manage baba mi ba fun mi lowo si ba ni won fun mi ni owo eyara le baba mi fun mi ni owo gidi tori ibi ti mo gba shop si ibi ese erodin ko de si shop ni gbogbo adugbo yen most of the residentials who ki saba si boya te ba ma ri boya yokan te ba tun ma ri mi se mo atun jina sira won mo sa fun mi lowo mo wa bere si nsa mo sa nta gbogbo e ko ye yin awon are ko lo nta wo si wo si e understand mo sa mo ko jo wo si wo si nkan kan te le fera ti mi ni on loju ko sin ti mi nta be fera gbalẹ mo ni be fera le to fi gbalẹ mo ni be fera si jabe mo ni koda mo ntagba ko mo ntorogun mi nta sweet mi nta chewing gum bo ta mo school banke to nje wen te ba we gbe mi bayi mo tun ni na ni ti won ti yawo le ba se gigigigi ha abiru wa ko si nkan si mi uta iresi agolo kan koda mo tun ta resi ilaji agolo boya yen lo bade lowo yin understand me fera rice agolo kun atabo ke wa fera ewa ilaji agolo mo sa nta gbogbo e beyin akuli ah mi nta kuli kini mo nta kuli gari ah iyen yapa ko si mo tun wa ra tun dogbon kan ah e ma je kin so gbogbo asiri yen sugbon kakaki ewi agbode kokoko lo nle si ngba ti o si se lowo oko mi asa by and large asa mu igba yen awa jerun kini mo so fun yin ajegbarun mi atoko mi olohun de ti yonde omo fun wa asajegbarun boko mi nlo to nbo inu e na ni bi family e pe ipo won fe yeyun oku pada inu e na ni ba won re nse ko mo ton ni kon ra ankara opa meji inu e na ni ton ma fi ran shirt nikan ti won wo jiyan abi kan won kankan si inu asamu shop yen ajede bi pe teyin gan ba ri e mo pe ah ejegba irun o wa di gbodun imi asoko mi wa jo lo si odo awon parents e lati lo sodun so kwa de joko le mu ni emi na ku fese kan ya odo awon eyan temi o me pe ko je pe boyo jina sira won it's like awon family oko bi ma gbe ni monia ka awon family temi ma gbe ni songo se mo moto mi lo mu fe wo batasha dile odun ma ni je ka lo ka awon parents temi na awa jo lo ki won inu baba mi dun pe ah mo se o no won se wa lalejo won se won wa so foko mi pe ta ba ti ba won ara ile sere tan kemi atoko mi wa o oro wa abade lo ba daddy wa ni to omo mi iyan ko bi won pe lo omo awon e mo fe ba eyin mejeji soro seri gbogbo teyan ba da wole laye e je ko ma laje seku iyawo e salaye fun mi pe shop ti mo rent ati gbogbo oja be o leyin mejeji lejo jerun ko se pe wo o ni o na wa lara yin o pe jo jerun ni this time around mo ti wa fe ba wa times 2 ye ti mo fun e make sure pe e gbianju ba jo le rora ma da igba eleyi mi fe gbo daddy mi fe gbo o so ti gbo omo mi e jo nitori olorun e take care olorun de wa pelu yin emi atoko mi nikan na joba soro e da lohun kon gbo won nigba ton ba wa soro gege bi baba si omo mo de so foko mi na tele pe mi o ni ba pada ko je kin fara mo daddy to ba di jo keji ma wa ba then to ba di sunday ka wa pada si ibi ta si wa mba to di aro Saturday oko mi kan pe mi ni eh ohun sin le o ohun tun ti travel o a de to se meta ko ohun to de o ah bo emi pelu ejo se le tele ah ko si ma boda ase ngba to pada dele nse le lo rojo fa won parents e ipe se daddy mi bere si ni no bere si ni bu ohun awon je gbarun awon serun ipe won po ohun saarin ipe gbogbo won gbogbo ara le ba bere si ni yoni sin lara ipe ko se ni ti o soro so ohun emi o mo ah mura ni daddy e je ki ma lo to ba travel ma lo ba awon parents e a jo pada si ilu ta ti jo wa ngba mu do awon mama ah won la le jo pada o ti mama pe mo fe pada boya ki wo lapo ara mi ki fi won moto ki ma lo to ro ma won ti so fa won ipo se lo mu lo do babe no ba bere ti ni yora so lenu no ba bere awon je gbarun awon je gbagba oni ko si nkan sa awon parents e o so awon bi ko wo do won lo do se meta ko nto de so ta lo fe lo joko si ko sa so ko enle ko sa se ko sa mo mba pe daddy daddy ni pe ki ma bo mba pada lo igba ti ose beta to ma sto lo ma de ma de mo pe oni wo you better stay with your parents ohun ni interest ohun o se mo mo ni o se mo baba mi ba ni pe kin se suru baba mi ba pe awon parents awon eni ko si nkan to ka won o awon sa ko la won fe soko omo yin awon o mo nkan kan pe o nkan ta won sa mo ni pe omo ohun la won sin le akode sin le na lo so yen lati bi osu bi meji nsin ni mo ti wa abiju be lo ni mo ti wa lodo awon obi mi ko pe wa mo pe o ti block mi mo pa on parents e o ti block mi daddy ma ni pe toro ba ri beyen awon sha ni se pe kin fi eru mi sile ko se money yen o wa fi idea ja mi sile lodo awon ni boya kin lo keru mi olo aso na mi ni rere olo atun seto mi fun mi kini mo so to jenu mi lo eyan ara ile won ni ki wa bi lowo yin mo ti fe mi arrangement bayi mo ti fe lo keru mi sugbon kin to lo keru mi mo fe ke ba mi dasi ibo ni baba mi ti jebi won pe mi ati oko mi po lati ba wa soro pe this time around ka se jeje ka make sure wi pe ani ajeseku ka ma fi gbogbo owo wa se bulabula ko se gbogbo ode won ma so won ma nkara na ni ka yoju si egbo emi ti se oju opo sile 09062009 ta lo wa lojude lo npelu mi hello hello
1: ni ori afese
0: e ba mi soro soke e ka san sa
1: ogbeni tayo adiniran lati gbora
0: e se
1: olohun ti so bi ti won ba gbe fura mu baba yen o so asoju dan ye ba ti ewu ole iya ka mi ni nkan ti yan so si ise owo ni baba yi na se awon na de wa laye won o de ti ni omo kokko ta gbe pe owo school omo ni won so won wa tun ba so bi awon tun ma fun ni times 2 so so ba won obi pa won ko wo je de tetele awon nawo ton ko bi yen ko gba fo lorun olorun so na ni rere ko lo kewe nígbà tó bá ya ojú ẹ máa yan ó máa padà wá.
0: Ẹ ṣe sá. Hello.
2: Hello, ẹ káàsán máa.
0: Ẹ káàsán máa.
2: Iṣẹ́ náà ẹ kú àtàárọ̀ máa.
0: Ẹ ṣe máa.
2: Ẹ kú ọdún ọjọ́ Sunday máa.
0: Ẹ ṣe máa, ẹ ṣe máa.
2: Àṣẹ iṣẹ́ ẹ̀ ní lórúkọ Jésù.
0: Àmì, àmì.
2: Ẹni gígùn àti àlàáfíà fi ṣe lórúkọ Jésù
0: máa. Àmì máa, ẹ ṣe máa.
2: Mo dúpẹ́ Olúwa ló sọ̀rọ̀ láti ṣe kó máa.
0: Ok, bá mi dá sí ní ṣe
2: òkè. Kí ni yẹn máa ń ó máa ń sábà ń ṣẹlẹ̀ ní fámìlì ọkọ. Tó bá ti jẹ́ pé bóyá ó kù díẹ̀ káàtó tí fámìlì ìyàwó bá ti lówó lọ́wọ́ ó máa ń kọ̀ sí pọ́ọ̀lẹ̀. Orí ẹ̀ làwọn olówó kan ṣe máa ń fẹ́ kí ọmọ wọn fẹ́ olówó bí ẹgbẹ́ wọn sódà àwọn pọ́blẹ́mù yìí ò ní máa jẹ jáde. Nǹkan tí bàbá yẹn ṣe ò pọ̀ jù rárá rárá. Ọlọ́run ó ṣe ọ̀nà ọmọbìnrin yẹn ní eré Ọlọ́run ó yan ọkọ ti ẹ̀ fún.
0: Ẹ yára ilé ẹ jẹ́ ká sáré dé ojúde lọ́hùn-ún àwa ń padà bọ̀ ní kété sábàdé a máa bá ètò lọ ẹ kú kalẹ̀.

0: se anu a ma li emi aje ninu jade
1: gbogbo kole kole atagbaleku e wa gbo nti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi abc pataki li loru le jera roofing system lo nti mo fe wi oru le jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bo ma tutu o tun bu e wa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo oru le jera le di wo patapata laula mega top concept limited la oju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise ton se Gerard roofing system to je stone coated latorilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi hun dara dara ni won mu di truck wole Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona maro si ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 85

0: aba se wa lori oto yi olorilede chile ati egbe baru le lomira congo na na bere idije olore sore ti won lati ma gbaradi fun idije ohun eni ba si dore ofe ati woyere pe olise omorede faranse o da bebe pelu bo se mi awon meta ninu fagagbe ka ti orilede re ti agba gbeyin fun igbaradi siwaju idije fe yi agbaye ki yun na ko dro sibe awo gedegbe akarakata bi bele to je ke gbo nipa re ta so fun yin bakan na na je ko ye ni pe leyin ti ko juventus to ti je ko di mimo wi pe ko ni se se mo fun awon ati Dusan Vlahovic lati ma se asepapo tesi waju omokunrin na won ti ngo bayi wipe ninu ko ti Newcastle United o se se pe be ni o ti gba bolu to ba di sa to nbo bi royan ba ti di ohun a je ke mo lati kan dada ni posonu gege ba se ma so fun gbogbo gba a wa pa bo mi ni ka we to tun gbe won dada to ni se pelu karakata si waju sa tuntun an to nko dada tawon to nsi ko iroyin tin je jade bayi o leyin ta ti so leti wa wipe o se se ko je pe Vitinha agbabalu kan ti agbabalu PSG o na ni Real Madrid ni an na wo si iko PSG ti soro looto wipe kiyan yu agbabalu kan yo kuro ninu agbabalu ti o dagbere fun iko ti ohun ṣugbọn awọn oroyin to n so kakiri won gbe nkan kan dani wipe awọn agbabalu kan ninu kan ti PSG eti owo re ti an dale million lona degbejo owo naira owo ti pound ni o n be lori re yan so pe fe gbenu kan ti PSG ṣugbọn iko PSG so pe ko si kan na awọn rawọ nla awọn ile ti o dagbere ama lara be na won kede ninu kan Getafe pe awọn ti gbe Borderlands gege bi agbabalu tuntun laarin lati tun adehun re ko ninu iko ti agbabalu Getafe bi royin se fi die mu lenu awon royin karakata po nbe sugbon e ta tun ri gba nipa ti Dani Olmo agbabalu laarin gbogbo fun orede Spain yen ni pe o se se ko darapo mo iko ti egbe agbabalu Arsenal lati nu iko ti Barcelona sugbon won ti ko gile royin on pe ko si nkan to jo o ko si bi tan so ro e loro on to de biru eleyi ko se leyin boye je pe Odegaard Foniku Folland na lo se ninu iko ti agbabalu Arsenal awon pe royin to nje jade bayi oto ni won wi pe 52 million pounds onewo to nbe lori agbabolu ṣugbọn iko ti Barcelona won ti ni ko si lori igba fun enikeni lati ra to odudu yojo ban je kere pe agbabolu kan ti Arsenal kan a Timber won ni gedun tun ti wo o si wo si bi ti o ti ra ni ko ni gbanu dije fe yagbaye ti o fi ti enobodo bi o se fi die mule na niyan ara be ni royin ti Nico Williams e pe atun ati akegbe re lati nu ko Barcelona yen pa ma na jo da bebe ni sa to ko lanu dije ti iro amọ pelu bi kini se ri nisin o lati gba na ti omokunrin to tin gbe gbo kakiri owo tin be lori e tan gbele bi 70 80 tele bayi o ti deran won le be ba ni 40 e wa ko na ni ti o so lori oro kuri ta ba ni ka ma ka iroyin to je ti karakata itan ni ko lori eto debi pe a le se atupale kankan lowo ran le tun ni mo ki kabo le kan sisa gbore daya wa lori ikanni ajani posonu 32 fm 94.9 abi mbalala mi loruko mi so ti christian kinyo
1: oriju anade kole clever and king kabo sere to ege
2: akin komi dola ponon kin kabo so eto ege ma bawo
3: ajigalado ayan na kin kabo so eto ege

0: Yeah, ibi to wu mi ka gba wole role ilere. Eh baba ogbon.
1: Adogun.
0: Ah won yan tin japoro gan lati weekend. E de mo pe mi no ki fe gbo ki aberegun adulawo kankan. Amo baba wa kan ma so pe ore mi ni iwo se ti o ba pa ofin mi mo. Ah mo le pe yin o ti kan foran ti orile Senegal. Nigba tan se ayewo fun won.
1: Be.
0: E de ti gbo nipa ti adare ayo to je pe fun gba kokko ni tan gbesi aye e. To ye ko wa si World Cup. To ti gbaradi to si ti de pelu lana bo se to. America ni kon da pada sori de Turkey. Boya Turkey lo sum America ju ni. Abi boya tori idi mi lo se ni pe agbo be yen ni ko fori so. Eni akante ti wo.
1: Seri nkan ti emi kokko le so gege bi won ba ohun oye ti mo je bi ti agbo ri mi de gbe ni pe seri arakunrin to je are orilede America yi. Boya ka so pe ohun ikankan kan be ti ko han de boroboro pelu won to je are are FIFA abi ka so yu boya nkan mi nbe leyin DJ ti en gbe wa si be nke boya ko wa wi en gba yen ba ta fi process e boya ko mo pe won fe gba adu ko je pe ko bu gan lati gba boyo kan fe fi ife na awon mo lu gba ni nitori lo to na ta ba wo lo 2022 ni orilede Qatar lo to won gbe awon ko won kale ti o je ko yi wa gboda o e ma mo ti o e ma se bayi ma se to n gba to ku sata ti kini won pa ti di yo bere won dewo lori awon keke kan ma fun alopse gboda o e no ba fe se leyo ko lo se leyin odi e no ba fe se to won o ko lo se ni bi e ma se laarin ilu o de da be ale tori pa fe gba lejo ka wa pa ilana ta gba tele ilu ti lu fi rorun ka wa pa re tori ti dije ba lo tan ayo ku lana yan de je ko mu ipalara wa sugbon now eyan bo la tori de Somalia akoba buruku wo ibasepo wo lo nira ti orilede Somalia ni pelu America te fi le da omo oda to ba je orilede DR Congo la so nigba re oda Ebola nbe nbe eh eh orilede Iran en ba won jagun
0: won koruko awon country kan jo pe ele hanyan le mo igbe aye yin ni sumo minu
1: eh e mo gbo orilede orilede orilede Russia won ja orilede Ukraine won ja ati mo won orilede je pe wahala nbe nbe tin lo lowo lowo lowo so orilede Somalia yi won ba igbesi aye won ni se pelu igbesumo mi ati gbo nigba te so pe igbesi aye won ni se pelu igbesumo mi nje mo wi pe ajo FIFA lo appoint eni se eni yi ni agbesumo mi se o be ba agbesumo mi abo fe wa dari ayo nisi ba e wa gbe e da pada si Turkey e se ko lo ref ni be yen ko ma se fashion ref ni abi ki orilede ori abi ajo FIFA ki won tun otu oju opo ti won ti tole kan tun yi woda o mo mo to se pelu jije to ni se pelu pa fe gba la America o ko mo gba ko lo mo ko pa ni ti Canada abi ko mo ko ba ko mo ko pa ni ti Mexico ewo gege na fe ko si je ni orilede America yi won ti n buji tin leju won de se ka mo bi pe gbogbo ipa isakoso agbara to po torilede agbaye o nbe lowo awon ni emi o so pe ka ri to fe ko ni la en to ba be ayan le mo ka je ko wa o ko se en to gobi en to wa ni bi kan ti e de n ta loju e sugbon ti mo kan wo ni pe nigba to je pe nkan ta fe se nkan to ni se pelu gbogbo agbaye ni awon ajo FIFA na je dis kind ni ko je ni ile agbesumo mi mi o le ro wi pe boya ajo FIFA gan wule pa fe fi asu kan le photo eni yi ri gboda o e te wo ju re yi o elemi okoko ni elemi osun ni e mojo wodo yin o ko si nbe se te rajo America in gangan be pelu won e lo ko le loni ni bi orilede te ba ti mo ri wonu won daada to to bo se ye ojo ojumo na mo ko e pistu gbogbo nkan buruburu e mo gbe lori won boya lagbe e wo ru odo are se nje Ibrahim Traore Burkina Faso kan to ba je wi pe won je fun fe wonu won ti mu ra tabu daada nbe orisirisi oro buruku na gbelede mo le ni kankan sele nbe o won ti yin bob meji sara o won ti le bob meji sibi kan gbogbo to se ni si pelu pelu ru wa lati da se ni lorun bayi o se fe gboro anfani ori ofe o le mo ri mo to bi fi sele ngba de eni ko pada kini ko lo se n to kire gangan se kan lo tuscan ni kan lo tun we mo ni abi kini kan ta fe ko lo se nbe
0: ko da sodo awon family e lojo loju mi
1: okay se Turkey lo fun lo fun Somalia ni ominira mi abi kilo kilo da pada si besi
0: eh tori pe ko ye mi na mo se nbe
1: eh so wahala buruku bi ati eyan ba dunre ni ti en dunre ni ni eto mo de wo pe run to sele nisiyi ka ti gba pe ajo FIFA ko si agbara kankan tan le lori le America ka mo pa ro tan wa je mo ni lari kankan wa ju e ko to kan ni lari ni nkan ti ogoro gbogbo ilu gbogbo orilede patapata ti mo jo fowo si pe je ka jo fikini ise olorun ka jo sumora wa ka jo se re daraya e se wa se fe fi ama ju enikan bi enjo jiga pele oni woluwa o koni woluwa ko da to obo ajo ifa oni nkan kan tan le se
0: ah ferrari
2: otokun
0: September 11, 2001 en to ba ri nkan ti America fori ko niya yen mi o ro bi boya tori mo kere jo ri mi o ti gboru disaster yen kankan ri lati odo terrorist in the nation to ba ti e si ti gbangba na wa sha ti wori pale ti gbo nipa 2001 September 11 2001 World Trade Center o gbori ah oluwa o
1: bin laden
0: osama bin laden en to je ko ko popular gangan yen to gbo World Trade Center one of the tallest building in the whole world I can't remember the I think 100 or something na pe building yen
1: ben
0: ti gbo de wale lives were lost ta ba de ka ba so pe won o fe ki anybody to ba ni link pelu country to ba je pe terrorism rese wale o ti buruju bo so ori access video to fin check Senegal
2: Christo lodo mi mo ri video ti won fi check orilede Senegal mo ri video ti won fi check orilede Uzbekistan mo de gbo dada lenu adari ayo omo bi orilede Somalia yi ko to di pe won le danu pada ifo wero ti oloyibo n pe ni interview to n lo bi wakati mokanla ototo 11 hours ni won fi kopo ba
0: ju like gbe ki owo
2: like she anything no
0: 11 hours
2: lori wipe ki lo fe wa se ninu ilu ya
0: e je lo da pada de mo gbe African best referee African best referee a pada bo

0: akabo latu joja si 32 FM 94.9 Canada ni po shunu aja na njo kankan ni gba wa pelu ogo olohun aja na mo fe so yoruba kan mo senu ko lori e ni beyan ba mo omo ti o sinu awon omo to bi ni keke ni o ti gbajumo ti o mo tojo laye oto e to ba mo bi to won o ku si yo mo gba ben jojumo ni oju agbaye la lerin America o si the matter of time ali mo si nbe mo ni ito tun gbe na pe won ti joba na ri fipa yen po fipa yen po e je ka tese waju odo clever loku ta ma bo si idije fe agbaye isori ayin yen France at am about wa shi
1: Senegal
2: Iraq
0: chances ka loku me
2: to orile de ka koko mu lati orile de Iraq ni o wi pe loto ibi ti oni ka loku ba de yi mo fe le so yu gbo ya ka so pe fife ti won fe idije iloju lo fata fi buru aduroyi awon oriyede kan iru awon Iraq awon kuzakawa bi
0: kurakawo
2: yen bayi awon gan tan ba ni gan mo ticket mi ro gan le mu sugbon gba ti wa lati wa de ton ti fe kini ohun loju lo fa to fi je gbe opolopo iru awon yen gbogbo ala mo gbe Iraq lele ko kin se footballing nation to je gbe sugbon to ba wa won agba to ba ti ato lagban ni ise awon nibe na ni won ti mo se igbesi aye
0: eja wo bi tan ti anfani tan ninu so

0: ni kalo lele mi ba bu kon so ni lati ma bu
1: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2fm ndosu wo le tente oba laarin awon kan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunnu eto to n paronu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni

orin ko se nti o fe mo laye won mo laye won tun mo lorun eni bo mo se mo omo kan lo ko ka jaju aye ma n bi omo le bo lo se mo a oni baba be se n ble laye a n gbo

0: Oya ni olowo.
1: Oya bi sasun.
0: Won gba pe ko lohun to o danu e.
1: Because te ba ni e wa ba nsodo mo. Abo mo rele isa. E ra ti mo ni o ba fi gbadun ki to bo sodo wu. Eh boya so ba pada wa. Oya ki ran ti owe yo ba tan ni won fun olowo nka wo. So ni o pe ni.
0: Ade yin mi ka bari.
1: Uza ti.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Say Ewa. Ewa pa. Oh, ni gbogbo Ibadan.
1: Adupe sir.
0: Ibo le tin pe yi?
1: Atele ele.
0: O ko ti ti je.
1: Hafiz mai.
0: Eh?
1: Hafiz mai.
0: Hafiz.
1: Lassis
0: Ismail.
1: Lassis
0: Ismail. Ben, sir. Ismaila Lassisi mu e mo dan lori ru.
1: Ah. Ismaila.
0: Ismaila Lassisi.
1: Ben.
0: Ewo Lassis ore yin yen ile. Lassis Ismail.
1: Wasi Ismail.
0: Lati bo.
1: Elele.
0: Eleyele. Se mo rin ni.
1: Ben, sir.
0: Oyara. Egbon soke.
2: Ani pe un ba jaye mi aye.
0: Se be mo fin wa e gbodo gbe orin o e si ni saju olorin korin o. E jo mo ko ni vije mo pe lo te mo o. 2000 wa nbe oya en so nle.
2: Mama mi tata loja wo me o. Ida ure eni ko
1: ri ni. Eba ti.
0: Any suro wo yin ti de 200 o di 18 mo ni e ni sare ko e jo mo ko papo ni
2: imo jeun salari le ja eni papo ni mi misi tolohun o ba wo
1: ni dada je le le ta aje kare
2: eni ba pe kin ma jaye mi aye je so la ni do bo po
0: Egbon oke
1: Etuwa
0: Ola ni 400 Eh, mi kan so yin ni. Iwa o. Eh, ki lo tale?
1: Ah.
0: Ah, wo yi ti. Wo yi wa pada di 130 po. 300 mo yo nbe. Eh, ba mo bari, e ti mo bi n to tele stanza yo e ke mo na.
2: So, iye se ru o.
0: Oya ni so le.
2: Eh, bo aje. Yeah, you're a poor money genie.
0: I buy money genie.

0: mo lekeleke yo pelu abe
1: oya
0: awa mu ni lo yo pelu abe iki ti sa do pa asabe ejo wa e ma be ku aja bo beyin e ma sa

0: Inu 2300 ti yonbe oku 17
1: Ajire
0: Kino aka leyin
2: I love you.
0: Ti ma ti pari eto ma fi number mi sita pe mi ki n ba yin te ero number bi ki la ma n pe ipe te le ma fi pe yan yeah time sori ago yin se gbo
1: o dada
0: hello
3: Elo eku ro le ku eto.
0: Iya.
3: Eta ma ko won lese pe mo pe won.
0: Eyin o, kuku mo ni gangan din. Ti ba ni
3: e. Ati ranti yabo kan da se to mu.
0: Adi yabo boya won ti lo le oko mi o ti e wa mo.
3: Ah, eku eto.
0: E se jare iya Elizabeth.
3: Iwaju aku odun ani.
0: Odun ni, e se
3: o.
0: E se o eku anowo si mo dupe o.
3: Ye Elizabeth la
0: tun. E se o. Hey, Lassis is my hill, lati lele. Hey, ate dayo Ibrahim lati moniya. I wanna bring you to dada. Ati ya, ya lati. Ah, sa pote kono ti bo. Ojo ti lo ni o. Eh ojo mejo ojina ju ta tun ma tun pade ta ba ti bere to ina ti join wa number te ma pe mi si ni 080 24 04 30 67 08024 04 30 67 in ba yin te eh afefe pe te fi ma pe sori ago yin e se o e ku fe wa e ku fe 32 fm 94.9 ojo ni ti ni gba kokon thank you so much I love you

0: won bi ope bu oluwa won oluwa ori anu ra duro won bi ope bu oluwa won oluwa ori anu ra duro amen
1: e won to sele
2: sele
1: to ko cha pa sa e ma se bi en pe en chi service lo mo fe leader nu latenu ona e ma e ko ma e ma

0: God, say God, God, God, God, God, God, God, God,
1: God, God, God,
0: God, God, God,
1: God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, Omo Ibo mo wa be kin de ma lo ota
0: Omo Ibo
1: Omo Ibo kan na ni mo ka wa be kin de ma lo ota
0: e wa bi Omo Ibo
1: be ni
0: eh se bere no be lo ni kin fun yin no be ka be la ni ose
1: Oluwa so wi pe mo ti tabuku si bi bai pe kin wa tun wa ara mi
0: nge mama o le ti se
1: o e de
0: eh tabuku
1: e kan de nbe
0: eh tabuku
1: e de nbe le de mo ti
0: eh tabuku
1: mo tabuku ah mo tabuku
0: e lo be e be le de ke ma lo mo be pele de le buru
2: omo yibo
0: omo mo tin si lati je
2: omo yibo
0: o asa won some time e be ya be
2: omo yibo
3: sa le ba be won lo ka ma se ko to ko
0: o ya mi lenu
1: omo yibo I beg you I know say I know wetin I dey emi mo mo kan ti mo ri ori e elede o be fi ya je mi o mo je wa be ma binu.

0: e ku oja o
1: e ka bo
0: iya bi ti sibo nikan
1: ah baba oko mi e ka bo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
0: wo owo ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fawon tin ba wa da
1: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa
0: kini to de o polo oja re ni
1: mo polowo ere yo wole na ni I ti ere ni bi mi
0: awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin
1: baba oko mi ko si bi ti mi o ti de ki radio kan se de le loni loni itu ba won debe lati lo polowo oja mi
0: iya bi ti sin iwo lo so ja re lo fo biyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si ibe la si tin gbo pe won na ba wa fe riri se ki akon lo polowo lodo won
1: a je pe kemi na lo ganu si niyan
2: o
3: FM 94.9
4: Emi Falake Are mo ti gbogbo eyan won se orisa bun mi lo nsoro mo ki gbogbo eyan lolufe mi patapata e ma gbo 32 FM 94.9 ah sari ile ise ile ise alalubari

itanle awon omogo parapo ati wobia parapo ibe lati danu duro ninu kika iwe irinkirindo ninu gbo elegbeje lati awon baba wa olugbe di o fagunwa lose to koja eja tesiwaju lati be lale looto awon ara ile wobia parapo ko awon obirin ile omogo parapo lo si ile won o si di odun kan gbako ti eyi ti sele gan ni emi lo ki were diran ojo keji ti awon ara ile omogo parapo tin riti iyawo won ni mo de ibe owuro ojo ti mo si de ibe yi ni awon iyawo ranse si won pe awon ko wa mo nitori wipe awon ti ni oko miran si ile wobi aparapo iwe ni iyawo were diran ti le ko si nigba ti o si fi iwe na han mi nkan ti won ko sibe ni ile ile wobi aparapo ilu alaseju ojo ketala osu kejo ni edegbewa odun o le meji le laadota leyin ku oluwa wa si ogbeni weredinran ile omogo parapo weredinran mi owon bi emi ati bale mi ti fi edo eran jeun tan ni owuro yi ti isasun obe yi mi ka ti koko elubo feyinti ni yara ti akasu eko si kun ile mi kitikiti mo toro aye lowo oko mi tuntun lati ko iwe yi si o iyalenu ni o je fun mi ni ale ana nigba ti won wi fun mi pe iwo ni ki n wa fi oju gan ni re nitori lai se ani ani ati aja ati eran ni ile yi ni o ti mo pe emi ko ni nkan se po pelu ile omugo parapo mo ore ile ibe o gboro de sakani mi bi mo tin ko iwe yi oju mi n wo oko mi tuntun eni ti o duro ro gboro kanle eni ti o pupa bi epo inu sago opelenge awelewa oda gboro ibade aran ba le mi ape bi mo tin ko we yi oko mi tuntun na nfi oju pe mi o si dabi eni pe oju won ni nwe fun mi lemo lemo bayi pe wo mi sun odo re ni mo nbo mo mo pe ko ni sha idun mo ninu lati gbo pe oyin osu mefa ni nbe ni inu mi o si ni la kaye lati wi fun o pe bi mo tin se akiyesi oyun mi yi okunrin meji gbagi gbagi ni mo gbe si ikun mi to be ti bi olorun ba so mi leru anfani kale tan a ko ni sha iwe nipa ti ba le mi tuntun na pe baba ibeji ni okunrin yi se owo mi ijo si nko owo ti o ya lowo mi nigba oku iya re oro na bi awon aburo oko mi ninu nigba ti mo ro fun won mo si gba o niyanju tokan tokan wi pe ki o tete fi owo na sowo si mi nitori ki o ma ba je pe iwo yo dede ri awon ara ile oko mi lai ro tele ki won si gba owo na tagbara tagbara n ko le sa igba o niyanju nipa ti idoti ile re obun ona re ati eri ara re pelu nitori nkan ti yi pada n ko dabi ti atẹyinwa oju mi ti la bi oju eni ti n kiri eyin odi iwa mi ti digbajumo n ko huwa bi omugo mo mo ti kuro ni ipo ara oko nitori idi eyi mo be o nitori olodumare tẹti sile ki n ba o soro meji tabi meta awo ti enikeni ko fo lati ayebaye ma se fi mu omi mo gege bi iwa re atijo obe ti ko ni epo ti ko ni iyo ti ko ni ata ti ko ni alubosa ti o si gbe ojo metadinlogbon ninu aye o ye omo eniyan ye ba awon ara ile omugo parapo to wo gege bi iwa won okele ti ona fun ba gba ni eniyan fi si ona fun okele ti o to bi bi ori omode oni sa iyodi ni lenu ora ma bu okele nigba ti o ba njeun eekan owo re a ma dudu fun eri nitori eekan lodun ni iwo nre irun ri re dabi itakun ara igi nitori eekan lodun ni iwo nja ara re dudu bi idi ikoko nitori eekan lodun ni iwo nwe ma se hu iwa ibikita bi iru iwon yi mo ki iwo ba ri obirin fe o mi papa ti yi iwa mi pada n ko huwa bi ti ile omugo parapo mo osu meta meta ni mo run ri nisinsiyi osu meta meta ni mo ri eekan mi ti mo we ti mo si n toju irun ri mi ara mi si ti yi pada mo ti n di pupa eyin mi si ti n di funfun iba die ni kuru na ku egbo ko wopo mo be ni ara mi n don si awon okunrin ti o n ki mi nisinsiyi le ni egberun awon obirin ti o si n ye mi si le ni egbejo ojo wo ni iwo n bo wa ki ba le mi ojo mesan oni nko nitori oni ri aye da olohun
lọjọ miran ohun ni mo gaji ile wa ni ojo ti iwo ba si nbo pelu ma se gbagbe ati di eru mi ti o kubo ke iwo ki o gbe le atari re enu ba le mi le dun si o nitori ti iwo ba si de na nko ma se ma bo ninu ile mi tara ki abuku ma ba kan ṣugbọn kaka be bi iwo duro leyin ode ti emi yo fi ri o nigba ti mo ba ri otun ti mo ba si mu owole ma se gbagbe ati ki ba le mi pelu re le nitori ni iwo ko ba se eleyi ni bi iwo ba gba oju ona wole oju ferese ni iwo yo gba jade ba mi ki awon omugo tin be ninu ile omugo parapo won ni emi ni iyawo re atijo aye ti meji bayi ni iwe ti iyawo were diran ko si ri igba ti mo si ti joko die ninu ile na leyin eyi ni mo ti mura ti mo nlo were diran ro mi ki njeun ṣugbọn n ko jeun n ko le jeun ibaje ile omugo parapo nigba ti mo de ile ti a wo si ni ilu na mo royin fun awon ore mi erin pa won die ṣugbọn ko si eni ti o da awon le omugo parapo lebi fun iwa omugo ti won wu awon ni won fi owo won fa ijogbon ti won ba ijogbon pade ti won so eniyan di maleka ti won gbagbe pe eleran ara ni awon ara le wo bi aparapo ise ojo keji ni a kuro ni ilu awon alaseju die ninu awon eniyan wa ti le da aba pe ki a lo ki alasete oba won ṣugbọn nigba ti a ranti omugo di meji ati omugo di meta awon oba edida re ati ohun ti oju wa ri ni ilu won a pinu pe a ko ni lo amura a poju si ona wa si oke ronu ti nbe ninu gbo elegbeje ṣugbọn kini kan ko ni sa iya yin lenu nipa emi papa e ko bi mi nkan na ndan ohun ni pe lati igba ti a ti kuro ni ibi ti elegbara ti le wa okan mi ko kuro lara obinrin ti o se itoju mi nigba ti elegbara fi le mi oja oke odo gege bi mo ti so saju n ko feran obinrin saju akoko na won ti le ma run si mi ni n ko si mo ohun ti o fa ti fife ti mo dede wa feran obinrin na ju ti itoju mi ti o se nigba na lo ṣugbọn ki a ma sa afagun lo titi gongo ori emi mi ni omo na duro le oro re ki si kuro lenu mi to be ti o je pe awon enikeji mi ma n fi mi se yeye saani eyi ti o dun mi julo ri koja gbogbo re ni pe n ko lo anfani ti mo ni to nigba ti ajo ri ara wa akoko ti ife re si n gun mi bi eni n gun esin yi n ko ri mo ibanuje nipa eyi wo mi lorun bi ewu ni be ni iwa re lo lo gbe ife mi dide nibi ti ife mi ti sun si nigba ti o pe ti ara mi ko gba mo mo wi fun awon enikeji mi pe obirin na ti ta ofa ife lu mi ati pe ru ofa na ti bere si mu mi nigba ti won si tun ma se yeye nko won ni o pe ti awon na ti nwo mi ti ife na nti mi ka bi eni ti emu npa ki ori mi ma sa je ki ife ti mi si koto ni filasaye po wa so fun mi leyin na pe ohun le ba mi se ki iwin inu fila ohun lo ba mi ki obirin na wa eyin ore mi ore ni mo dobale fun filasaye po emi ni mo si je olori gbogbo won o ah ife ma buru o buru pupo ife mu mi dobale fun omo eyin mi igba ti mo si tun ma dide lori idobale gbogbo won bere si ni ba mi gbon ipanti ati eruku igba aya mi won rora nrerin won ni erora o oga erora o oga erora o yeye ni won wi gbogbo eniyan o si tile to ti ogbeni ireke o fi mi se egberun yeye ni idi oran na ki a ma sa afagun lo titi iwin inu fila fila saye po ba mi lo si odo obirin na o lo ki fun mi were lo lo ti o si bo nigba ti o n bo o gba iwe kan bo wa fun mi ohun ti o wa ninu iwe na ni eleyi ki lo wa ninu iwe ohun a ni ka lale o dose to n bo gogo ti n je ti kabiyesi olohun nibi la pari itan yi si rinkirindo ninu igbo elegbeje latọwọ baba wa olóògbé di ofagun wa a tẹsiwaju lọsẹ to n bọ gbogbo ti n jẹ ti kábíyèsí ọba elédùmarè ètò àdìtúnṣì ń tẹsiwaju o ẹyin náà ẹ lọ darapọ mọ wa lórí facebook pẹlú 32fm 949 fẹyìn ẹ 32fm 949 fẹyìn ẹ ibẹ lẹ ti máa rí fọnrán fídíò ẹranko tá a fẹ sọ nípa ẹ alẹ yìí ẹ ǹlẹ́ oje ẹ kú kalẹ̀.

ahyemhyem eku itatisiwa lale oni eja so nipa ejo kan ke se pe ejo yi lo buruju ni gbogbo agbaye tabi ni gbogbo le Africa o ke se pe oloro e lo poju tabi lo leju o kan je wi pe oun ni ejo ti ku opolopo eyan ti o towo e waju ni le Africa alaye yan oye yin dada ko tumo si pe oun ni oro nu e lo leju nigba mi laye gba awon baba wa awon baba e ma ni nkan gan tin ba ni nkan mo so wi pe awon ti omo okunrin to fi n je okunrin to pe to ba so bayi pe n to so yen o ya ma so lo toni to won si ma so lo looto orisirisi nkan be o kon wo awon baba sugbon te ba fe mo eni ti o danto dada iru won o kon dede lu agbara to wa lowo won e ba se wi pe won ti sun okan ogiri tan sugbon won mi ti won o fi gbogbo ara ni la kaye dada nkan kekere bayi to ranti mo wi pe agbara ikuku wa won ti sare lo nkan kekere bayi won ti sare lo ehn be yen gan ni oro ejo ti mo so yi tori wi pe ohun lo nse kupa iyanju ni le Africa ko tumo si wi pe ejo yi lo ni oroju awon ejo mi wa to loroju lo sugbon ohun lo nse kupa iyanju food meta kan ejo wo ni mo nso nipa e ejo kan ti o ba npe ni paramole awon loyibo won ma npe ni puff adder paramole iru ejo wo ni yoruba npe ni paramole tawon loyinbo ti won npe ni puff adder ejo kan ti oro nu e to le gan ni o loro pupo nu o o loro pupo nu o ile Africa si ni ejo yi lo wa gege mo yin so ejo yi ni ejo ti iku awon eyan to n towo e waju lo ni gbogbo le Africa fun idi meta akoko tori wipe won je ejo to gbajumo sasa ibi le ma de ni le Africa te ni ri ejo yi paramole idi keji ni wipe apa abi ti ero ba po si apa abi tawon eyan ba n gbe daada ni ejo yi lo ma n gbe lo ma n feran lati wa idi keta ni wipe won ni agidi inu buruku ogun osi o wa lowo won won ma n binu gan fun idi meteta yi lo fi je wipe awon ejo yi ni ejo ti won ni o ti won se kupa yan julo ni le Africa baba ni ka won gigun ejo yi paramole to loyinbo n pe ni puff adder o ma n gun to won 39 inches tito bi won o ma n to bi kilo mefa si meje si mejo sa awon ako paramole won ma n tobi ju awon abo won lo awon ako won ma n tobi ju abo lo ejo paramole iru awo wo lo wa lara awon ejo yi awo bi dudu mo awo lele dudu mo awo lele to fi je wipe lopolopo igba ton ba wa lori ile awo won ma n paramo ile bebe wipe eyan le ma tete mo wipe won wa nbe awo won a ti ba ile mu papa agbegbe ibi ti won gbe agbegbe ibi ti won wa àwọ wọn máa ń bá irú yẹ̀pẹ̀ tó wà lágbègbè ibẹ̀ mu tó fi jẹ́ wípé tán bá wà lórí ilẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà èèyàn lè má rí wọn orí ejò tí wọ́n ń pè ní paramole bí triangle ni orí wọn wá tóbi gan ragajì bí àbúrò mi kan ṣògo ìwé àwọn agékèré torí òun tiẹ̀
Olorun ori e to bi Olorun fun a ma wa pe ni la la la la jaye ori ere sile jaye ori la la la la awon ijoye paramole la la la la ohun ni won ori won ma n tobi ori won ma n tobi gan ile Africa sini awon ijoye ni won po si dada o fe ma si orile ede kan nile Africa te ni ri paramole taun loyibo pe ni puff adder koda awon bi to je ori apata ejo paramole tun ma nwa lori apata lawon oke gelemo gelemo o ma nferan lati wa lawon ibi to gagan ti apata si po nbe ki se jo kan to yara pupo awon ruru ni yo ma lo die die yo ma lo die die sugbon o ma n tori wipe are ma n ba eru pe le mu o je ejo kan to ma n sa pamo ti oporopo eyan ni mo koda titi won fi fe te mo le ntan bayi o soro gan lati ri ejo yi to ba wa lori igi tori to ba ti wa lori igi na to ba ti pe lori igi to tin gbe be ti pe awo e a ma dogbon fe ba ti awo ri igi na mu o wa yara gan lati buyan je hepa ejo paramole o yara gan ki gbo ki gba ni awon ejo kan ti e wa to je pe kan to bu ni je won a ro dada pe so nilo ki bu je sa so di mi lowo sa so di mi lona sa so ti e mo pe mo wa nbi so mo pe mo wa nbi gigiri sese un te n file ko ma ba ti e lo awon ejo kan wa be o sugbon paramole nti e alagbara ma mi ro ni ori ile lawon ejo yi ma n saba wa o sugbon le kokan e tun le ri won lori igi won mo igi pon gan won tun mo owo e ninu omi e ri wipe ibi gbogbo lo gba alagbara won omo ole laye ogba awon kan na e ri won lori ile awon kan na e ba won lori igi awon kan na e tun ri won ninu omi tori wipe won mo owo e dada won mo owo e teyan ba danu bi ejo yi teyan ba danu bi oni bi won se ma dun won ma pin won ma hu iyen ni wipe e ti to were o inu ti bi won niyan e ti da inu bi won won a bere si ni kun kikun ki se kikun te ni gbo o kikun to je wipe bon se nkun le ma gbo awon ti won ma nse ni teyan ba danu bi won won wa duro ti kanra ti kanra kan ba wa niru asiko bayi won le buni je to je wipe lasiko te yin oro won le buni je pa lekan bayi won tun pada sori bi won ti se bi won se ti se orun won tele ti won dun won tun pada sori e ele to kokko fun yan o le je testing microphone won ti wo pe je kokko fun ni testing microphone pija won tun pada si position won pada won tun bere si ni kun ton ba wa ri wipe eleyi o se ton to fe fi mi le igba yen gangan no ma wa wa toro toro pelu full dose pelu full dose ti won ba si buni je bayi amu wa ni o tori wipe toro toro ni won ma n fi buni je tibinu tibinu o ma n je ki oro won ko wo inu awon ibi to se kọlọfin lara ayan to se pataki pupọ lati le tete wo be lo bo se eyan bo se eran ko ni won fi ibinu bayi buje ti won ba tete ri itoju Olorun ni je ase ko ge aburu awon o ki se ejo to ma n buyan je tabi bo eran ko je to ma wa buje to ma deyin mo pamọ be wa buje shy wa pada sori
si position won won tun bere se ni kun pada kan ba ri po tun ni lo bibu je keji won tun bu je be bo se eyan bo se eranko kila won ijo yi man je ejo paramole to lo yibo npe ni puff adder kini won man je won man je awon eku awon eku won man je awon eranko kekeke ti o tobi ju won man je eye awon alangbanugbo ti o ti tobi ju won tun man pa awon ijo meje obirin ti abo eyi to ba ti setan ati ni ibalopo abo ijo to ba ti setan fun ibalopo awon orun dudu kan a bere si ni jade latare abo to ba fe ni ajosepo awon orun dudu kan a ma jade lati ara abo yi awon orun dudu yi ni ako lo ma bere si ni gbo la fi mo wi pe eleyi ti setan lati ni ajosepo nigba mi o sese ki awon ako bi marun si mefa ki won yoju lati ba abo kan so lajosepo bo ba fi sele be won wa bere si ni meke won ma ja ni o won bara won ja gan eyi to ba wa jawe olubori laarin awon ijo yi lo ma soko abo tanwe epo iloyun won o ma n to bi osu merin si osu marun awon abo won si ma n bimo to po gan o hehe be ba ri ibi ti abo paramole puff adder ti won ti n bimo be ba re eleyi to ti tobi gan tori bo ba se tobi to nigba mi ni omo ti won ma n bi lo se ma n po to te ba re abo paramole to tobi gan o le bimo to ogoji imi le bi to bi ogota be ni tori won ma n bimo gan

0: fi lowo omo ojo gbogbo lo ma nforiru re han ni bayi origin o ma lo kiri pelu e afihan origin ninu ike olodi won 330ml re towo re je egbeta naira pere adun re o yato ojulowo kan na ni o ti wa ninu ike kekere ta le mu ka kiri
1: Origin ta se pelu egbogi ti wa ninu ike kekere bayi lodi won 330ml ti owo re o si ju egbeta naira lo amo a o gbodo ta fun eni ti ko ti pe odun mejidilogun o emi tin won
2: wake up

0: 07055 yara le ah orore o 07055 odo meta 949 tabi 08097 odo meta 949 ibo na be ara pa lo ja bayi yo ah 0906 student odo meta 949 hello
1: hello
0: oruko ya ni be ti soro
1: ẹri lewo lagbaro na ope lo yeru ni lato ẹri owo kuku ti te won won ti te won nu
0: abi
1: owo ba te won ba won nu won ma se bi igba ti won de won de o won ba wa loju ise e ro pe baya oran ya lule ni won soro bi igba to je pe won mo nkan ti won nbo owo ti te won ti jobo dajo fun
0: Ani
1: si
0: ni
1: lagbara
0: Olorun pelu eru ni lato. Amen. Olorun ti esun ni. Enikan pere tori ko si arojo mu tun lokun. Enikan pere mo fe gba laye si baye enikan pere. Hello.
2: Hello.
0: E kale.
2: E kale to u ko ti mi na yo ba mi lati na pa.
0: Oro re o.
2: Iga to mi ni si ni pe awon aji ni be to ba ti to to ba ba di te won kan ma pa won ni
0: loju ese
2: nke ju buru jo sin sa o
0: hmm
2: won je ko lo ko lo ko mo olodo ni lodo mo
0: hmm
2: aba mi oro ni yeta yo ba mi lo oro
0: esi mo dupe e di dupe ah di won kan lori ofe di buru de ofe ra fo ko to ma pa si wani ah eh hello
2: Hello.
0: Ah, where is Jesse?
2: Man, the wife is by me.
0: Mm-hmm.
2: Egale.
0: Oro de papa pa.
2: Eh, bato lo mi tawa wa mo ti mo jali. Abi to isi wa je bayi. Ah ah. Si omo wa lagbara ko lo mo wa sa nu bayi o.
0: Abi.
2: Eh?
0: Awon le di egbe.
2: Yo pe lo yeru o.
0: Kidnapper ati abro balawo.
2: Eh na ti lo len lesson.
0: Won ti lo len lesson.
2: Ba lo le le si ba na ni ka ma de mo o
0: esi wo dupe
2: awa soro bi ala nu ku
0: mm
2: eh ni ma ti ba oju wo le ni
0: mo ka se program yi mo ti dupe yo mo ti dupe yo mo ka se program yi daada ka se program yi daada e je bo ah ina tan to ri vodun ni ko wa si type repete e bi ko ta bala ti mo ti ba ka nu ku gba e to re o e bo ta bala type ti lo

0: ati pa se le gba ko bi to so awon kan di eru ewon ni ale yi won be ni be ni le be ko ta prison yard ba yo be de n pe e ma binu time ni o si re pe te fun mi lale yi e ma binu si mi ejo duro olohun iwo to mo ri pe eto ore ha number keep am that wa lowo yi e pe number mi o abara ati be ka du gbe to re re o e pe number Akim Amzat tabi ke wa si radio 32 fm ni Laughter House Premier Ili Makola lati ni ojo Tuesday la go meta osan ibi ni ke ma bo e ma pade bi lati kankan ni anywhere mo ju bi bayi lo e bu wa si adesosi e bu wa se anywhere ibi ni ke ma bo teto e ba ha loni ati baje bi meji gba owo won owo si po die ati ba mi gbowo won loni to gbo won ro mi le gbo won lai lai mo amọ lo se yanu mo so fun yin ki ma gbo ni to le so fun bi ba le gbo otan amọ to ba gba kamu pe ko se kan wa lati enu a je pe o ni de eto re ni lale yi e ni kan be nbi daru ko re ko so ibi to di wa
1: e kale o gbara le
0: oruko re
1: Kayode Samuel
0: lati luwo
1: Ibadan bi Sunday
0: Sunday Ibadan
1: Benny
0: o wa so bi si wa o be gbe ni kan wa
1: Benny
0: eni yen igba ta pe gido so
1: o ko ti o ko gbe ko gbo ati bi osu kan la so lenu e ko gbe ko then oni o tun pada da pare osu to koja yi olo ma sanwo boyo se fe san die nbe ni o fe san adon kan kan la todo e
0: ara da wire o ka ba fi owo lagbade loju ta ba ju ni lo sa le ju ni nu ni kilo ko edi na
1: Mr. Ojewumi Oluwasegun Emmanuel
0: ten pe ni otunba
1: beni
0: otunba
1: beni
0: e di e joye
1: o joye e otunba ni fiditi loyo
0: ah eya ara fiditi eya ara oyo iya ri lewo se gbo gan ara won te fi joye re o ah o e lo gba lowo re
1: 1.5 million ni
0: 1.5
1: that wa la po o fun mi ni 500,000 be ni December lati gba yen won san kan kan ma lati gba yen
0: kilo da won re po
1: o ni o fe se traveling ni o lo ni ka se ka san 1.5 for one time yen e pe slot ni a de san lati June ni o kan se pe nkan to
0: June odun yen
1: June odun to lo ni odun to lo ni o
0: ah e won je ba hun
1: on the 2
0: last year
1: ni last year ni June ni last year 2025
0: lo ti ko wole lowo
1: be ni da to di December on san 500,000 ni be so last guy won ti san kankan mo
0: ah yo so to be ba si pujo da ba lo yi boya wo lowo ni eya ara mi ni ti eya ara oyo odo wo yi bayi o eh eh le pe e mo ke to boko ni na
1: Ojewumi Oluwasegun Emmanuel
0: eh le pe e mo o eh le pe e mo o e da ko to do lo e ba wa wu jade bi o ba wa o ah a ti pon okunrin leju a pon legidi gan ni ore re kan wa ta tun ba wa da si
1: beni
0: ti mo ba wa pe ko pe Akim Amzat ko do si wa o si ko di ko yo du wo san wo ni a ri a rowo eya ro yo do wo yi o e ba je ko pe pada wa mo o da ko re kan si ko mo lo
1: Kayode Samuel den oruko e to je mi lowo ni Ojewumi Oluwasegun Emmanuel ti ojumo mo si Otunba
0: Otunba e da ko bawo ri o ti lori agbegbe bayi si tori pe e da so ti ran no tele
1: beni
0: pe ka si la bi aso ni awon ro re gba bi aso nigba o ti jade bi o de yi disin ba gbọ pe awọn ọrọ ọyọ wọn bẹ wa wu jade awọn labiriti wọn wu jade ma lọ pe o pẹlẹ kẹsí kan sọbi tọ lọwa.
1: Mr. Segun Ojewumi Emmanuel ti ojúmọ́ mọ̀ sí Otunba iléeṣẹ́ wọn wà ní Bodija nítòsí Bovas níbi àná Bovas yẹn ibẹ̀ ni iléeṣẹ́ wọn wà.
0: Ẹ ń bá mi wá sọ fún pé kó pe nọ́mbà Akim Amzat o tàbí kó wá pàdé mi ní bíbáyì ní ọjọ́ Tuesday tó ń bọ̀ láago mẹ́ta ọ̀sán. Malo.
1: Ẹ ṣe
0: sá. Malo pẹ̀lú òkùnjọ náà. Ìwọ tẹ́tọ̀ ní bá gbé nọ́mbà mi o. Wá bá mi ní rédíò wà yìí ní ijọ́ Tuesday tó ń bọ̀ láago mẹ́ta ọ̀sán. Gbogbo ẹ̀tọ́ ẹ̀tọ́ bá yọ tí ọ̀ lọ́wọ́ ṣé ilẹ̀ lọ́ra ni ṣé ìfẹ́sìmẹ́ntì ló ṣe ni cooperative ló ṣe ni owó rẹ̀ lẹ́wọ́ hábì kan ni ẹ̀tọ́ ẹ̀ hábì kan ni. Má dàkẹ́ lé má bọ̀ ní 32 FM lórí òkè Premier. Ni ma kọ́ lálùú ìbàdàn mi yáàyè ní Laughter House ẹgbẹ́ Premier gẹ́gẹ́ la wà tàbí ẹgbẹ́ nọ́mbà mi 08034276158 kí n tó kúrò lẹ́tọ̀ en to pe ni e kan si

nikala o otu oluwa wole badan oloye ewenje adegoroye igi adu bi agbefa gori te omudida wa ma gun ma te onisulo niya ke yo ma se se ni ko ma jam bi eniri oja tegbere nta ni wo be kale lota oso wo be yawo rere nbe igbedu re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lore ewenje adu bi otu oluwa wole badan ni baba re le loju anu je nbadan lati oji eleni egun okada baba asale oju sauce ni ati sokale e ti ri akoma na wa gbagada gbagada ewenje adu bi nbe tabi ke ko wa sori 08033260141 oloye ewenje adu bi otu oluwa wole badan lo ni

yen se sun ekun o sun ekun ki korogan mo pe kini woman ife arrive si pelu ekun to nsun o bere si ni daruko o bere si ni ki oko e o bere si ni ki o so o ni ka won ara TikTok e ma binu o pe mo appreciate okan mi o ah o ni ikun to se yi o da o ko da o oni gba agbaja wa laye o se baba fun mi o se ya fun mi oni ta lo tun fe da bi e mo oni ki mo jo lo hun weyin mi ohun lo se baba ohun lo se ya ohun si waju n ba se bayi ohun na ni bi n ba se bi ohun na ni gbogba se ori ti mo se ohun ni owo re ni gbogba itosona re ni ohun to mi sona ohun se gbada ohun sawo I was crying o ki ori ki oko e o ni ojo ki jo to n ba tun ranti lati ma ki oko ohun to n ba tun ranti oko ohun o ni pelu omo marun o lo omo marun lo fi le o hey what really happened was won pa oko re ni mama ni won won si ba pe lanu oluwa ki isu I think her husband, according to her story, her husband was kidnapped somehow. So, oko isha akusha along the line. Otiyeyin. So, o wa ran ti oko e. O de nshadura fun oko e. O ni to n ba tun ile aye wa oko ohun lohun o fe. Melo ninu yin obirin lo le so pe to ba tun aye e wa oko e lo ma fe. Iru emi nsin ki n tun aye mi wa, mo sa be lohun ki n jade obirin. Oko temi ni ma fe. Iyen ti e so eyin na mo. E mo pe mo ni fe oko gan, mo se wa agboko sori pan tete le mi. Ọlọrun o ṣanu temi ni. Bẹni. I am very bold to say it out. Mo fi oko e pamọ. Mo fi yawo e pamọ. Bo ba n se daada iwuri aye e na ni gẹgẹ bi okunrin. Celebrate your wife ninu as in loju e ngba to si wa laye. Ise gba ti nkan ba se tan lo mo se pe ah ka nigba ya alagbaja ti wa laye ni. Celebrate your cocoa into ban se dade yama.

0: agbara olo agbara yin oni fiyin sile gege bi koni fiyin sile o koni fiyin sile mo modi ti mo fin gbadura yen koni fiyin sile
1: amen
0: e ni sasise e ni ota o ni gbeyin gbebo je lori ori yin lori aye yin ota o ni ya yin lo
1: amen
0: lagbara olon ota o ni yoko yin lo won ni gbe awo oko yin lo fun yin eh emi eni won ni gbe awo oko yin won ni gbe lu fun yin bi pe kon ma so pe oko eyan sise lojo eyan ti won ma wa ri pe oko mi o se daada mo ko ni sele laarin yin loruko Jesu bo ba yin ko ibi iseda yin ko ibi bo ba yin ko ibi iseda yin ko ibi mo tun ma yin ko ibi iseda yin mejeji ninu gbe awo yin o ko ibi ire loro yin o mo jasi e ni doku lojiji anu a ma fohun ninu gbe awo yin e ni sunkun lori omo e ni sunkun lori oko awon na ni sunkun lori yin e wa lora yin gbo titi dojo ale loruko Jesu Kristo Oluwa wa amen amen amen loruko Jesu e se o ki bi yin yo olorun ba mi duro ti yin amen lati ruwa e se gan o ti cut Dari Adebayo lati ruwa e se gan mo really appreciate yin sir thank you so much baba ni ka ma gbe call la ni seto e ru nbe nle ta fe tu mo e wo e ja tu kini a mo gbe gbogbo epo e dakun e jo n tori olohun.

0: ewo eje nsare dancing nkan ti daddy so to bi mi eyin te fokan ba mi lo te nfi yesi egbon ti mo so lekan mo ni ti daddy wa ton ba binu eyin monti won just monti like this pam pam e monti won e gori won eyin mo wo sosun iwo omo luabi ni kesun e ba ti gbo owo omo luabi jeje yin asin month di bedi e gori bedi ke gbale won ga bi adaba to ba tori igi bam e ba se eye kutupa eye kutupa eye kutupa ni keyin mo se si gbogbo o fi di de ti o fi sarari ndi ke wa ri ka ni pe tawon mo mi ni to ba ri pe won ti nbinu eyin e lo wo orin marriage and fiesi fun won o ti yeyi ah rara marriage and fiesi kokoro alate ni ke lo obi I like gift ju kilo dale lo see my husband use something always use something to test me ti ba tin binu awon kan be yen ba tin binu kweku e pa ko ri credit alate ni oloro ba gbo abi gift we mo be ra kini babo fe so fe ni ah gbajo so fe ni mi na mama si ba kan ba kan fi mi lejo mi fe o mo fe o mo like e o mama ti bi eni pe olo in short te ba fe mu obirin to ti binu te ti binu eyin kan lora nkan to like fun seri bi taye obirin mi o lede o le je pe drink lasan boya bi table drink awon plastic drink yen lo like ju eyin kan ra fun olohun o le je pe in to like o le mo ju te mo po je favorite e ti o won ju ko da fun ba won eyin kan ti kini e kan fun ni nkan to kan like o da bi eni ti eyan fun omo kekere ta fun ni sweetie edakun e ba wa kokoro alate ah e mo wori ma fun yin kokoro alate e gbo da ba ti gbo rin eleyi tan e gbo kokoro alate e ma get nkan ti mo try lati so obirin like ebun awon kan ora ebun fun yawo won ri awon kan ore ebun fun yawo won ri e fe ebun pari ija e ti ebun wole bo ba si ntori kori e gba nkan ti e gbonu ile keyin na tun pe e fo warin ibi to ti da e fo warin la ibi to ti da ibi to ti ngbo eyin na e mo wo sosun e mo wo so ara ti ri pe ara iki o mo lo sun ayin na awon mo se I like o ni fowo kan mi like inigba ko ni fowo kan mi iropa ta ni eyin egbe tan le la ibe ya ko ni sowo le gba belu kia kia lagbara re o de ah e ba wa de powerhouse powerhouse e ba de powerhouse e ba powerhouse ti mo so ori kli
1: atabo ba ku
0: e wo je daruko kli e ba lo clip o embe ah yo zare da to wo won le ni ko ti ja mo njo keji kini nje be daddy I have answered you nko ni se mi wa o ti ye yin nko ni se wa 09062949 era kun awon customer kan ti n pe awon eyan re ton mo n sadua fun mi na dada ko won ti wole bo da number won yen mo hello
2: printi mama gba
0: e kale sa
2: eko ohun lataro
0: aiwo ohun ni
2: eyan gbodo ri re gege bi baba ogbon
0: be ni mo ti reti callu yin
2: I'm not the island of knowledge mo san learn lataro mi
0: abi
2: en to ba fe learn lesson ko mo gbon yokin yokin
0: be ni
2: dakun olohun e tin gbadun ara yin yo kale o
0: amen.

0: Hello. Yes, sir. Ami o daddy. Ami. Ami Jesu Christi. Ami sir. Yes, sir. Is she gone, sir? Mudupe, sir. Yes, sir. Is she, sir? Yes, sir. Is she, sir? Mudupe, sir. Yes, sir. Mo fe ka tun gbo oro yen dada e won pe orin yi very popular song to ye pe gbo but mo fe ka tun gbo arin yen ka le digest you will know what I am saying nipa ti to birin ti mo so le kan mo fe ko ri nkan mu dani lo sile e be ni ke le ri nkan mu dani lo le loja ki ko re ti mo un ko saidi osu pelu ye ke mi play orin yen fun yin o tolu orente e try lati gbo dada
1: owo alate
0: ton ta teni tete popo abonde lorun salaye onikaluku to ti ni ti ti re lara ko se ni ti oni ti e lara laye
1: ton ta teni
0: yen sare gbe call yin hello e kale o e kale sa
2: akujo meka
0: ojo kan pelu sa o
2: e te sire laye
0: ami jesu
2: ogun ni ma to ju be sire lo
0: ami
2: e de ade ala ni
0: ami
2: ala ni ko sese to je gbegba ala ni lo olohun ayin o da si
0: ami
2: ala ni lo ma wa yin olu aba ti ni da ti gbegba yin ti wa eyin sisi
0: ami jesu
2: anti ti o ni ni
0: ami o
2: ni fowo oyin ko
0: ami
2: gbugba won to so mo yin je kon le ko ni laburu to ma ko ni
0: Ami. Ami.
2: Ma wa le ni te ma da yo wa ni to ma ko pada hm ti se ni ni ma pa ti lo mo gba ki ki se ni gba ti ma ri ba de wa ni ton
0: hm
2: to duro si le ni
0: hm
2: mo de lo bi kokon
0: hm
2: o le je pa ti je na lo wa nle
0: hm e su jo pin
2: a ti jo pin o de ni to o ba de je pe ke ni wa lo lo jiji eyan ti wa wo le ti
0: omo lo duro ti tokunrin ba de nlo boya bi 2 minutes lori e obirin a ma sunkun wi pe 2 minutes lo nlo lori mi o ko le o ko se kini kan te ba omo lo duro ti jo ye ko sunkun pe ko le
2: Je ne m'accueille pas.
0: Baba gan ma sare dide na ni wipe ah
2: je ti ebe
0: ehe iya dogbon bere o nberu iya dogbon bere ateyin ni ko ni di pe won pariwo signal aye ni ta ba signal la
2: eyin o ja si bawo
0: ah o ye ke ti ja si eyin o fi ha lateyin ni
2: tani ja to de ma pe
0: nigba
2: ti ma ko yin to ba ko yin ni ni se ma tun do owo yi pada
0: ah o e yiru e pada
2: sugbon igba to wa pe o igba to je pe mi ma tete da mo aribe eh
0: se levu ni
2: ba ti le fowo komo ba
0: le ba gora yin mo
2: ni ba gora ni a je be ni n se mo tun wa pe ni mi tun so bi pe a je nkan to nwa ni se ni je ku odi di so pe mi se to fi
0: nkan bayi ni mo fe
2: eh lateyin da koko bere lati be
0: lati be ah gbogbo gba te ki te ko bi ara si lateyin te ko bi ara si eyin yen wa ma wo wi pe abele yi o ni kan se ni na de ni pe won mo pe yin o kan mo pe baba iya dogbon fi style bere ni
2: se ni gba ti mo ja yen pura ni ma ti ti ara re fowo ara e to ah se ni ti o ba si yin ki yin ki
0: o
2: le ti fe
0: olorun ba ngbo
2: e se
0: gan ni sa
2: ami
0: o ami sa
2: ko ba da ba ku mi ja ile
0: je ami ami ami e se gan ni sa yes sa e se da ro sa
1: ki ba ori ki a ti toko taya
0: e ma worry ma ba yin play kokoro alate won ma play ti ma fi lo mi mo bo se lo ba se play e lo mo
1: sumo mi famo
0: Hello.
2: Hello.
0: Yes, ma. Yes, sir.
2: Hello.
0: Ekale, sir.
2: Ekwepo.
0: Yes, sir.
2: Ekimeta. Who come in here? I feel like it's not that.
0: Okay.
2: Ekwepo. Who better than the Balo Jim? My Labalo.
0: Amni, amni, amni.
2: Labalo, I love you how I know the Janice.
0: Amni.
2: Yes, sir.
0: By
2: the name of Labalo, and pardon.
0: Amni, amni.
2: I am biting by eating quite back more than this.
0: Ami, Ami.
2: Because I have a lamp in here. Fast, Bubu Papa could do. Undread me, but I have a sort of kind of undread me in fast. Although the buying seed, I put on a palin you.
0: Ami, Ami, sir.
2: A quick and bagging.
0: A shagon in Motupe. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ekale, sir.
2: Ekale, ma.
0: Yes, sir.
2: Ekale, ma. Ishe, ma.
0: Ishe, ni, ma.
2: Ikema, kuba, ni, ko, aro, ola, kete, ku, emu, kete, mu, ni, o, ma, mo, le.
0: Tefe, ba, mi, so. Okay. Ejen fun yin ma pe number mi sita. Ma fun yin ni 8. Eni lowo iya pe mi ni 8 o'clock laro. 8 o'clock e ma je ku di 8:05 e ma je ku di 8:01 8 o'clock on sharp. So mo pe eyin ni mo fun ni 8 o'clock yin so that to ba ring ma mo pe nti mo fun la appointment ni to report to ma npe mi. Ko de kin se gbogbo calls mo le gbe. For my own health wise too. So I won't call it Mbali bit Mbali Dalun Luri Moju. But for 8 AM tomorrow morning I will pick your call. So that's by Insora.
2: Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Hello. Ekalema. Mo ti gbọ. Mo ti gbọ. Eyin na pe mi laaro la, e pe mi 8:10 abi 8:15 laaro la. 8:15. God bless you, ma.